0: be re bua ka taba tsa mfuta o tjena khono rutana ha ke wa lo nthongwe yo wa gisa mamedi wa ka o ba tla nna le wena ke re tso bua ka wena ke re bua ka wena ba mamedi monna se ale moye ana tega nka le mogotsi ke ba tshaba a ska tsa bana te fela mogotsi wa ka Facebook nkile totladi ka la brackets DJ LT Facebook nkile etotladi ka ka brackets DJ LT ska ban sendela di hi hey go betse jwang he a a o ngol fela he ya butileto taba ke na na ke batla ke re sika se na te Facebook mane ne na men mono no ho le to tla di ka rabaka ke DJ ka bona tena ho fumetsa ntsa office tsa ntsa 076 076 585 ha tsona tsena ha tsene ke tsa station tsene tsa ka tsa office ke 076 073 5564 na teka mono wa midwa ka ha bolen thu wa tanke re seka se an na teka mono na lona re tlhona re seka se 076 073 5564 na ta fela ka mono ngola taba fela mono mo dwa ka ba tanke re tlo seka se ngola taba ba tanke re tlo seka se ka mono mkhotswa Mamedi iri ke motho bona ba sala mkhotswa ka hle shebe na go hle mine me khotswa go fika letswana ne ya bobedi mkhotswa ka hle mamedi khotso dumela hle
1: Tona kgolo ke sabetse hape ke ikagela tabeng ena ya ntho tsena ya mafa ke batla ke rata holo ha se yetsa hala gona tjena morao tjena ho se ho na le ntho tse bitswang di week ke tshwanelo le toka ya hore bana haibe e le bana ba fumane dintho tsa batswadi ba bona bana ka se sothu se hantle sa le banyana ho pa le ho bewa motho e tla ba mohlokomedi a hlokomelang dintho tsa bana ba nore ha ba hola ba di fumane di bolokeile ntho tseno ke nnete ke tsa bang di tlamekele hodima bana bana gobane ke bana ba lapeng moo ha gona taba gore bana bana ke ba di senya e le bona go lokile go na le gore di senywe ke batho bao ba sa kang ba di sebeletsa le ka thata ba ne ba shebile batswadi ba bana bano bane ba nke monyetla gore batswadi bana sa ba tlhokagetse batho ba bangata ba nka monyetla ha bana ha batswadi ba bana sa ba tlhokagetse ba e ba rranthanye dintho tsa bana ba rranthanye bana ba se ba hola ba hlopheya bana ba se ba hola ba sena next ke ntho le lapeng moo ke habo bana ba we ya batla monyalwa moo a le lapeng mmasiwe ha tswe le motho a ye ba ye mokhukhung kwana ba yo qala bophelo ba siye dintho tsena tsa bana bana ba fuba ba sietseng tsona gobane ke ntho tsa bana bano di ikarabelela hodima bana bano ga gona taba ga e le bona ba tla di senya e le bona ke eo taba ke mphuthi ke eo taba
0: tege mphuthi ke lebile ole meipa ke lebile ole meipa a ke lebile tle ba re LT sesotho se re ga o tse fumanang ditulositswe ba ra ke mosotho jwa le mokgotsi wa ka ba ra mosotho o re ga o tse fumanang ditunositse abile ka I didn't get to me like after 2 a.m. And I get after 2, I get a joy. I'm a bit of a homo, I'm a bit of a router, I'm a bit of a gun. I'm a rescue at the post, I'm going to get a bit of a gun. Rescue at the post, I'm going to get a bit of a gun. Barret type people of a lara. Metias cap shows what she be. Metias cap chow what she be. Tapi o folo fela raba mogote metsi a ska pcha wa shebile

Hey, bana ba ka tlhotlhela mogotswe ka ba gholotsela go bona tsela pele bophilong. Ka ba kala go ba tswedi ba bona. Ba la bula ka mona, ba bula mamedi wa ka. Ba le tsa batho ba fosetseng. Ka go pula go bana pa hit. Me re go bana ba bona. Ka pom re go la pala bona. La pala ba sa ile tsung ka iwa. Ha re tsibane mogotswe wa ka, o ntse ba le bitso. Ha o tse me re go ya. He o jwa lo le fatse mona mamedi wa ka. Ha ke fi. Khetha gona o bua eng le mang. A si ntho go fega se tsu duwe le ba. Ba tswa go tintate. Ba kotse ba kotse ba kotse. O sike. A la pia Jesu ntate. A ba furutse yo se ba furutse ba furutse ba furutse ntate. A mo pie ba go na ga motsebe ya mana. We ba ga ya mana ga motsebe. A lo wena o mang. A si ba tshoka ofela ba tla o rata mamedi wa ka. A si ba tshoka ofela ba tla o rata bana ha o tshelete. Mme a si ba tshoka ofela ba tla o hloga bana ha o lebitse. A se ba tshoka ofela ba tla o rata. A se ba tshoka ofela ba tla o hloga bana ha o lebitse. A se ba tshoka ofela ba tla o hloga bana ha o lebitse bana mamedi wa ka hlele. Mamedi wa ka wa le kwa FM. Na ntwe Paul Sidon Mike Hetse mogotsi wa ke meketsa mantle. 0785859531. Ha o bana ntokoza ga fela buye le kha. Kana go tseding ha o tla tsama medu wa ka. Kana go tseding ha o tla tsama medu wa ka. Ke hloka re lengweleng. Ha le ka motho wa mme medu wa ka. Ha taba se di tla mo gotswa ka. Ha gwala ngongwe yana o phahama. Ha e phahame jo ha e phahame se yo ka se go next am gotswa ka. Ka o ya fanda mo tsa isa tloho. Ke ka lengweleng. Matla lengweleng. Ke ka ke rapele mo gotswa ka. Ha lo go tsamaile ba motho mo gotswa ka. O ka mpantsa malemo gana Jesu. Kampatsa male modimo modu aka udulobile na ka pele mogotsi wa o bana mo le fifite mogotsi wa o gantsa moyo halelela o bana mo tlangwente o wa fasol me re ska mo hopola fela re le mo ha re le magathing la re ma tirisa papa ga foroso mogotsi wa ka ga re sna ka foroso le re mo hopola re fa na go tega le boa ga sheno tsene re gona o sneka. Et c'est mon père flash, j'ai pas paramé, dis-moi quoi tu as. Barre qui baisse la poutre.

0: mo re ntse rena le modimo wa rona re boka wena dintho tsohle di esetswa ba dumelang mabaledi wa maphelo kgwedi ya basadi fitile e tshepa gore le nakong ena ya gona jwale mosadi e mong le mong ipeile hantle o dutse hantle kreste ya maatla otlhe re tadima go wena botshong ba tsietsi le go seng gona o ntse o le modimo ya mosa ya mogago o le reko lerato la gago wena jehofa o lefika la ka go tshepo yaka ke tadima go wena modimo le nakong ya mathata tate modimo ke ena ka reo malapa a rona kreste ya maatla otlhe ba teng ba tlhokang bona batswadi modimo ba ntseng ba theo sa ba nyolosa empa wena o ntse o le teng o qhobosiane mogau wa gago tlhola ka go sa peleng go ba o tshepa re tshepile wena ra ditsietsi a ra mahlomola modimo tadima South Africa ya gago modimo e ntseng e meketsa ka baka la mesebetsi bana ba rona ba sokang ba fumana mesebetsi empa ntse re beile tshepo ya rona go wena le nakong ena ya matshwenye o mokana le modimo wa rona ba teng ba nna le basadi ba tlhankana le barwetsana ba re ntate modimo re tshepile wena ditsietsing tse re fetang ka gare go tsone re na le modimo wa rona kutlwa lentswe le goang le le mobung ntate modimo lentswe la gago ke le bone maotong a rona mabaledi ka re o kgotlho ya morithi wa lefu go teng motho eo ke mo tsebang ke na le di entle ya meso ke lefika la rona ke botshabelo wa rona le maemong a na re ntse re re o modimo ga o yo ya tshwanang le wena ke mantate ya kaka ka wena o tshwanetswe ke dithoriso le diboko maemong otlhe modimo re tsogile sa le ka meso re re ntate modimo re leboga bophelo bo re kadimileng bona te kgolo e ke e kopang ke ore ke dule ke boe bogabane ba gago re na le modimo wa rona Samuel a utlwa lentswe ha raro habedi empa a utlwa lentswe le reng e tlere ga lentswe lena le tle le fitlha o tlo re bua motlhanka ga o mametse re o mametse modimo matshwenyong a rona e ba le motlhanka ga o rena le modimo wa rona ya tsogang ka meso a tlo re rapelela gobaneng re ntse re dutse re lebeletse ka tshepo go ela ga mešhaedi ba ka modimo wa ganya o di morentseng ka Kreste morena ame
1: modimo ntate modimo mora modimo moya o halelang ntate ya maatla otlhe ka baka la lebitso la Jesu Kreste o Nasareta lebitso le okametseng mabitso otlhe lebitso le legolo lebitso le fetang mabitso otlhe le o seng re a leboa re tletse ditanki le ditebo Jehofa re tletse o leboa re tletse o tlotlisa senatla sa legodimo modimo wa ka le o se maleme otlhe ya o tlotlisa wena modimo ya sa tlholweng ke letho re a leboa ntate ya maatla otlhe re a leboa senatla sa legodimo modimo wa ka re tsositse ke mogau wa gago ga se ka botlhale le ka tsebo ya rona ke ka mogau wa gago le o seng o ntse o le modimo o tla dula o ntse o le modimo wena mabisa sebele re bitsa wena re ya o boka ntate ya lokile wena o tla dithapelo tsa rona Jehova re ya leboa re o bone modimo o le modimo ya o tla dithapelo tsa rona o le modimo ya re araba Jehova re ya leboa le o senga ka sheko re ya o boka ntate wa rona ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste o Nasareta ntate modimo re ya o leboa Jehofa re a o leboa lebitso la gago wena o Jehofa Jaira o Jehofa Tsikeng re a o leboa ntate wa rona ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nasareta wena o ntse o le modimo wena o tla dula o ntse o le modimo ka lebitso la ntate le la mora la moyo halang ntate re a leboa amen and amen.
2: Amen. Re a leboa le o seng a letsatsi la kajeno morena o ntse a re entse ka mahao o re hlonomafaditse mme re boetse re tswile ga se ka botlhale ba rona empa ke mahao wa ntate modimo re beetseng re le kwano Jehova o ya busa maphelong a rona ebile o ya laela ke ena moetsi wa dintho tsohle ebile o tshwere maphelo a rona bomme le bontate o seng a letsatsi la kajeno ke rata gore ha re motshepa wa tshepagala ebile ha re modumela wa dumeleha gobane ke modimo ya sa tlholweng ke letho ke tsa jena ke a tsamao seng gona kgotso dumela
3: le ka ntate mo re kopa le bua ntate mo dim
2: amen
3: ntate ka le bitso na morena ka tsana zare ka mri mo ka ra le bua kgini tlhale go di mo le bitso le matla la morena Jesu le bitso na ntate la moral la moya o halela go dira le wena se ra le go ka go tsa le dira le tshipi tsa rona go fapa go tsa le kgang go ne dau tsanela ra le bua ka ya that the son of the living God, Mudima, and a quality of Mudom, Sakensa Daniel, or Mudima, and Nisame, Sirvana, Israel, about Hopalisola, Howling Alema, Kalisola, the Hopalisola, Saboni, Mudimaka, and Abua Tolan, Tatalu, say, Mudimaka, Lusink, and Apella, but Tokuba, and the Pekara, but Kuban, and the Tronk, and Bakuba, Mara, think about local Lakalibi, Solamarana, Jesu. Ke tama mo ya sickness ma tlhong a bona ke mo tsitsa le ro ro ya sa satane ke di tswa ka le bitso la morena Jesu ke re mela le mo ile ha ntse ke la podiso ra fa ile ka ga di petla le tlhong ko le malape go ba bolo ka ba tshwele tanta ke le matla la morena Jesu ri mo ka lo seng ke rapela South Africa ka le bitso la morena Jesu ke rapela sira le le botle ga mo pota potile Murimaka, Kirapella, the Abadi Barake, Tilly Airport, and Tatakali, Salamorena, Chesto, Kiramela, Lingorida, Olanta, Lady Abadi Barake, Tilly Airport, and Tate, Bola, Ramudima, Salamar, the Boris, Tirelet, and Vichon, Mata, Lamorena, Chesto, Tilan, Tamahawar, Festit, Kamisit, Mudimu, Kitamamari, Tatakali, Salamorena, Chesto, Kinu, Kisamero, Shasta, and Mayawan.
4: Hallelujah, how many men in the Hulu and Tatu,
3: Ntate Abraham ntate wa re melo go ha ke tsone mo tsala di ntse matla la morena ke modimo wa ka le seng mo modimo wa rona go senta ke ra o le go go popo go tsela khanyo ba ni ga o tsanela ra o le mo wa ka ba le le le ba tsene mo di de mo ke maphelo wa rona o di le mo go tsenta ke le tsola ga o la di le ntse le ga ena le rona di ka mo rena ke sto para we thank you in the mighty name of Jesus go tsela khanyo ba ni ga o tsanela di bitso le matla la morena thank you lord ke a leboha ntate moruti ntate mpima go tsanela pa le tso wena amen
2: amen ke a leboha lo senga letsatsi la ka jeno morena khotso a re tsetse wena ka go loka ke modimo ya tshepahalang ka dinako tsohle ke modimo ya re beileng hantle e re ke tla kwa
1: modimo re bone le tso la hao re robetse o go lwane sedinto tse re sa di tsebeng ka jeno re batho re tseba le go rapela a se ka matla se ka tshiseo modimo re bone mahau wa gao leraba le ne le tsheuwe ke ba bolotsana le kgauile re ponogile jalo ka dinyonyana matsong a batshwasi ba sona re eme tlhogong ya thaba re re ga gona modimo a bileng teng pele go wena ga gona modimo ya tlhabang teng ka morago go wena wena o alpha le omega o lefika la mengwaga o qhobošiane e thata o rapa o sa feleng maobane e ne le wena ka jeno e ntse e le wena e tlane o dule o le wena ka bosaeng go kae mena thoko o re goloka gago go phagame wena o entse dintho tse golo wena o tshwanetse ke thogiso le godimo le lefatshe dito le godimo le lefatshe di tlo feta empa dipelelo tsohle tse tswile molomong wa gago tsona di tlo tlhola ka go sa feleng modimo maobane o modimo wa maobane modimo wa kajeno o tla dula o le modimo ka go saeng kae wena o modimo wa dithaba o modimo wa digotlo le ga nka tsamaya gotlong ya moriti wa lefo nke ke ka tshoa letho gobane o na le nna ntate ke a o tlotlisa ke a o rorisa ka lebiso la morena jesu modimo wa ka e alang seng wa ka jeno ke beya botho botlhe ba kulang modimo wa ka pelatone ya gago modimo wa ka ba kulang ba ntse ba tsamaya ba kulang ba le dipetlele ba kulang ba le malape modimo wa ka ga seatla sa gago se ba aparele modimo wa ka ga madi a morena jesu a kene mmeleng ya bona modimo wa ka ke beya masea o tlatla moseng a tla tlhaga moseng wa ka jeno dipetlele le magae modimo wa ka gao modimo wa ka ba boloke ba tshireletsa modimo wa ka galelang ke a kopa masea o tlatlo tlhaga go seke wa ba le di-complications maphelong a bona modimo wa ka ntate wa ka ya galalelang batho botlhe ba tlo yang chemo this morning modimo wa ka ke ba beya pela gago jehova ga chemo e o fetiwe madi ya morena jesu meleng ya bona modimo wa ka batle ba fole ka lebitso la morena jesu gobane o itse ntate wa ka ya galalelang re fodisitswe ka metopa morena jesu madi a theobile sefapanong golo kgotha
4: hore ke re fole re tswagele re tswagelwe dibe modimo wa ka ntate ke ya o rapela modimo wa ka ya Allah modimo wa ka ke ha sa madi ya morena Jesu di tsileng mo re tla tsamaya ntse modimo wa ka modimo wa ka ke nyopisa moya wa di accident ha o skebe wa ba accident kopa ka pa motho ya tla shwa ka baka la accident modimo wa ka ya halang ke rapela bana dikolong ka ofela modimo wa ka Motimo wa ka ya lukileng moya wa bulenga ga dikolo

0: ya dumedisa mo mamedi motle mo mamedi wa le kwa FM go dumedisa o seng hona ka lebitso la morena Jesu ke nna Pastor Michael Moremi le nano ke gospel hour on le kwa FM radio station ke le kwa FM 91.0 megahertz the heartbeat of the valley ngwana se rata hang ka ntlo tshinywa nako ne metsotsi se jile babedi ka ntlo tshinywa nako ya temo haleng ha re bulele lenane la ka jeno ka thapelo nomoro rena mohala ke 0731505204 ke nomoro rena mohala ya WhatsApp yona ke 0785859531 ya temo haleng ha re bulele mosebetsi ka thapelo re tle re gona tswella hantle ha monate re buile le ntata rona ya mahodimo mpile re qala mosebetsi wa letsatsi ha le siko ka lebaka la nako ke tla etsa jwalo ntata ya mahodimo ka lebitso la morena Jesu Kriste modimo aka ke rona bana re le bana ba hao re kopane ka haro sebaka sena ntate nako ya hona jwale re tlotla utlwa lentswe la hao lenaneng lena ntate la gospel hour ke a kopa ntate re mo mamedi e mong le e mong ya mametsi ntate nako ya hona jwale e ya modimo rena abeletsebe ya hutlwa semo ya asebolelang ke kopa tsena tsohle ka lebitso la Jesu Kriste amen mama medie motle ne sirelelekisitse nako o ntshwarele ne sirelelekisa nako molaetsa kholo ya hao kapa e huletsa hao ho bile ka mora nako hopola ngwane se rata ha muso wa mahodimo ha o dipulelong fela empa o matlene ntswela modimo le ya phela le mafolofolo le matla le bohale ho feta sabole e le o ditseng dintlheng tse pedi le ntswela modimo ke bohobe ba nnete ba bophelo le ntswela modimo ke nnete ngwane se rata ngwana na le kopo ya thapelo kapa o nang le bopaki kopa ebe wena fela ya romellang molaetsa wa hao kopo ya thapelo kapa bopaki and how phone man ho tloa ka bo 5:30 and then how it's ka WhatsApp voice note how ka pa text ya how hlo qalelle hona jwalo rumelle iska bana ko etelele how phone abe mo 1 minute and then le how it's ka voice note ibe 1 minute iska bana thwetelele be fela molaetsa straight to the point le ha ile bo party ka pa kopa thapela ske ra tshwaela re ske ra rumella lengolo le leng hape re ske ra rumella di forwarded messages gospel hour re sebetsa ka hutlwa lentswe di kopo tsa thapelo be re rapela re tratse ba re ntate modimo o tloetsa mosebetsi o e leng wa hae wa tseba yena re thusa jwang jwale ba se ba ratang re ke rata hore re tle re ye lentsweng la ntate modimo ka jeno ka hobane modimo wa rona ke modimo ya sa gautseng ho bua le rona ka mangolo o bua le rona ka moya o halalelang modimo wa rona o bua le rona ka mora wa hae le Jesu Kriste hona le seprofeto se ngotsweng sena seo re tsamayang ka sona se ngotsweng mangolong ana a halalelang le re ntse la modimo a buduletswe ke modimo ka moya wa hae o halalelang jwale taba eo e bohlokwa haholo ba se ba ratang hore re tsebe hore ha hona ntho re ka etsang kapa ha hona tsebo e nngwe ka re thusang e tswang ka ntle bakeng sa bophelo ba rona le bophelo bo sa feleng jwale re tlo ya bukeng ya Johanne chapter 16 verse 33 Johanne chapter 16 verse 33 e ba le ha tjena ka Sesotho ditaba tsena ke di buile ho lona hore le tle le fumane kgotso ho nna le tla ba le matshwenyeho lefatsheng empa kgothalang nna ke hlotse lefatshe ntate re a leboha ka lentswe la hao ke a dumela ntate hore ke nnete ha letswe fela be le kgutlela ho wena le sa etsa mosebetsi empa ha letswa le etsa bonnete ba hore mosebetsi o letswetseng ho etsa le ya o phetha ke a leboha ntate ka lebitso la Jesu Kriste amen baeso ba ratehang molaetsa wa ka ka jeno ke rata hore ko behe o qaqe hore o be clear hore re dumela ho morena Jesu re tseba dintho kaofela re dumela ho morena Jesu re tseba dintho kaofela re dumela ho morena Jesu re tseba dintho kaofela ba se ba ratehang ha ke tshojwa le ke bulela taba ya hore ntho e nngwe le e nngwe e o tumelong ya rona ka palietong la rona la bo Kriste le fatse mona engwe le engwe e tlang ho etsahala ha se ntwe re sa itsebeng hore e tla etsahala engwe le engwe re tlang ho ifihlella engwe le engwe tla tlang kgahlanong le rona engwe le engwe eo e tla tlang molemong wa rona re sa le fatse mona re a tseba ka yona re a tseba ka yona jwale mona morena Jesu una qeta ho bolella barutwa ba ha ditaba tsengata una qeta ho bolella barutwa ba ha ditaba tsengata aba nyotsa diphiri aba ba bolella hore ha moya ho halanga sa le teng hona le tsengata hape a tse a tlatlang a le bolella tsona jwale ba e so ba ratehang morena Jesu na buile ka matshwenyeo ha pate morena enwa wa tshepahala ene morena enwa ha batle makwala ha batle batho ba boi ha batle batho ba tletseng ha batle batho ba tletseng dipelaelo ha batle batho ba sna ntsebo hobane o fana ka tsebo ke ka ho hona le mo areng le tlatse ba nnete nnete eo e tla le pholosa re pholoswa ke nnete eo re tseba lentswe la modimo ke nnete Jesu Kriste ke nnete re ya motseba ba se ba rateng ha ka ba a ipatela rona hore re dumele ho yena re dumela ho eo re motsebang re tseba maemo ao a re beileng ho ona ana a sa re tshwanela re a tseba hore re ne re sena modimo re ne re le baditjhaba re le hole le dilekane tsa ntate modimo empa le ha o le jwalo modimo a re atametsa ho yena ka Kriste Jesu ha re dumela ho Kriste Jesu mora wa hae re fuwa tokelo ya ho ba bana ba modimo re ba majalefa mmoho le Kriste mmusong wa modimo re tseba dintho ka ofa re a tseba ha re patela le hore ditlhoriso ke ntho tse re tla kopana le tsona ene ha bua ka ditlhoriso ho na le mangolo a mangata a bontshang hore ditlhoriso ha di tswe ka ntle fela ho batho ba sa dumeleng le ka tlung ho bana bao re nahana hore ke ba habo rona re dumela mmoho le bona ka tumele tshwanang ditlhoriso di ba teng le hona moo ha holoholo di moo re bona le ka tsela eo Judas a ileng a mo rekisa ka yona hore ke nnete Jesu ha na re lefatshe moo re tla kopana le matshwenyo a manga jwale ha a pate ditaba Jesu o re bolella tsa mahlohonolo o re bolella tsa boitshware ba rona hore re be jwang o re bolella tse tlang ho re hlahela tse re tlang ho di hlola le tseo a re hloletseng tsona tseo sa hlokagaleng hore re hlola re di entse gobane o di entse and then ho na le tseo a itseng le tsena le tshwanetse ne le di etse le tswelle pele ka seo nna ke se entseng tse ntlhaetseng le lona di tla le hlahela fela skebela tshoa le ditsebe taba tsena morena Jesu ona ha batle hore ha re tsamaya le ena re tsamaye re thetsehile re thetsehile e ka re ha ona letho le re tla kopana le lona tumelo re filwe hore re ha re kopana le dintho tseo re kgone ho ema kgahlano le tsona lentswe le ha re le filo jwale ka sabole ya moya hore re kgone ho lwana le tsona dintho tsena ba eso ba ratang re filwe maatla o re file moya o halalang hore re tle re utlwisise seo a re bolellang sona hobane ke moya mme ditaba tsa hae di utlwisiswa ka moya jwale mona moo re badileng teng ore be o sa qetella jwale ditaba tsa hae ka taba ena a na ntse a bua ka yona ka hodimo ka mane taba tsena tse ngata tsa dintho tse tlong ho etsahala ho yena le dintho tse tlong ho etsahala ho rona ntho tseo tse ngata-ngata tseo morena Jesu mona o bua ka tsona o re taba tsena ke di buile ho lona hore le tle le fumane kgotso ho nna wa tseba ha o tsamaya le motho a o file taba kaofela ha dintho di hlaha ha o mo makalle o re jwale a wa tseba hore o tsholo hore leeto la rona re tlo kopana le nthwene o tsholo jwale ha di hlaha dintho tsena kaofela tse etsang hore batho ba bangata ba hloke kgotso ha di hlaha dintho tsena re bana le kgotso maemong ona ao ho o ka makalang hore na motho yona ha bone ntwetsa la a the motho yona wa e bona ntwetsa hala fela hotso ena ya morena Jesu ba Jesu o re boleletse hore le fatse mona ho tlaetsa hala e ha re patela letho ha tsa mai le rona a re khikanyeditse ka pa a sa re bolella tso hletsa leeto hore re tla hlouwa hore re tla hloriswa hore re tla bolauwa hore re tla etseletswa ka leshano hore re tla kopana le matshwenyo a mangata ha re patela dinthotse o re boleletse re molatela re dumela ho yena re tseba tsohle ha re dumele ho yena re tseba fela hore the Lord will make you the head not the tail re a tseba hore le hona mo hona le tse re tlang ho kopana le tsona jwale ka malwetse re a kopana le ona fela re a tseba hore ka maqeba a re fodisitse re a tseba hore e mongwe wa lona ha kula a ye ho baholo ba kere re a tseba hore re tseba ntho e nngwe le nngwe ha re ha mangolo a re ha e mongwe wa lona a kula ho bolela hore hona le ho kula ho tlang ho ba teng moo ha re makane re morera Jesu ke rona bana re dumela ho wena jwale hobaneng ke kula hobaneng ke na le mathata re a tseba di tla ba teng ntho tseo ha re patela Jesu ba e so ba ratehang ha re patela o re senoletse ntho e nngwe le nngwe ka bo ka rona ka ntate modimo ka yena ka moya o halalelang ka lefatshe ka ofela ka mmuso wa lefi o re senoletse o re na ntho nngwe le nngwe e operator jwang e re tlabeng re phela ka hare ho yona ha re tshoswe ke lele ha re makale re sheba fela ke nnete ho ba disappointed re ba disappointed nakong ho batho bao re ne re sa nahana ba ka etsa ntho tseo re ba disappointed empa re be disappointed ho ntate modimo ha re be disappointed ho morena Jesu ha re be disappointed ho moya o halalelang hobane re a tseba o re boleletse dintho tseo re ba disappointed fela ka ho bona bao re ne re sa nahana hore e ka ba ba bang karolo ya dintho tseo eya baeso ba ratehang e ba karolo ya tsona ke hona mo re ba disappointed be re morena o tsholo ha re morena jwale a re morena o tsholo o buile ha wa pata taba tsena ore wa tsho mona hore ditaba tsena ke di buile hore ho lona hore le tle le fumane kgotsone ha re bona dintho tsena re fumana kgotso Jesu re Jesu o tsholo ma Jesu o tsholo ha hlatse mona te re Jesu o tsholo ha o tlatsetsetse batla re eme ka tumelo jwale re mo re tla hloka kgotso teng re bona gana le kgotso ka hara maemo a o ka fula dintho tse o ka fula re Jesu o tsholo ho bana ha re patela letho jwale ore boleletse ntho tsena hore re tle re be le kgotso re fumane kgotso ho yena e seng dinthontsena ka ofela kgotso ha iyo kgotso e fumanwa ho morena Jesu batho ba kgotsofatswang ke dintho ba mathateng ba le dintho di a fela empa Jesu o teng ka o sa feleng ene ha fetuwe dintho di a fetuwa ha o fumana kgotso dinthong kapa maemo a fetuwa dintho di a fetuwa empa Jesu is still the same yesterday, today and forevermore e ba so ba ratang ha fetuwe morena ena wa rona and ha re patele ha se mo qhekanyetsi ha tle ka manifestation yona e etlang ho fetuwa tse yai e manifesto a tlanga o jwetsa dintho di felletse aba le tsebiso re mona ha se habolona mo le baditšhaba mona habolona ke kwana mahodimong fela mo lefatsheng mona le ba ambassadora baka ke tla ba le lona ho fitlhela pheletsong ya dinako ha tswella pele o re le tla ba le matshwenyo a mangata lefatsheng baeso ba ratehang ba etapele ha ba batla batho ba ba latele ha ba ba jwetse ka matshwenyo ha ba ba jwetse ka matshwenyo ba tla kopana le ha ba ba jwetse empa enwa o re le tla ba le matshwenyo a mangata o le tla ba le matshwenyo lefatsheng ha pati ore re tla ba le matshwenyeho hona le nake ore ha o re tsoa o utlwe dintho di sa tsamaya hantle nakong e le ona mmele wa hao nakong ha o tsoa o tsoe ka ditaba tse mpe tse o ne o sa di lebella nako ngwe o fumane hore o senyeditswe, nako ngwe o fumane hore dintho ga di a ba ka mokgono ba tla di be ka teng. E o tshwenye ntho eo. Fela o be le kgotso ka gona go gara maemo a gore Morena Jesu o tsholo gore re tla ba le matshwenyo a mangata. Ntho o e beile gantle ka mananeo o tseba gore e tla ba tjena. O fumane gore ga e be jalo lefatshe mo. E se obane e sa etswa ke Morena. O ntse o buile le Morena Jesu gore Morena ke tloetsa tjena le tjena le tjena le tjena. A ba o thusa gore o plane ntho nngwe le nngwe gantle o e beye gantle. Gona ntho yana yo matshwenyo wa ba ba teng. O bo gopola gore Morena moya galaka ba gopotsa gore Morena o itse re tla ba le matshwenyo wa mangata. Nako nngwe o fumane gore ntho ena wa bona gore ga e loke go gang o bo e beya matshwenyo a Morena. E be e tsagala ka tsela e makatsang o bo ipotse gore he banna jwale mo o bo gopola gore o tsholo are ke na le wena. Mo se o sena tshepo teng o etsa gore tshepo ewe teng ore go nna ore ke buile taba tsena gore le tle le fumane kgotso go nna le tle le fumane kgotso go nna ka tsatsi le le ne ke bolelela Phutheo mane ke re ga re ka ra dula fatshe ra etsa round table ka le bolelela gore tloa motlhane ke ne ke dumela go Morena Jesu go fihlela ka jeno ba bang dintho tse nka di bua mona ba di tseba ba bang ga ba di tsebe ba bang e beleng gale ba ntse ba ga ba di tsebe ga nka ka dula fatshe mona ka di bua ga di bua e ka ba nako e telele gampe le tla sala le maketse ba bang ba ka ba nagana gore dintho tse dingwe re di bua fela re di bua fela go eketsa ditaba ga re eketse ditaba ba teng ba di eketsang mara ga re ka ka dula tse dingwe dintho ga re di bue. Re di bua nako nngwe ga motho a kopana le ntho jalo a nthona Morena Jesu le a tshwara e tla ba teng a ba re o bua ga monate morutubane wena e se o tlhagele o bua tjena obane ya se o tlhagele re la ka ntlhagela Morena o tla mofa kgotso bane fumana kgotso yona e se ntho ntse kgotso ga o e batla dinthong ke mathata fela dintho di a fetwa dintho di a senyega Jesu ga a fetwe Jesu ga a senyega ha o e batla bathong kgotso batho ba ya shwa batho ba fetoa Jesu ha shwe o shwile a hlola lefu le bitla o ya phela o phela ka o sa feleng Jesu ha fetoe ene le ho rutla shwa ha ka bapata le ho rutla tswa ha ka bapata ha ona ntho Jesu a re pata le ho rutla o tla tsamaya a romelle moya ho halala ha ka ba ipata ntho ye le ho rutla tshwara a nehelo ho ba etsa dibe ha ka ba ipata ntho ye ha ona ntho Jesu a ipatile lore re tla kopana ditlhoriso tsa mo wa tsho mona o re letla ba le matshwenyo le fatseng empa gothalang o re gothalang wa re gothatsa re gothalang na ke hlotse le fatse gothalang na ke hlotse le fatse Jesu ntongwe le engwe e re ka kopana lona le fatse mona we hlotse. Tse ding tsa dintho tseo Jesu a di hlotseng ga re no kopana le tsona lefatsheng. Tse ding tsa dintho tseo Jesu a di hlotseng. Dihele. Ha re dumela ho Jesu ka nnete. Baeso ha re mo latele kapa ha re dumele ho yena re sa tsebe letho. Re dumela ho yena re tseba dintho kaofela. Ho na le dintho tseo a di hlotseng tseo re kekeng ra ba ra kopana le tsona. Jwale ka ho ya diheleng. Ha re dumela ho yena re sa se sinyehe. Re mo tshaba, re mo hlompha, re mo tshepile. Ha re no ya diheleng. Ha re no ya. O hlotse dihele. O hlotse dihele. Le ha re ka shwa. Re a tseba hore re tlo tsoha. Le ha re ka shwa. O re ya dumelang ho nna le ha ka shwa. Tla phela. Ah ba eso ba ratang. Ha re bua ka ho shwa, re bua ka hore mmele ona ha o shwa, moya o tswana mmele. Mobu o tlo kgutlela mobung. Moya o kgutlela ho monga. Ba eso ba ratang re ya tseba hore meme ya rona ha e no ya diheleng. Re ya tseba hore meme ya rona ha e no fella letsheng le tukang la mollo. hobane Jesu re hloletse lefu le libitla libitla ha le no go tshwara forever libitla ha o kena mmeli ona o tla tsoa mmeli ona so fetotse ka tsatsi le leng ha ile moya ha ono ya diheleng hobane Jesu hlutse hona le tse re tsebang tsena ha re no kopana le tsona ha re no kopana le tsona hore re tla bolauwa ka lebaka la evangeli re a itseba ntho eo ha re tshose ke ka ho Paulus a bua re ho phela ho nna ke Kriste ho shwa ke monono ho shwa ke monono ha re tshose ke dintho tseo and ha re no itwanela re ntse di sabule re ntse di thunya re rona re itshireletsa ha ile re ke nako ya rona ya hore re tloele fatshe mona jwale ka Stefan ha na o tloa ka matsho re tla phamisa matsho re morena ba tshwarele bakeng sa molatona re nehela moya ho yena re re amohela moya waka ska ba balla molatona ha re no sha re ba rwaka re re touch not my anointed you are going to suffer har mo re ya tseba o re jwetsitse jwale ka ha le yena ile re tshwara ke le ba etsa dibe re tshwarela ba etsa dibe ba bang ba gonang hore ba dumelle e mobe hore a ba sebedise bakeng sa etsa merero ya hae mebe so ha hona ntho re sa etsebe mara hona le dintho tseo Jesu a fetileng ho tsona a re hloletseng tsona tse rona re kekeng ra ba ra feta ho tsona fela ha re tshose ke letho ore nna ke hlotse lefatshe Jesu re hloletse baiso o re hloletse lefatshe dintho tsena di katla ka mogodi katlang ka teng ho tswa lefatsheng empa ka hobane Jesu a hlotse re a dumela hore le rona re fetisisa bahlodi ka Kriste Jesu e seng ka borona e seng ka baka la batho e seng ka lebaka la ditšhelete maruo a rona bohlale ba rona tsebo ya rona no empa ka Kriste Jesu re a tseba baeso ba ratang ha hona ntho e re sa e tsebeng ke ka ho hangata o fumana hore ha moetsa dibe a batla ho nkeletsa tabeng tsa Modimo ke ke mo makalle ke motse ke re o tseba maphelo a makae wena o ba nna ke tseba mabedi ke tseba bophelo ba boetsa dibe ke tseba bophelo ba ho phela ka tumelo ho Kriste Jesu ke tseba maphelo a mabedi motho a tsebang bophelo bo le bong a ke ke ba mpolella letho ha ke bue ka motho a kenang kereke ke bua ka motho ya tswetsweng la bobedi ke bua ka motho a tswetsweng la bobedi ke yena fela e nna le yena re ka bua and ha e le re nna le yena re tswetswe la bobedi re le babedi re tlo bua ntho e tshwanang re re ha re tshoswe ke letho taba ya rona ha e maemong ha e dinthong ha e bathong taba ya rona e ho morena Jesu and ha re patela letho empa motho ya sokang a tswalwa la bobedi motho ya ntseng a tsamaya ka tumelo motho ya sokang a tsamaya ka tumelo ha ona letho a ka le buang ha so phele ka tumelo ha so tswalelwa bobedi jwale o tseba bophelo bo le bong fela batswalo yane ya hae yana ha tsebe bona bo rona re bo tsebang utlwe motho a re wa tsa pholoso yena le ona yena ha re hane ba eso le etsa hantle mara e tla le bakela mathata re a tseba and ya re bitsitseng e re dumelang wena o itse o hlotse lefatshe re a tseba re ntho o re jwetsitse re re tlokopana le dintho tseo le hore re tla lahlwa ke batho re a itseba ntho eo le hore re tla kwenihelwa re a itseba ntho eo re a itseba e ka re batho ba entse yena a na le bohlokwa hakana a le molemo ha hona re ka bapiswa le yena ka molemo ka lerato ka o tshwarela ka matla hobane yena ke Modimo mara batho ba di entse ho yena dintho tseo lefatshe le di entse ho yena dintho tseo ha re patela mara a re ke hlotse lefatshe ha tsho jwalo o re kgothala be courageous be strong and courageous very courageous I have overcome the world. O hlotse lefatshe. Ha ba se ba rata system ya ngwe lengwe lefatshe ka tla gahlano le rona ba tse ba Jesu ba dumelang ho yena. Re ema re tsitsitse re hlotse lefatshe. O hlotse lefatshe. Ke yena monga bophelo. Ke yena bophelo. Ke yena a phidisang. Hona le mo a buang a re re se ke ra tshoa ga tshaba. Ga tshaba yana le matla fela. A ho bula melona e bo feletse mo. Re tshabana le matla ho bula melo ona le ho nka moya lo ahlele di heleng. Ana le matla ho timetsana. Jwale yana le matla ya ho bula melo o fela e bo feletse mo. O mathateng. A hore yana le matla ho bula ya mmele a banke moya lo ahlele di heleng. O tla sebetsana le yena. Ka ntle le hore fela ha ka sokoloha. Ba se ba ratehang e sali ena fela Christ Jesus ya bua nnete eo e le nnete tsela le bophelo eo ho sen mang kapa manyaka yang ho ntate ka ntle le ka yena ha hona motho a ka yang ho modimo ntate ha ayo jwale ba se ba ratehang re tseba dintho tsohle re latela Jesus re tseba tsohle ha hona ntho a re patetseng yona. Oh, hallelujah. Glory to God. Hey, ritsama. Re khothetse. Wena ya dumelang ho morena Jesu yiro khothala. Khothala. Ha ona taba hore na ho etsahala eng wena khothala. Tseba hore morena Jesu di buile di ntotse mohlomong ya o leng ho yona eo. Ha o tsebo re buile. O buile le ka yona eo. E o kopana le yona. Skaba makala. Ke a dumela hore ha ona na le pelaelo ha ntse ke pele ke bua mona ha ona na le dipelaelo tse tsa ntho tse itse moya halang wa hopotsa re wa hopola ona le pelaelo itse e se bile go tla botsa morana Jesu tla botsa modimo re mntate morana Jesu modimo wa ka hobaneng e etsa hala ka nna o tla hopotsa wa utlwa go thala o buile ka ntho tseo o buile. Ba so ha re kopana ka mehla re le kereke re hopotsana mangolo re khothatsana ka mangolo re rutana mangolo re thuta mangolo ho ba ne mangolo ho senetsu ntwe nngwe le nngwe eh ba so ba ratang ho thwe ke se profito se ngotsweng mangolo ana ha kopano ana a kopano ka a kopanyo ka ofela a buduletsweng ka ke modimo ka moya halang he ba so ba ratang a re etsa re hlalife. Ke ka ho ka mehla ke khothaletsa batho re ha re bale mangolo ha re bale bibele a kere mangolo ha sa kopantse rabitsa bibele ha re bale bibele ha re rapeleng ha re tshepe modimo re duduetse moya o halela dipelong tsa rona. Ah, glory to God. So o re nna ke hlotse lefatshe khothalang hobane ke o latela ya hlotse lefatshe. O latela ya hlotseng lefatshe. Re tlo rapela baeso. Ha ke bua tjena ke a tseba hore hona le batho ba fetang kapa ba tobaneng le maemo ao lefatshe le tla reng wa bona he. Ho etsahalang ho swetsala tje a re uitse ba mbara a re uitse o pholositswe a re uitse o dumela ho morena Jesu wa bona mara bona nna. Ha ke dumele morena Jesu mara taba tsa ka ha di tshwanele tsa hao. Khothala Jesu hlotse lefatshe. Khothala. O tla fumana motho e re nakong ha o mo shebile o fumana re motho na dintho di motsamaela ntle. Ha na kgotso motho. Wena o fumana dintho ha motho ha o shebile o bona di sa tsamaela ntle. A ba makale motho dintho a itsamaela ntle mara kgotso ke eo mose. Ha a tlala ntwa. Ke motho a tletseng kgotso fela. E ka re ha gathalle ka ntwa gathalla motho e ka re ha gathalle man o bole ke lo mo bontsha re monna mara ha bona re mona wa muni wari ska tshwenyeha muni wari re tlo rapela ba Yesu wena a fitang ka Roma emo a kapa o kopana le maemo ana sa a o bone ka re mohlomo modimo ha yo kapa modimo ha o gathalle. Tseba hore modimo ona wa gathalla o tseba nthongwe lengwe etse halang bophelong ba hao le etloetse halang bophelong ba hao le etsaetseng bophelong ba hao o di tseba ka ofela le haulla o bona ka re modimo hayo o teng o shebile ge fita ka hara di test ba iso test bana ba sekolo ha ba lo ha ba lo ngola di test ba ferekana na kongwe motho a fufulelwa ha question paper e fihla mo wa fufulelwa mara ticheretse ba ngwe mo rutile hantle ya tsho ra o tlo phasa waka le yena ba phasa mara o fufulelwa go ba teng eh hana ha tsena batho ba gannang dikoloi mona ana le 10 years 20 years 30 years 40 years a ganna koloi a soka ba involved accident ha ka monka o misa test man a kana fail ha feli se go bana ha tsebo ganna o feli tsaka bana ke test ke test ke test so hopola fela re ke test a sorry ya e o molatelang ka pa o hlolehile a o shebile o batla o pass test yo are a o pele diatla are yes kwa ka ona jole ka hanta te modima la opela job diatla a opela job a mo dumela ra fitte test tse mpi hampe a ke tla mo opela diatla sira sa sala se ponne modimo a rena wa re tshepa ke ka ho are tlohela re kene di testing ho bana o hlotse ha re dumetse ho yena re o hlotse le ha o ka tla lefu le ha o ka ba hatla diketane hatla tronko ka le bakala evangeli ha ke bui ha ke ba ha ke bua ditsotsi ke bua ka tronko ka bakala evangeli ah ha ona botata mo ha o ka tla polao kahlulo kheso to be rejected ka lebaka la evangeli ho lokile ha o ka tla ho se tshwarwe hantle ka lebaka la evangeli ho lokile ha o tlatse monate ka lebaka la evangeli ho lokile ha rena taba rena ho etsa hala eng ka lebaka la evangeli re a tseba hore wa rona morena o hlutse lefatshe lona o le hlutse ba iso o hlutse lefatshe re tlo rapela re tlo ya le kopeng tsa thapelo re e bopaking ha bole teng ebe re a rapela ke a leboga wena re moruti ke utlwile mara nna ne se ka ke dumela go morena Jesu dumela fela ke kopa o ntse o le jwalo mohlomong o ntse o tsamaya kapa wa ganna kapa o mametse o le hae ha o le hae o na le chance wana ha o na ntho tse o ditsa for ka baka la nako ya motsotso fela e re mtate modimo ka lebitso la Jesu Kriste ke a dumela gore Jesu Kriste ke mora wa hao ke morena le mopholosi ke nehela bophelo ba ka matsohong a hae gore bo buswe ke yena ka moya o halalang ka lentswe la hao ke a leboga ntate ke kopa o ntshwarele dibetsaka kaofela go tloga ka jeno lena ke tlo phela ke mamela wena ke a dumela gore ho wena ke na le bophelo nka bophelo ba ka kaofela o bolaole ka lebitso la Jesu Kriste amen ho bonolo ba Yesu ba ratang ho dumela ho morena Jesu ho bonolo ho tsamaya ha o so kena leetong o tla tseba ka dintho tsena kaofela tseo morena Jesu a re boleletseng tsona seke be wa tshoha o hlotse lefatshe kgothala ntate ya lokileng ke ya leboga modimo wa ka ke a dumela gore momamedi e mong le e mong wa lekwa FM ya mametseng ka hloko o seng hona modimo wa rona o utlwile seo moya a se bolelang mme ke a dumela ntate bophelo ba hae bo ke ba tshwana le gale bophelo ba hae bo fetuile ka jeno le ka o sa feleng ntate ke rapela gore o be le rona e ya modimo wa rona o be le bona bana ba hao maemong ao kaofela ba fetang ho ona ke a kopa ntate ka lebitso la Jesu re tlo bala dikopo tsa thapelo mme ke a dumela gore ha motho a ngwetse ka tumelo a dumela ntate a keke a sitwa bona matlale bogolo ba hao ka lebitso la Jesu Kriste amen re tlo melaetseng ya letsatsi la kajeno ke a dumela gore Jesu Kriste ha sitwe ke letho Jesu Kriste ke morena re tlo ya melaetseng ya letsatsi hobane ba Yesu a tshepahala morena ena o a tshepahala
1: dikile di nna dikakapa dikile di nna megale ba etapele le fatshe lolotlhe le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the world.
0: Amen. Yeah. Ke morena wa rona ha re emela tsenye letsatsi ba se ba ratehang ke butse le mehala he o kana wa romella kopo ya thapelo ka pa bopati ke o pa ske wa tshwaela hle ke wa tshwaela hle mo medie motle wa gospel hour wa tsaba ke rata batho ba pholositsweng batho ba dubelang ho modimo wa rona ke batho ba mamelang ba sa yeng kwana ha o thuwa kwa ha re romela fela kopo ya thapelo bopaki ske ke ra tshwaela ske ra romela di forward messages se re butse mehala joale mehala e butse hore re ka utlwa kopo ya hao ya thapelo re kgone o tlo rapela ba se rutlo rapela mehala e butse wa pele molaetsa ko na o kene mona hore mone moruti moreme ku tlhule lentswe ha le re God remember the covenant he has with me ke se ke la bal se ke le bala ka maikutlo ao

0: to re to hlapanyetsa hantle hore ka paruma no le letaba tsa rona ha re bua ka di skills programs re bua ka eng empa ho tloa mona ho N4 we saw N6 ya ha o tlo itholla diploma mo mamedi ke di native courses jole registration se di butswe o ka tumela di purposes tsa rona ho etsa bo nete ba hore o tlo ithuta le rona mo mamedi etsa bo nete ba hore selemo sene ke a hatella ke a tsepamisa tabeng ena etsa hore selemo sene se skebe sa fela jole ka mogwa e lo reng se qadile ka teng. Ha se skebe hana ka wena boy boy.
1: Yes.
0: Sister hana ka wena man.
1: Yes.
0: Ako hane ka wena ora ke a ema ka radastena, ke a ema ke itlotlora na go nyona jole tsena ke lo batla ditabatabelo tsa bophelo. Mamela, ha ona mothotlo o yetsetsa future. Ha wena o sa bone future. Ntho o e bona pele. Mamedi, ba re le pele ore mamedi kore le pele ge ganna dikoloi tsena ne re di supa koloi tsena re one day ke batla ipona ke palame ka writing ka mane ke go wa e bua ntho ena pele o bana le
1: yona
0: wa e bua o kekebe wa fumana ntho fela o ntse o dutse wena mane ore a wa tsiba life wa tshwana mamela hlokomela seo se buang ka molomo wa gago gobane ke sona se ahang ke sona se diang Yolo kame ya kutsi ba ore, haribu waka tsena tsa tuto tsena, riba tlao tsepa misa ba kensa di tuto tsa ore, bana li tuto e bati ba kensa bopilo ba ore, uto fetula bopilo ba hao. Mamedi, nka chelete enu ya hao enu, kia tseba rea dizembeng, batu bana ana ore, hei kilo reka teki tsane, tse saliki di batla tsane, di afela di teki, mpa tuto ya fe. Teki afela uibone ka sirete muna ese thaisi tele suba, eke nya ipita ekon. Ugonzo mamedi, hei, bopilo abo fe. O rekile teki ya diketekete ka tikete tseno o no ka di sebedisa bakeng sa o investor tutontsa ha hore ho sane mamedi certificate ya sebole ha sebole certificate sena se re tlo fana sona
2: ha no go ba re ntho shoe is power ba knowledge
0: knowledge is in shoe man nne seta sena ntso se rata se sutisa o utlo re ha isa le sona o tlamile o fane ka sona empa tuto o kekebe wa fana ka yona Tuto ke lefa la mafela. Haibe o batla o investa o ngwaneng wa hao, o batla o mofa lefa, mofe tuto.
1: Yes.
0: Haibe o batla o mofa lefa, mofe tuto.
1: Steve Kedi se sa feleng.
0: Ntho e sa feleng.
1: Se sa tshwane le sa Mary.
0: Gonganje man. Ke ona gonganje. Mofe gonganje certificate mo mamedi. O tla bona hore bophelong ba mamedi, wa bona o ka mo rekela ngwana koloi wa moetsetsa embara, ha o mo file tuto. O mo file le fala mannete. Wa bona ngwana ka sokodisa akaetsa empa ha o mo file thuto. O mo file le fala mannete. Mosebetsi wa rona re le batswadi ke o tshietsa bana ba rona bakeng sa dithuto tsa bona. Ke mosebetsi wa rona ono. Ha o na re tlotlwella bana ba rona ntse re ba bona hore dintho di ngata ngata tse tsala makweshini nkwane be re thula fela re tse ka ra re bone. Ke mosebetsi wa rona ho ba tshietsa dithuto tsa bona. Ha o no rata o le motswadi o so utlwa o thwe ntate mamang kwa no supporta ngwana o le teng o le motswadi ha o na ntho bohloko jwalo ka ene re tlamea ko ema ka maoto ha re tlweleng o ba batswadi ba absent re be present strateng ha re be present ba ke sa bana ba rona hore thuto tsa bona di tlo bona hala lo ho sane ha se re le siyo le fatseng le ka kwano a gona o ikemela Jole ha o mo rekela bo dikoloi mane wa e rekisa koloi ena na go ntse e.
1: Aish.
0: O qala fatshe.
1: Qala fatshe.
0: Jole ke tlile tsatsing la ka jeno ho tlo bolela hore rona re le ba ETA because tse re di offerang rena le electrical engineering, rena le civil engineering, rena le mechanical engineering. Jole o ka tumela papusing tsa rona wa tlo registera le rona mo mamedi. Jole registration fee ya rona e lutsi mane ho ketetse tharo 3000 ranta ke registration fee mo mamedi. Hopola rona di course tse re di etsang ke re bitsa ka hore ke di trimester courses mo mamedi. Jole di nka di 3 months jole taba e monate ke ena he. Hudu matrimansi eno mohlolo mong ke a bapisa hore o la ka ikgethela hore a nna ke batla o sebetsa ka tsena tsa motlakase tsenya ha motlakase la go pula pidi tsenya ha motlakase ke tsa runa tseno since ama 2000 man jwale ha mohlolo mong ke bapisa kere ha o runka electrical engineering hopula ha ke registration fee ke 3000 rand jwale go di le go di na le ditifo tse e loreng wa dipatala hape jwale taba e loreng e very interesting hopula ke itse re offer a donated courses ke theory Mamedi, ha o nkile motlakase ro fa le di practical mahala. Ha re sa o yetsisa theory fela. harisa o yetse sa theory fela roof muhlolo monga wentse motlaka sona re ha ru wetse se domestic electrical mahala.
3: Wow. Ay man khanya
0: khanya. Mahala.
3: Khanya ba khupisa.
2: You know, nne ntse ke ipotsa ona jalo go ntse go ke theory, ke theory, theory ke ipotsa go jalo practically yona. Practically yona. What is
0: yes.
2: O go tla mpontsha the theory of it. You'll teach me the theory. Okay, ke a tseba go bukeng ho thutjena mara jalo ntwane e bukeng yana ne ha ke tlo yetsa ka matsoho ke tlo yetsa kae?
0: Yes.
2: Ke manga tlo reng ke rong ka poke right.
0: Ngwane so sentse re le jwalo. Re sentse ntotse na o tla di fumana ka Raval Triangle fela mo mamedi 18 in mona ba re 18 in 18 hours emoye ke rona ke ona 18 hours emoye ya thuto ena ena ke ya thuto ena 18 hours ha ke tsebetsena tseding empa ke batla o tlhapanyetsa hore ha o registera le rona mohlomo ka tshwara ke batla o etsa civil engineering mane jwale o tsena tsa civil ru fa le practical mo mamedi practical ya teng ha ru charge at no cost.
2: Wow.
0: How ru batla tsa mechanical engineering mane or ke batla ithutela tsena tsa mechanical engineering ru fa practical at no cost mo mamedi at no cost re a uneletsa jwale ha o ka hlolwa ke tsena ke sa tseba mo mamedi ha o ka hlolwa ke tsena ha ke sa tseba ha ke hatela pele wena mo mamedi o pela hle rona ba ETA rena le ETA private Saturday school mo ile reng he re tsietsa bana ba bo rona ka dithuto tsa bona tse lo reng di fapa fapa ne dikolong tse ba kena ngo tsona re ba tsietse o tloa ho grade 7 mane ho isa ho selemo sena sa marama tlo sa grade 12 sa le tshomele metse mmedi jwale mamedi tla mela tsebe ha e mane hore di opportunity ke tsena di a tla sia le mo ha ona ntwe matla jwalo ka radio mane ha iyo. Hona jwalo duty at your comfort zone. Ditaba tsena di a itlisa ho wena.
2: Eh.
0: Ho sotswa ho wena hore o actor jwang ba ke satsena. Jwale ETA private Saturday school mamedi ke mo rotsietsa bana ba bo rona mohlolomong wa bona hore mathematics u phepanyetsa ngwana ka tlung ka mane ha re 1 plus 1 mo fa 11 ya sintwe we batlang 1 plus 1 ke 2 jwale o kekebe wa thula o le motswadi o ntse o bona buka tsa ngwana hore ha di tsamae hantle mo mamedi wa motlisa every Saturday ka

0: ana yona tseko ana yona mo mamedi ha hema o hema fela batli bana ba jwala
1: tseko
0: ha re batli bana ba jwala wana ha tso seng ha sa tswa lo dumedisa ha khone lo re good morning ke mama dumela se a o bona ku ma ha rute mbana ba rona ha re ba ruteng ke mosebetsi wa rona re le batswadi bana ba heme hantle bana ba tsi bo hema bana ba la hletse ku hema mo mamedi
1: ha bana breathing structure
0: ha bana breathing sequence una le tsilo hema nka yona man e tentsi la yena jole ka ithi private Saturday school mo mamedi re tsa bo nnete ba hore re tsietsa bana ba boruna ka dithuto tsa bona jole ba kena every Saturday mo mamedi mo ile hore registration fee ya bona e dutsi mane ho 700 rand me jole he wa hopola hore kgwedi le kgwedi motswadi o tla lefa 700 rand jole o sa kgathaletse di subject tse ile hore wa di etsa jole o ka etsa bo nnete ba hore o nka di number of phone re tlotsa makakwano hore re tloetsa bo nnete ba hore tsietsa ngwana hao bana ba Saturday school hopola mo mamedi hore jwalo ka se ke tlhalositse gore registration fee ya bona ke 700 rand jwalo ka etsa bonnete ba gore ka disaturday wa motlisa ngwana o tla kentse uniform
1: yes
0: ka saturday ngwana o tla kentse uniform mme le dijo di teng mono tse e le goreng re ya mofa mo mamedi ka nako ya bona ya lunch man a o ba botsa a bona ba ja hantle mo mamedi o ka ba botsa bona ba ja hantle
1: o ka retlela scaftini mare for example just one of these oh that is for example like a testing re pa ke le rona go tsa keng wa tsa keng di delicious and nutritious di jo tse se ba go di keng ke di a mmele
0: e ke go paletseng sa tartal go iponela
1: okay
0: le tla fumana
1: okay
0: runa re le ba re sebeletsa tshaba man mosebetsi wa runa go ke yona yene jwale mamedi etsa bonnete ba hore o ka di number of phone tsena re go bulela re fumana ya kae he moelo rongo ka tla o tlo registera mamedi ho tsena tsa ETA private Saturday school re ka mona ka Three Rivers address ya rona e dutse mane ho 199 General Hetso ho mo mamedi ke strata sena sa molong ha o thosa ya tlase kwana o tla bona ka lehlakoreng le ka lefting ka mona ha o so fitile molong kwana o tla bona ho na le mo ngotsing engineering technology academy ke mo ka re fumana nteng jwale ho tsena tsa the United courses le the skills program mo mamedi hey re hudi
1: okay.
0: Ritenka monaka Unitas Park. Ritenka monaka Unitas Park mo mamedi. Unitas Park Hotcop Road ka mane address ya rona e bitswa ka roki 7B Hotcop Road. Ka bona botse kgolo ngotse fela ETA Artisan Training.
1: Okay.
0: Ke mo ka re fumana nteng. Ho tsena tsa di United le practical tsane tse ke buileng ka tsona mo mamedi jwale. O ka re fumana le ka mona ka hold corporate mo mamedi jwale. O ka tla bakeng sa ho tlo ingodisa le rona hore trimester ena ya ho qetela ena o bo sontse o tla o ithuta le rona wena mo mamedi jwale. Monyetla ke ono re ya ho tlisa bakeng sa hore o tlo itsietsa bakeng sa dithuto tsa hao. Mamedi, nomoro phone ke tsena tse latelang. Re letsetse nomorong tse latelang haebe o batla ho buisana le rona. 016 013 0130 016 023 0130 ka pako etsa fela bonnete ba hore o romela WhatsApp nomborong tse latelang 0786 5 8 0 6 5 0 7 8 6 6 5 8 A 065. Mamelo tshebeletso ya Leko FM re a leboha hle ka tshietso e re fumanang ho tswa ho batswadi ba fapaneng bakeng sa hore ba batle ho bona thuto tsa bana ba bona di tswela pele jwale le wena o ka etsa ka mokgoletse le jwalo re letsetsa bakeng sa hore o tlo buisana le wena hore tshietsa ngwana hao jwang bakeng sa dithuto tsa hae. ETA Academy e teng bakeng sa hao ho etsa bonnete ba hore thuto ya ngwana hao e hema hantle.
1: Wa tsa hore ETA hore e teng bakeng sa hao e ne ka re o re ETA ke abbreviation ya eating bakeng sa ha.
0: Yes. Isalo go dise.
1: Yeah. Oh wow. Wa tsong khuthatsa wa khuthatsa wa nketsa gore ke gelle ho ya sekolong. Mari nang ka ya sekolong. Ka batla ho balang mari. Ha ke khutlela sekolong hape.
2: Ba ba
1: Hai, tu fallu vel.

0: ebe ke tla teva fela ke ahle seke nke sejwa seelle hele akwata
1: o dutse le setshwana sa radio ngwanangwanana mantlonkgolo o isepaya the remedy meat morning show mantha go isa labotlhano go tlwa o renge borobong isa o renya lesomantsomedi tshwetso e ratwang le kwa fm 91.0 megahertz the heartbeat of fun.
2: You are listening to Lekwa FM 91.0 MHz, the heartbeat of the vow.
0: Mamedi horenyane ya le tshumele mo sole mong ke na le ditaba hle ka le leme la senyesimane. O ke ne mlaetsa ore hi Tshwane. Nna ke na le 42 ke mme. Ngwane no 23. Ho sa le ho tsha. Empa ha ke tsebe hore na ke hlalose jwa. Le bala le botlhoko ba ka bagane 42 23 ke thaka first born ya ka mo 22 43 ho tlo ke ngwana hae a go amazing tone it ka bontsha bana mehlolo ha ke tsebe ke re ka pare ya itlontlolla. Tone it down. Ha ke tsebe kapa ke re it's because the older guys ba lokelang ho tla hore approach ba ya baneng. Now re qetella le rona se re ikela baneng go bane le bona ba ile baneng. Kutsi ya mahlipilile nje. Ku sharakane ba shilwa mapedi ba tiku sharakane he o ke dimlaetsa hore tsho se tsona o wese today ha ke di bueng ke di ntho tse tsa lang ke di nete ha o sa di utlwisa le mona eng o tlo di utlwa ke o ntso di bona di etsa o ke ne molaetsa wa anonymous yelo ana re yena o tso bo sugar mama. Are the experience was wow. What a Tswana papang ingata. Haraba baholo le bana. That's one thing. La mopela ke ntatelo a re ngena o tsa o sugar mama. Are experience ne lo. Lentsane god. Ke ikwala nna ke sa hlola ke bua ka yona e bile ke ikgweletse.
3: Dumela Setswana la ratela ka tsa ba Setswana. Le ha re ka re dilemo ha di etse next. He mara re itlontlolla ga iphoka
0: hele
3: o le moholo o tlo gatana le ngwana monnyane a ka nna le kana le ngwana hao wa inyatsisa la ho ka ngwana monnyane o bete go feta motho wa moholo wa justify ka hohle hohle mara empi ke tsala ka mathe
4: eta pele ke le dumedise hle ka lebiso la mogana ya Jesu Kristo Nazareth morena le mophulusi wa maphelo a rona ke na le bothata ka ubuntu life enka tsha
5: hey Tswane ntwetsena dibata tsela tseding ifu ka mamela pina ya mme wa qetang hlokala ona qetang robala ya Dolly Parton because I'm the woman. Somehow, utafumantsa re shebiste ntho a hulo ka bo mme ba ntse ba le tembo ntate ngwane so thole ntate o na le 58 years 60 years abalo kenela ngwana wa 20 years so ripotse ha ke ya ke na le 60 years ke na le 54 ke na le 50 mama be ke ya ho ngwana wa 20 years na be ke re ngwane so bo mme ntse ya mhlo be ke monyalo o mongwane ke dule le yena ka tlung ka mona ke monyalo ngwane so bo ipotsa rena e blela inthino ne e ba bang ba bona a ga tsebe mathata bona empa ke tshepa go ba bang patla ngola ha ba tsaba o bua ba ta bua rena se se metsang ke na ke eng ska ga itse dikapa o botia ile nga bua re tseng setting di etswa ko ba ke tsela eo ba philanka ona ka teng e ka ba thotsengata empa ha ka shimisa ngata rena bontate same sama hona le montse.

Ashuma mabedi le metso ka banye medi ka marahora ya le shume le metso ka banye medi makhotleng a dinyewe mona batho ba ile mbana ba hlahella ke ba feng wena o re nkanete o gekewe wa ba lebala mane mere hleleng re bona jalo ka nete gore ke batho ba hleleng ba le bangata ho lo ba hlahelletse makhotleng a dinyewe mona ba ile ba etsa di history jalo ka morao tjena mere hleleng re bona jalo ntate mokhonazi jalo ka nete ke mongwa batho ba hleleng ba ntse mehlolo e hlileng le mengata haholo wa gore ka nnete a ne a tlile a katwe ka mangolo a tlileng a le mangata ata tlile a o hlaela ka lekgotheng la dinyewe le letsatsi nena ka jono ke bone gore o tlile a hlaeletse lekgotheng la dinyewe ke tse ding gape tse re tlileng re di bona dintho empa he motho a ileng a re etsetsa pale eha e kekeng ya hlotse e fela ha e le Rosemary Ndlovu yena ai meno ka nnete o la tlile a e baka a etsa mehlolo wena ke mang ka nnete motho ya a tlileng a lahlaela makgotleng a dinyewe mo o kekeng ka nnete wa mo lebala go jotharo koko kwano go kile ga na tlaela e mong wa bomme ka kwano gona ka fere e nageng ka mona ntse o tlile go qoso jalo ka go rekisa ngwanagae ke tse ding gape tsa dintho tse tlileng di le botlhoko a golo tseneng tsa nna na tsa hlaela ka kwano e mong monna o ile a bolawa ka gona ka go jotharolo ka kwakwano me o no ntse o tloswa mosadi le gona gona mo le ba bangwe ba ileng ba tloswa le bone ke tse ding gape tsa dintho tse di tlhileng re di bona jalo re di tlhaeletse wena tse o tlhileng o di gopola tse ileng tsa nna tsa ba melomong ya rona mona nakong e fetileng le ga jale ke difeng o gopola eng go tsona mono o ka buisana le rona ka mona ka WhatsApp text message 0785859531 ke ka gona ka mono mo tlileng o ka buisana le rona le mo hore ena taba ke e sisimisa mmele mme e ka ama amang a batho ba nang le maikutlo a hlileng a le makhutshwanyane haholo e mong wa bahlabolli kapa ya ntseng a tsamaya a inkela makolokoti ka gare go metse le metsana a rona kamane ka bophelong go boletse jalo gore o ile a mmakala le gona o utlwa bohloko ka mora gore a tle a thole lesea le lahletswe ka extension 15 ka bophelong toting mosadi yona go thwe e ne le letsatsing la maobane o seng maana a tlhile a ntse a nka makolokoti ka toting ka gona ka mono mme o re ga a tlhile a ntse a phenyokolola mono o ile a bona e nngwe ya dipolastiki e tse ne di le ka mono a re o sheba makolokoti empa o ile a kopana le hohong ho seng hantle o ile a kopana jalo le lesea le kentswe ka hare ka mono mme tse tlileng se etsatse kore ha fitla ka gona ka mono o ile a bona jalo ka nnete gore go na le plastic ene e tlile ka nnete e tlile e bonala e le e tshetse ka gare ka mona e utlwala re e na le ntho e re ka nnete ga re wa bula ka mona ta tlile a bona gore ke eng ka gare ka mono go thwe e ne le plastiki ya lebenkeleng lena le tshelang dijo mme ya re ga bula ka mono o ile a thola gore go na le ngwana ka gare mme mosadi yona o ile a tshwaga golo ebile a ba a baleya sebakeng seno sa kotsi a bitsa jalo ka nnete gore baisane ba tlo bona mohlolo ono mme ba le ba kopana ba mmalwa ba ba ahi ka gona ka mono mme ba ile ba bitsa bana ba seponesa mme seponesa sa fana ba iphaka se ile sa fitla ka gona ka mono mme ba se ba tlile ba etse kapa ba butse nyebo ebile ba sentse ba tlile ba entse diphuputso ka gona ka mono mme mole wa seponesa ka gona ka mono ka fanabil phaka e leng yena ntate sergeant Sabelo Sinqu o ile a netefatsa jalo ka nnete gore he go se o tlile go na le nyewe eno e butsweng ka gona ka mono gore ba tle ba tlile ba bone gore na ebe ke mang mosadi ya tla amangwa le eketsagalo eno e botlhoko e tsaetseng ka gona ka mono ka
battle.

ke mang wena ya hlaletseng khotleng la dinyewe o reng wena o kekebe wa molebala ka mora tseileng tsa nna tsa hetsa hala hantle re hlile re hopola jalo re e mong wa ya sa tshabeng jalo kapa e seng setlabotjha mona ho le makgotla a dinyewe maro a ha nye jub jubu ke mong wa batho ba ileng ba nna ba hlaela holo re a hopola re nyewe e hlileng yela na ya mahlaisa ha holo kamara hore o tlo tlile o bona le jalo re o lana a o sa jalo lo ba le hututum pa jalo ba ba ba ba sa di ba ka ba ba ba bedi e mong wi da hlala ha mara o kenya le tsotsalo le kelu khumalo me ke mane me le ra bona jalo re enwe ya dinyewe tse ile ntsa hlaela tse golo ha holo ila ba nyewe ya ne me le ra bona jalo re o ile a bolaya do hona hu qhadisa bana ba bang ka mane ka Soweto mo ileng ha bona le jalo re ba ba ba ba ithutwana ka mono ba ile ba hlidie ba bona le jalo ka netu re he ba holofala ba ba ba hlidie ba lahlelwa ke maphelo a bona me ke tseding hapetse le ra mona re di letsa moisa tongkong na ko e ka bang e telele haholo me le mara o tsena re bone jalo ka netu re he o ile ha ba lengwe ya dinyewe ntse tle ama yena jup jup mo ileng ha bona le jalo re he o amahangwa jalo le go tshosetsa le hona go ba le go qhumisa ntho e ka ntshithunya go ye mong ba batho ba gannang makolotshwana a ne a tlhile a tlisitse moratuo wa gae ka gona ka mono re a tseba gore le ena jubjubu la nna a dibaka a ntsha le ka gona ka mono ka tšhankaneng gore ka tšhankaneng ka mono e ka go na le mosadi kapa mosadi a o ne ntse a tlhile a tla ka mono a tlo mofa jalo ditshebeletso tsa mealong a ntse a le tšhankaneng ka gona ka mono ke tse dingwe gape tsa dintho tse rele ra di bona jalo gore di le nne tsa tlhaela gona ka kwano melomong ya rona le magotleng a dinyewe wena tse o tlileng o ntse o di gopola gore tse ileng tsa nna tsa tlhaela ke di feng le gona ka magotleng a dinyewe ka mona he ke hona mono mo tlileng ka nna wa buisana wa ka re buisana le rona ga ka mane ka nomorong ya mohala e leng ya WhatsApp kapa text message e leng ya 0785859531 wena nyewe e leng ya na ya hlile ya o bea televisioneng ya o bea sealemoyeng gore na ebe ke nyewe ya mang o kekeng ya phumuwa molomong wa gago mona kapa kelelong ya gago e ntse e tlile le teng letsatsing lena ka jeno o ntse o tlile o e gopola e ka ba ya gale le ya ga jwa letšhata e ntse e tlile e tswelela pele o ka buisana le rona gape nomorong yane ya mohala e leng ya 0731505207 0731505207 ke ka gona mono mo o tlileng o ka nna wa buisana le rona ka teng motshwariwa wa polao Rosemary Ndlovu ga mmogo le baqosua le ena Nomsa Modau ba lebeletse gore ba tlatla ba kgotlela lekgotleng la dinyewe gape ka Kempton Parker mo o tlileng go bonala jalo gore o tio ya katlholo e lebeletse gore e tle e tlile e be teng ka ona ka moo bona baqosua bana ba ile ba thola ba le molato ka moraro ba tle ba tlhile ba leke jalo gore ba ile ba ba le kamanong tsa polao tse ileng o tla o tlhile o nkile le matsometseng tlhe ga re tlhile re bona gape mona gore he yena Rosemary ga mmogo le baqosua le yena ba ile ba thola ba le molato wa polao ka moraro tlo o tlhile o bona le jalo gore ba ile ba amangwa le polao e ileng ya e tsala jalo ka 2018 mo ileng ga bona le jalo gore he Modau e leng yena monna gae wa metlheng ka nako eno le moahlodi kapa yena moahlodi Modau ke mane mo ileng ga bona le jalo ka nnete gore he ba ile ba le katlego ya gore o tlo o tlhile o bona le jalo gore ba ile ba thusa yena Ndlovu gore a tle a bone jalo ka nnete gore he o hira jwang molai gore a tle a bolae jalo yena monna wa Modau ke tsona tseno tse ntse re tlile tse re di bona mme le ga ntse o tlile o le jalo go bonala jalo ka nnete gore he thero eno ya bona ile ya nyopa ka morao re tlo o tlile go bonale jalo gore he go na le gore yena motho yone a hiriweng gore a tle a bolae o ile a tsebisa yena monna eno gore hela
utota ufotola usetepe wena aufinyana. Ndlovu wile atola alamala to ibide a amangwa tolo le polawo le urera polawo le mkusua le na ele nomsa modawu. Bana ba uso jolo hubola ya kapa urera jolo polawo ya yena muhata nomsa modawu. Me ndlovu hajwale yena unta chile a leka chanka nengamono u chile. So le tsotsolo di dimo tse ka bang tse tsheletseng bophelo ba hae ka ofela ho kenya le tsotsolo di dimo tse ka bang le kholo le matshwa a bedi dimo tse ka bang e mehlano ka mora hore a tla hlile a hlolo tsolo ka selomo sa sa dikete tse pedi matshwa a bedi le motso me ho boletsolo ka neto re he yena o na o tsotsolo ho bonaya ba leloko la hae ba ka bang ba tsheletseng taba ile e chelete ya insurance. Mehe hape hantsa re tlile re le hona magotleng a dinyewe mona ke mane mentse re tlile re bona jalo hore ra kokonono ibile le mong abo ra kgwebo ba ditekesi Joe Ferrari sebanyone hammo le ba suwa le yena ba ka bamba bararo ho lebeletse hore ba tla tla ba hlalla ka lekgotla la dinyewe la ka Delmasa ka Mpumalanga letsatsing lena la ka jeno ba qoswa jalo le qoso ya ho pata mohlodi wa tjhelete le ho inyenye le pisa hammoho le ho hotetsa me baqosuwa bana ho ile ha bonana jalo pejana ba ile ba tswa jalo ka diranta tse dikete tse mashome a ka bang a supileng motho a le bong ka kgwedi yane ya motsheanong selemong sona sena. Me nyewe ena ile ya kgutsisetswa morao re tletla e tlile e dule majwana ka morao re ho tla o tlile ho bonana jalo re ba bang ba ka setlhogong bana ba etsang diqhobešano e le ba buelle ka legoteng la dinyewe ka mono ba tla ba tlile ba itshole. Sibanyone, Daniel Mashilela, Philemon Masiza, hammoho le Bafana Sindani ba qoswa jalo ka ho hotetsa le hona le nyewe tse ka bang tse pedi tsa ho nyenyelepisa tjhelete ho patwa mehlodi ya tsona. Me ba taba ena ho ile ha bonana jalo hore ile ya etswa jalo ka mane ka lekgoteng kapa ya tlalewa ka mane ka lekgoteng la dinyewe la ka kwa Gafontein mo ileng ha bonana jalo hore ne le ka kgwedi yane ya motsheanong mo ileng ha bonana jalo moatlhodi o ile a hlole jalo hore a tla tlile a hlalela ka pela lekgotla la dinyewe ka hona ka mono ha morao ke mane mo ileng ha bonagala jalo ka nnete hore e ka ho na le ditshoso tse ditsile di entswe kgatlhano le ena moatlhodi. Moahlodi ya ka sehlohong e leng yena Telutelu Thonjini o ile a nka qeto ya hore e tla hlile e be yena ya tlatla a etsa diphuputso kgatlhano le yena mono. Re tseba jalo hore yena a Thonjini e ne e tlile e le e mong wa batho ba ileng banka mejafatshe ka morao re o tlo o tlile o bonana jalo hore go ile ha e ba le yona qeto eno a ileng a enka hore e tle tlile e be ka hona ka mono ya ho tlwela mosebetsi. Ha re so qete makgotleng a dinyewe hobane dingata haholo letsatsing la kajeno. Ho utlwa ha kopo ya beili ka mane ka lekgotleng la dinyewe ka Polokwane ka Limpopo letsatsing lena la kajeno le hona ho dutse majwana le letsatsing lena la kajeno. Ho kopa hona ha beili ho kentswe jalo ke bane ba lefapha la seponesa sa Katshwane Metro e leng yena Gaga Shi Noyane hamo le mahatsae e le jalo morekisi wa matlo Charlotte Dibane ba lebeletse hore ba tla tla ba tswella ba hlahella hape ka pela lekgotla la dinyewe letsatsing lena la kajeno. Bobedi bona bo tobane jalo le dinyewe tse ka ba mashome a mararo le metso ka bang e mehlano a boqhekanyetsi ho pata mehlodi ya tjhelete le manyofonyofo a mang. Nonyane hammo le yena Tibane ba qoswa jalo ka hore ba tla ba hlile ba bone jalo hore ba ile ba utswa tjhelete tsa bafu ba ka bang ba bahlano tjhelete e balwang jalo ho dimilione tse ka bang tse nne kaofela. Ho utlwahala jalo e ka ba qosuwa le bona kapa ba qosuwa ba ntse ba tlile ba le tjhankane mme e sale ba e ba tjhankane mono beke tse ka bang tse pedi ho fitlhela hajwale. Ha morao tjena ke mane mo ile ra bona jalo hore moqosuwa kapa paki ya bararo ile ya hlile ya anya matsete ka hona ka lekgotleng la dinyewe ka mono. Ha o tlile ho shejwa jalo ditsamaiso tsa ditjhelete mane mo rile ra bona jalo lekgotla la botjotjhetse la Afrika Borwa e leng yena Ndaweni Ngubeni
o ne a tlhile a ntse a potsolola kapa go fata yena pakena dipotso ka legoteng la dijewe ka gona ka mono ngubeni ke mane mo ileng ga bona le jalo gore o ne ntse a tlhile a fata jalo yena pakena gore na ebe ke dife tse tlileng di tla ba teng ka gona ka mono ke mane bele ra bona jalo gore he go ile ga tlhaela jalo gore he advocate Hlahou Maluleke yena a ke kebe a na a tswelela pele gore a tle nne a thuse bobedi bona go ba ka mono go ba emela nako eno mo rile ra bona gore go ile ga tekwa bopaki ngubene o ile a bolela letswalo lekgotla la dinyewo gore yena tabanyana ngwana gabo ya monyenyana e lenyana rutsane tabanyana e ne e le ena motho ya ne a tlhile a sebesewa gagolo gore a tla nyenyelepitse tšhelete eno gore metlhodi ya teng e se bonagale mme go ile ga bolelwa jalo ka gote nna dinyewe ka mono otho go na le koloi e ileng ya rekwa mono e le yona e ne e bonagala jalo ka nnete gore e ne e ngodisitse jalo ka yena monyana e leng rutsane tabanyana ke tse dingwe gape tse re bonang jalo gore di tlaeletse jalo magotleng a dinyewe ebe wena ke dife tse e leng molomong wa gago tse tlileng di ntse di seo tswele ga jwale kapa tse o bonagalang jalo gore ilebe tsona tse tlileng ntse di e ba tlhoba boroko tse tlaeletseng jalo magotleng a dinyewe ka kwano mme o ka buisana le rona nomorong ya mogala e leng yane ya 0731505207 0731505207 ntle le mone o ka buisana le rona ka nomorong ya WhatsApp text message e leng ya 0785859531.

o tla utlwile o nkinele matsheo metsing tlhe ka modimo o tlhileng le motelesana go notlhe jwalehe wa tseba gore re ke re tshware tsena tsa bodulo letsatsi nane la hosane empa he ha jwale ke tlositse batho gole kwana jwale ka nnete he le tle le tlhile le re inele matsheo metsing tlhe ba lefapha la bodulo ba se ba le teng ka kwano mme gorenyana ya pele ke tla buisana jalo le bona ka kwano ke ke se ka fasa jwale ka fosa ka tata ke fosa ntate go ebu mona bana jwale ka nete tla ga ke moneletsa title le rong jwale ka nete ke tla ba ka motsi empa he ke tla hlile ke tle go renyana ya pele ke kopa hore he ha jwale he o ka nna wa hlile wa rumela tse ding tsa hao tsa dipotso tsa ha o tla utsena tsa bodulo he ntate gwebu e sale ke ketela o le ka tlase director ntse o le ka tlase ka poso o nyoloile ntate empa he re tla re hlile re buisana le ena jela he o sa njwetsa jalo ka nnete gore he moriana o fetoile empa botlolo ntse e tlhile le yona he ke ena ntate ko ebu re tlile ne tlatla re buisana le ena ha mone le letsatsi nena la ka jeno mme potso efe kapa efe ya amana le bodulo tlo o kwano obane gora ya pele ga qeta o tla ditaba fela he ke tla tlile ke be le bona ka kwano gore ba tlile ba arabele le tsane tsa beke e fetseng ka kwano ke ne ke tlile ke dikgwaditse bongata ba tsona mme ke tla tlile ke fete ka o tsona ka kwano le wena lapeng mono tlhe ke kopa gore o tlo o tlile o qale ga jalo gore o tlo o bone jalo ka nnete gore he ke ka tsela le mofuta ofeng mo o tlileng o ka nna wa romela dipotso tsa gago ke re tlhile gore tle re tlhile re ditlhakise ka kwano le gore nako ga ntse e tlile ya jalo ke re tlhile re tlatse re bone gore na o thuseya ka tsela le mofuta o jwang ke itse moqeqeko ba mfile ona gore ka nnete le ga o senkgame o ntloele ka kwano wa magoteng a dinyewe a ditaba ke bane me re tlileng re bona jalo gore he letsatsi ne nana ka jeno paki ya mmuso go lebaga lebelelwa jalo gore e tlatla e nka jalo lebokoso letsatsi nena ka jeno o tlatla e teka bopaki kgatlhano le nyewe e ileng ya etsagala jalo ka mane me re tlileng re bona jalo gore ke nyewe ya polabo e amang jalo Vusmus Cat Matlala e leng yena kwa riri go tsena tsa ditlolo tsa molao ka re Aforika Borwa ga jale le baqosiwa ba ka bang ba bane le yena letsatsi ne nala ka jeno ka Johannesburg gona ka mono mme baqosiwa bona batho bane jalo le diqoso tsa teko ya polabo go pata mehlodi kapa go rera tšhelete jalo he kapa go rera polabo le gona go pata mehlodi ya tšhelete le gona go nyenyelepiso ga yona mme nyebo ena go lebeletse jalo gore e tlatla e tlhile e bonala jalo gore o tla qalwa jalo ka gore na ebe ke ka tsela le mofuta ofeng tebogo thobejane e leng rrakgwebo ga mmogo le ena joe sebanyone ga mmogo le mong wa batlaisi ba mmino e leng yena sienki makubu ba ileng ba bolawa ka setlhoo ka teng letsatsing la mata le letsatsing la maobane ke mane bele ra bona gore paki ya botlhano e lebile e le ngaka ye e tsebisagalang ya segoa e ile ya bolalela lekgotla la dinyewe gore moqosiwa wa pele e leng yena Musa Kekane o ile a mo bolelela jalo gore he o tlile a bonala jalo gore o ile a ba le dikotsi tsa go tetekwa mahlokong kapa gona mmeleng ono o ne go bolelelwa jalo ka nnete gore pele mmele ono o tlata o lebisiwa kapano ba re sepodisa ba tla o thola o ne o bonala gore o titekiwe ga o entswe ditlhatlhobo ngaka Puoja Penika o ile a teka bopaki ka gare go nyewe e ntse e tswelela pele mo ileng ga bonala jalo gore yena Kekana o ne ntse a tlile a batlana jalo le gore a tle a bona gore na ebe ke ka tsela le mofuta o jwang a ka nna a phephetsa taba ya lekgotleng leno la dinyewe ka gona ka mona e re ke tle ke tlile ke fete le ka mona mme re bona gore jalo gore re tlo ya goreng ya bo

Mehe metsotso e mashoma mabedi di metso e ka bang e tsheletseng ka mora hora ena ya hao ya bobedi tshebeletso ntsho mametsa ha jwale ke yona hao ya le kwa FM 91.0 the heartbeat of the valley. Mehe o tlo tlo di nele matso metsi ntle ka mehala le melaetsa ha o ka kwano ntho ke a tseba dingata tse tlileng di ama jwalo matlo me ntse ke bua le acting director ntate Khetla Gwebu ka kwano gore na ibe re tlatla re sebetsa jwang taba ena empa he ka baka la mosebetsi re a tseba gore nako ena ke ya mosebetsi ga tlile ya le sealemoeng kwano mme go na le batho ba bang kapa di-media houses tse dingwe le kae ka matlhileng le mosebetsi jwalo mo a tla tlile ya tlhokagala mme taba ya boitlamo yona ga se ntho e tlatla e tlhile e feleletse kao fela empa o tla ba le batho ba tlileng ba tla ba teng ka nako tse dingwe empa ga jwale o ne a tlile a kopile jalo ke re tlile re shebe rona ebe ka di-fortnight ga jwale itlhile ke ba sebetsagala empa he bo hang ka kgwedi ke gona mme batlhileng ba kare bona ba ka itlama gore ba tle ba tlhile ba betle ka kwano gore ba tle ba tlhile ba tlo tlakisa jalo mme ke a tshepa gore ka gare ka mono ke tla tlhile ke ne ke batla ke bona gore re tata re thole jalo lefapha le na le sebetsang jwa ka yona ena ya flea speaker re tlile re tlotla re utlwa gorena e sebetsa jwang wena o tlhileng gore motho ya golang tšhelete e sa kgoneng gore ke tlhile o iketsetse bonte jalo o ka kgona gore o tlo o thole thuso ka tsela le mofuta o jwang ka mono eno ke engwe gape re tleneng re tlatla re etsa gore ke re tlile re bone gore na ebe batho bana ba magareng bona ba wela kae ba thuso jwang gore le lona le tle le kgone gore le kene ka mane ka lethabong ka mono ke tse dingwe gape tla tlile re nne re bone gore na le tata le thuswa ka tsela le mofuta o jwa mme ke kopa tseletleleng ke nele matso metsintle ka melaetsa lona e keneng ka kwano mme e sa kgona gore tletlhile balo ka kwano empa he ke bogolo ba ditaba tse re tlhileng re utlwile mme o se o tlile o utlwile gore wena ga o le 60 o ya godimo a ko ikele ka housing ka mane ba tlile ba o tlatsitse subsidy ka ona ka mono ga ba sa o tlatsitsa subsidy o le 60 years ka mono ke re tlile re tlotla re bona gore na re tla e lwantsha jwang taba eno wena o disability kapa o nang le disability ka mono o ye o batle gore o kope jalo subsidy o tlatsitswe subsidy le bana ba tlhokagaletsweng ke batswadi ba tla o jwetsa ditokomane tse ba di batlang ke dife ka mono ke ke bo a fitlha fela gore a child headed family ebe o tlatla o thusa jalo fela o tlo o ba le ditokomane tse tlhileng di ba tlala o tsaya gore o tlo o tlile o netefatswe ka taba eno kao fela mme ke ne ke kopa go ka nnete ge one re tlhile re bona go na di tlata di etsa jwang mme ge ke tsona tseno tse re tlileng re tse re tlileng re tla nne re di bone gore na di tlhile di tswile ka tsela le mofuta o jwang metsotso mašwa mabedi di metso ka banyo re bong ka mora gore ena ya gago ya bokae ga sona gora ya bobedi mme ke gona mme re tlileng tse le gona teng nana o lo mametsa jalo ke lona lala mmide reporto ka kwano ka le kwa FM 91.0 le tlang gona mantaga o isa letsatsing la laboraro 12-3 ke gona mme re tlileng re le teng le letsatsing lena la ka jeno jalo re tlo o tsamaya re suthele jalo JT Phirimana ya letsatsi la ka jeno teana jalo le motlhokwa ka lenano la melatsoneng ya lekwa e le lona le ntse le tlhile le tshwana le lona lena ke lenaneo la ditaba le letsatsing lena la ka jeno wena o tlhileng o ntse ore o bata tsena tsa di-ID o tlo o tlhile o tlhakisitswe le ka mangolo a gago a tshwanelang a lo register mono ntate sejane go tswa lefapheng la lesehae Home Affairs o tla ba teng ka kwano ka 8 PM bosiu ba ka jenena ka labobedi ntate sejane o teng mono ke gona mo o tlatla o thola thuso teng gore o tlo o tlakisetswe potso o ka bang le yona ya Home Affairs mme batho ba bo rona ke a le kopatlhe kae kapa kae mo o tlhileng o kentse kopo sala kopo ya morago re na le batho ba dutseng 1996 ha jwalo jwalo ka utlwa ntate go bua bolela gore go na le batho ba ngodisitseng mme sala ba ngodisa fela ba mono ka fela
me bothata e re tshwantseng ha jwale re tle re tlile re lwantse ke hore taba ena ya subsidy ho koetswe ho hong ka yona ke yona ntho e kgolo e ke batlang hore ka nnete ke re tlile re tlotla re lwantsha hore batho kaofela ya fitlileng pele o fitlile ya sa e tholang ha e thola e be puong e bewe ho tsebisahale hore ka dikana ho tla bo tswa di-subsidy tsa manlotla tsang di-subsidy ba ithotseng ba ithotse ba itholang ba sa itholang ga ba ithola ke nahana gore ka nnete gore e ka ba yona ntho e tlileng e ka nna tlatla etsa jalo gobane gona tsena ka nnete ke yona tseno re a di tseba gore di teng paga di tsebe go dukane ke a tshepa gore ka nnete gore ke e nngwe ya ntho e re tlileng re tla nne ge batho jalo ka nnete gore tle re tlile re bone kapa re dulele majwana.

0: Mofu Miriam Makeba hare hwena Gauteng ena ya pina eileng ya tlhophisa botjha hape ke setlhopha sane sa malaika ka lentswe la tshedimogolo ha ibe o hlile o latela nalane ya teng hape.
1: Kgotso ntate Henry Mpomo, ntate Henry Mpomo, ra o leboha ka gore tlisetsa batho bana ba housing ntate. Na ba ntse ba itlatlareletsa kae kae taba tsa gore ba re ba founela batho ha iyo ntho. Ra o leboha haholo ntate Mkgomo, wa sebetsa motswadi wa ka. Thank you ntate, ke ntate Mofokeng.
0: Ntate Mofokeng ke lebohile haholo. Go le ka ntate gore ka nnete gore ke re tlhile re bona gore jwalo ka nnete gore he ha re le mona jwalo ka ha re le molomo wa gago gore go utlwisetsa ntho o tshwananang gore o tlo tlhile o tlotla o utlwa, mme he ga se ka go ba ketelo ya le nngwe kapa tse pedi fela mme re tlhileng re tata re bona gore tharabollo e tla ba teng kapa re bona gore go tla ba le lesoba le tlileng le ba teng. Empa he ga ke ga nna ra tswelela pele ga nna ra tlile ga ba mmogo le gore batho bana ba tloele go sebetsa go le kwana ba sebetsa gobane ke a tseba nna le nna ke e mongwe wa batho ba yang mono housing. Ga o bonolo ba thola batho bano ka dikantorong ka bane o keke ba kena ka moo security le eno le tseba mosebetsi wa lona kapa ma-security a mono housing mono ba tseba mosebetsi wa lona o keke ba wa tlola o tla felela ka mono ka moo nang le ditulo tse ngata fela ka ha e le o ya ka gare o kantoro ka mane a botsa nna o keke ba kena ka moo. Jale he ka nnete ke re ha o bontate ketla bantse bontate Kobi ba ntse ba kgona gore ka nnete ba ne ba re atumelle rona ba ke ba tswe ka mane ka building e tshweu ba tle ka mona ka me re tlhileng re re ka ba botsa ke taba e tlhileng e le ntle haholo, mme re ntse re tlhile re leboa jalo ka nnete go lefapha le ba ntse re tlhile re etsa ditlhophiso. Mme he o tlo o tlhile o nkine le matso metsimana kopo a ke ne ke ikenya bekenyana e fetileng ke ngotse di second go na le gore ke ngole di third phoso ya ka ntse ke sheba dikalenda ya gobane ka jalo ka go kenya kana ko ngwe o kenya le tlase o tshosometso ya madeshe kwano ebe jale ga ke sa bona le go ntho tse tlhileng tse ke dingwala ke di feng. O tlo o tlhile o nkena le matsometsentle ka goge ntate Kobi bo o fitlhele tsatsine ka ne tshwanetse bo o tlile letsatsing la bosane ga ke sheba di-email ka kwano le ntate Motsepe ke ena a tlileng a ntse a mpolelela gore email ya gago ne itse tsatsi la kajeno, mme o tlo o tlhile o nkenela matso metsintle ka eno ya kapa ono wa kopo e ke ne ke kentse ka gona ka mono ka lefapheng.
2: Ntate Mogomotlhe ha re tsebe re ka reng wena tle ntate ha re tsebe re ka reng wena re feleletswe ke mantswe re tsweletse fela ke Thabo o entseng ka joko e kana-kana e golo bane ga o na ntho e lokang housing nna ke ya gote housing ebile ba ntse ba gore le ana tsene ke ile beke feileng ka labone ke ya ba jotsa go seke ka tlhola ke tla ketlata mafelong a September se re tlo utlwa gore eng ke eng matlo a bone a ntse a le teng ka mane zone 28 and ke ba tseba kao fela le bona ba ntse ba gothi mane housing naana tlhena ntate 67 a tlha re sa tseba tanki ntate ntse go mametse tlhe ntate Mogomo ntho e etsangwa tseba o re a ke tsebeng ka reng Thabo e re nang le yona tswela pele ngwane seno e tse ntho tseo re leboa menagane.
0: Jwale ke ne ke batla o tseba ntshwarele mmae ke ne ke batla o tseba mono gore na jwalo ka o le 68 ke ntho e nkang ke yona mane me batho be ba tlileng ba ikentse akere e tlotla ke kgotho tshwanetse e tlotla e nka ruling mono ke tse ding gape tsa dintho tse re tlhileng re tla tshwanela gonne di tlhile di ye ka gona ka lefapheng ka mono bo ntate ko bua ke ba bona gona gobane ka nnete ga o sa le tlase ho 60 o ka odimo 60 mme ga o le jalo gona go tshwanela gore o tlo o tlhile o bonang le jalo gore ba tlatla ba etse jang ga ke tsebe jalo ka ba se ba tlhile ba itse ke re bone ka September re bone gona ba tlatla ba o etsetsa planefeng, mme ke kopa gore o se qeaqee ga o tlhile o ntse o thola jalo ka nnete gore he e se e fetile mme ga o se o bele letho le tlhileng le tlatla le etsa jalo o tlo o tlhile e gutlele e nna kwa ke bona go ke tla kopana le ena ntate Kobi gona ebe ba tla reng gobane ke bona batho ba gaufinyana le kantoro tse kgolo kwana go na nkgono ke yona mana nkgono ka ha e le yona a sena botudogo e be ba tla tla ba etsa jwang ka mono di tla ba teng ke a tshepa jwa ntho tse tlileng di jona
3: hai empa ke a o thabela ntate wa ka re thabile ha o le teng ka gara lekwa oo re thabile tle o tlo etsa gore re mamele le radio le motsheyage re a leboa ka boteng ba gago tankitlhe ntate wa ka
0: ye go na le ntho e kgolo e ntse ke tlile ke batla go na le batho be ke ne ke na le bona mona ke sebetsa le bona ba land reform go na le batho ba le ba tloswa ka thopo ka mane me ba isiwa bo Sharpville mane ke a gopola ba bambane ba le teng ke ne le fanene tlile ke tseba ya ba a ba hlaele wa tsa ka nnete ka mogoreleng reche ka teng gona batho ba soto tšhelete tseno tse di le teng batho ba ne ba le thopo mo tšhelete ga re tsebe mmuso ebile o diqhadile kapa o etsaetse jwang ka tsona tšhelete tseno di forfeitile mono e ne le tšhelete tse putswa gampe mono tsene di ka kgona go tle di tlile di ahele o tloa two roomong eno di tle di o etsetse forum ya gago moo ke tse ding gape tsa letsholo le ke tlileng ke batla go tle ke tlile ge gokela o lona bana ba le mona ka 2016 ga ke le mona ba tlile ba le ka gona ka Sharpville ka mono o na le batho ba le bakenya dikopo ka 2016 ga tho di tla tla dipatala ka 2019 ke ya gopola ntate Kubeka ke mongwe wa batho bana ba e kae kapa o ne a ntse a sebetsa le batho kapa ona ngodisi mo ke e gona ona mo mme go ntse o se o patalo le gona tjena ke ba bangwe ba batho ba e tlileng ke ba batla ka nnete batho bana ba ile mantshwa ga botlhoko dipolaseng ba bangwe ba tloswa mene ba ile teng ba isiwa kae ke engwe gape ke tlileng jwale ke ntse ke re ke letsholo le leng gape le re tshwanela go tle re tlhile re gokela morago go lona ge bona gore na ebe toka e kae go tla etsala jwang empa ke taba e re tlileng ke tla nne ke bona gore re tla e thola ka tsela le mofuta o jwang o se kgathatse wena
2: ra leboa ra leboa go ne setse ko mametseng tate ke leboa o menagane a re a dula go mametse tlheng tate mogomong ke mohiro ngwaneso ke a leboa ke tlaye then ha ke gutla koo ke tla jwetsa he mona studio mona ngwaneso ke nna matshotetse ngwaneso ee re thabile ao ra leboa motswadi ke a leboa gago golo atle re mohiro ngwaneso ka patala 1.5 ebile ntate diriwa e tseba ke la ka mo bontsha ena neo eo yake eo le a uzotwa ka mona ka groupung ba tseba tanke motswadi wa katlhe joo botlhokotlhe mehiro ga kgone o etsa next motswadi tanke ntse ke o mametse ntate mogomo fitlhelela o tswa ke a leboa ke tla gokela o wena ka nnetenete ga ke gutla koo bekenyane e ba itseng ke tle ka ena ya mafela kgwedi ya September
1: ntate mokgomong la e le gore dipotso ne se re di latlhelago lore o re tshwarele empa potso ya sala gore re setse ka kgwedi e le nngwe fela tla be re kene dikgethong empa di-question ke tsa lemo tse ngata tsa 32 years dilemo ke 32 years re botsa di-question tse i-one fela ga re finyelele mare ka baka la FM ya lekwa re a leboa aolo dipotso di ngata empa dikarabo di nyane ntate wa ka
0: yona e jalo ke tse dingwe tsa dintho tse re tlileng ganyane ke ganyane re tla fitlha mme re tshwanelang gore re e teng batho bana ba na le dikarabo tsa dipotso tse re nang le tsona ka ofela mme re tle re tlhile renke monyetla wa gonne re totobe jalo le bona mo o fitlhang go tla fitlha pele ke me re yang me re tla re fitla ka ofela

0: ai re ke tsware bana e a man ke tshwenywa ke ena nomoro jwale ya intshwarisa modika dikwane nomoro ba tla nletsetsa mo ka bo 9 ke ba nna ba nletsetsa ba chankane ya a man ska introduce ngwana nthontseni man ya a man o go kgutlwe mo ska kenya bana nthontsetsa bo 2016 ha ha ha ha nyulwa hemhlumphi ish ana mara re buile wena mhlumphi pele ke tla moyeng mona jwa nesu aman ke tshwentswe ke na ya nomoro ya ntshwenye ya number ya ntshwenye ndate re apela le kae a ke tsebe ka poo ga o filisi ya le moya fela he se ke buile le bona bane ba qwaqwa e balla semeimei ee ba re fanelo ke ngwa ka tsebo ya bona ke ngwana ya ituketseng a ratang dijo a bile a sa tsubi jwale fanelo ore ntate wa hae o mo introducer go ntho ena ya nomoro ya tronkong 26 jwale ka re ditlwaelong yana tsena tsa bokeleme ka re ntate wa Raymond so setse lo lata nomoro ka chankaneng ke nnete
1: ke nna so batho banana ntle ba buang ba bua ke seng yona banna ngwana a salentse ke mosike gae ke mosile sentele motho a gae thokoa ka mo a tsoa ka moo ke le ne ga tsama mo romelela tšhelete ya go ate ka monana magabo ma 2017 to 2018-19 ntle ga tsama mo romelela tšhelete go ate ka monana ekenya tšhelete go kgona goreiteng ga tlamehile ba motlise ba gana go motlisa bantse ba go probity o etsalaengoetse ba ja tšhelete ya gae gantsi ena ngwane o na tshwantse a gobala tileng ka tsona nako tsona sego seo
0: fela gona tše ba tlhaga ka tshitshinyo ya gore a gutlele qwaqwa a ke tsebe e ka loka o sheba wena
1: so abile a batho bona ga tlamehile a gotlele kae tlamehile go a etse go a gotlele kwa bathe nna ke sebetse ke bona ke ntho ka e tsebang ja tswagang diphinyope nakong e nngwe
0: o batla re mogutsetseneng re mogutsetseneng
1: nako nngwe le ngwe fela batla go ka fela
0: a re etse bekenye o jwang mahlaba o jwang mahlaba mahlaba a jwang banono o ne a tlhasetswe ke setšhaba o jwang o jwang
1: a ke motholekimentse ke mo ke le ka mogetela thito le ka mozama masomo ga ntsa ya botlhela ga ntsa ya ntsa fa gaetsenyana
0: batho ba ba mo otlileng ba re bana ba mo otlela eng
1: so motho o ntshwane tshwane ba mo otlile o ntsitse nna a ntlhalosetsa ngwana gore ba motho tse apere tshopo ya motho e le gore motshopo yane e apere e ne le a motho one a na lone a nole tete gateng ka bona entsile kae ga ke tsene le ba mošhapetse yona ntho eno no ga ke tseba ke na sona
0: ga o so bele dintlha tse feleletseng
1: ee obane so nna a tatama ka tsho ola bane ka tsho ola ntsha ditapo tsa ka ofela ka tsho a dintlha ka ofela a dintlha ga e sa la nyamela ona nakong ya ka tsa ntsha ditapo tseno no
0: o kae gona jwane
1: o ka moka ofele ka monte
0: o holenyana le ene
1: a re ke khutlwele ka ona ka mobane ke tlo bona jang ka dipete ne ke tla tshela ona ke re ka dipete ne ha ba tlo go ha wa hane o ka mpa go bala tsaka
0: ke o tlo nka nakwe ka o fihla ho yena
1: a sna go tlile le go tla tla tsho ntse re tsa tlo ke tsho ba ba tla mo apex ke ne ke se
0: ya na go tla be se re kuwe mona ha o ka le ka o potla ka fela mara ke batla mo jwetsa lapsandra mtsama isa mshimano
1: o tshinda go
0: ya o tla nkhwata fela jole ba rekile nako mona ba tlo ba re thisi ba reke nako ya rona empa ga o ka fitlha pele ga o ka fitlha pele re tla bua le ena re mojwetse la botlhano ya hae ra motsamaisa tanki ntate yashimane bana ba stout shimane bana le spire stout ya ke batla utlwa fanelo o ntsha ntho tsa batho trateng wa utswa wena wa utswa wena je steal je ya skelam na next na mane re mtsa ma isa usane parliament dikse bo le bo sfatsa tsa maemo ya usane ni tswantsa tsa ma usane usane usane ke le bra na tswantsa tsa ma mona bo le bo ntate mona parliament sa mshimane tsa thewa sitsima tena ba tsantsa tsa ma ya ya tlamehile mona kere gosane mona ba fihle mona ke bo le bo sekekete mona sekekete palamisa motho a tsamaye ramsaiva ke ra retsaje ya tshaba le rona ntho ena hleke e kopa ke ena ke kopa ka boikokobetso batho ba senya metseng ya rona ra utlwisisa mara ha re se ke ra inkela molao matsohoma e ntho go tla batho kotsi ha re re ba tloellwe ha ba bitsetswe sepolisa man le tlo tla motho a ntse a kula motho ona ba hlokang ha re re batho ba utswetswe ba senyetswe no fela re re motho a sentse a senyeditse batho re mo beemo re mokate fitlhela sepolisa se fihle re se ke ra moshapa bophoso ke o moshapa man ke a tseba ka nako ngwe re utlwile botlhoko re genne a re motlameng he a se ka balee e yena omoshapa man ke a e tshaba e ene ya e tsala mare ke a e tshaba ena ya o shapa e kotsi man kotsi man hayo le nna ke le jakrate utswetsa hayo motho a ratang utswetso mara ha re se ka ba shapama e kotsi eno ga golo e senganyana kotsi man mbeletso o mona jwale sothi motho ana na shatswa kaeka o hlokaetse ya e bona mara kotsi nthweni le mbeletso o mona sothi a motho ana tsolwa hlokana hai bo motho ana na shatswa ke mphakathi mphakathi o mogagatha mo se re utlwa pia gore no motho a ne hlokaetse e kotsi man ha re stopima o setso ke a tseba la ba rekisa mara ga ba tatela gore ge le o bolokolo ka motho a ne a shatsweng ka kgomo banka lefu le tsietse jale ga re ba shapa ntse ge le gore reka dikgomo ka mane ba utlwa botlhoko siso o tsebela mogagatha le mogagatha motho o na le mootle le mootle utlotho e mane motho yane o tlhokaetse ya sa tshwantse a patwe jale and-e jale ka nako ngwe ga lepato a leyo ke a gopola ka nako nngwe spini ke sa mothole ke letsetsa mookamedi mme mongwe a re motho wa ka wa kgomo o re ke mofe 2 weeks ke kopa mpatele ke tla go bona a re motho wa ka ke etsang wena kgomo o re nna ga lefu le tlaile ka mora 2 weeks ke o fa kgomo jale spina rakone kati a lona e jwang a se ya gona jale a ke lefu le tlaile
2: le tlaile ona tse
0: e jale ke batla kgomo
2: jale ga e tla after 2 weeks
0: ke
2: tloetsang ka yona
0: lefu se le fetile jale batho beso re a kopa tswetswe
2: a re
0: tlwaneng setšhabeng re se ke ga otla batho ga etsa diphoso tse sa tlhokagaleng ke a kopa eo ke kopo ga ona motho a batlang go senyetswa mara ga re ba galemeleng gane
2: hantle ntate padi
0: bane ena ya go ba shapa ke kotsi e golo
2: motlokwa
0: o tsebene ntse ke sa phela hantle o ka jeno ga ke phapama ka 3 o'clock ke lo rwale bramane le legobedi man jale ga ke botsa ba tsebang ba re mona tshwantse etse mokete
2: ya motlokwa
0: and-e kgomo e o tla e thola
2: ka osizo fela ntate padima
0: ke rema le nna ka re ke bontshitswe lebramane
2: lebramane
0: e ba re monna no bua le osizo o lo beeletsa
2: o beeletse ka
0: bobane ga o ka re osizo mphe sekoloto
2: ai kona
0: ore bothata a batlo kabana le batho
2: a ke batlo iphumana ke kabane le batho ntate padima
0: osizo ore nka ofa mara bothata baka
2: ga ke batlo iphumana ke kabane le wena ai
0: jale ore monna ga o batla kgomo beeletsa kapo
2: mphekeshe ko fe ntho ga
0: nna ko fe kgomo ga o batla ko utlwisetse kgomo se gangwe le clean Ha. Then re tla utlwana.
2: Be ke hlabe.
0: Mara jwa la hantso re. Spin ke tla o bona ka mragweng. Ha ya ke sebetse jwa.
2: A ke batla iphumana ka kabane le batho man.
0: Ai. Spin.
2: Ntate Phadima ke kopa ho dumedisa. Busimba letsatsi lena la la bobedi man. Ke the special one, the tatalacious one.
0: Ai.
2: Ke ba ke spring day ka sheen.
0: Eh ke spring day.
2: Ke di 1 September.
0: Ya ke bona bana ba ntse ba ya kwa.
2: Eh ba ya u dimo le tlase. Eh motlokwa ga lebo wa mane se batle so phaza misa sfa sen.
0: Eh ba nna ka ke ya tsuya tsuwa.
2: Ai khona ntate Phadima e ya ga lebo fela ha o phame ntate Phadima. Ke dumelise mo mamedi ho lela ha o fima lenteng le bana ba reng ka live streaming ngwana mme. O sale teng the brand ambassador the marketing manager ya Usizo Thuso Group of Companies. Operation taka inkwash.
0: Fat
2: Alice man. Hey, una le moshana ka mana ka Orlando Pirates ke motlokwa le ena ba ke mpho Phadima ka pakima Phadima le Phadima ke ntwe yoane ka pala ke ga bona ke motlokwa ba engola hantle fe ke motlokwa hantle ke bona le ho ya pala mambolo ka teng ke ga bona ke motlokwa
0: ai
2: ke tlokwa ngwana mme Ntate Phadima ha se ke kileng ka tsona tseno mana. Ntate Phadima ke kopa ho fetisa molaetsa wa matshidiso dikamore me kerese ituketukela mfatshe mono. Ka re ke a mmona ga gadi o khodi khone mane o itse ka thawele mono se le kokotile lefuka lapeng re sentse re phephi ha wa wa le sa we mono ka lapeng ngwana mme le bana ba boloka beng ka bona bekeng ena e re tswang ho yona re sentse re bana beso ke kobore apere ka jeno ke lona ho sane ke rona mo bophelo bo leng teng lefu le teng ntate Phadima le mateu a tsho man a re lona balang le tla tshidiswa jwale bana beso le tsebe hore tafita yena ha bua ka lefu o re modimo o pla ba pelutsetse utlwileng bohloko bana beso ha la ka la itshwarella fela ka ntate modimo tsohletsa lona ditlalokelwa motlokwa jwale ha se ke tsholo hore ke operation taka inkwasho Operation Fat Alice Usizo Thuso Group of Companies ntumelle ke qale monana ke tse ke etse gopotso fela ho mmamedi wa tshebeletso ena e kgolo le kwa FM 91.0 ke tle ke re Usizo Thuso Livestock mokete ke mokete kana ma e seng na mafela empa ya Usizo ba o he ke bona barekisi ba diphofolo ba dumeletseileng ho motho ya reng ntate molakeng lefu le kokotile ka lapeng man re tlo hloka kgomo bekeng enana diteng ngwana mme starting price ke 12,000 tse tona le tse tsheadi a diteng ka masakeng ka mane ka Everton o tlo nletsetsa fela dinomorong tse ke tlo fanang ka tsona kapa o atumele fela mane blood clinic ya Levi Mbatha strateng sa Dr. Manoto mane ba re ke number 625 Newman Road Everton ha o fihlile mono o siya koloi ya hao officing ebe o atswa ka koloi ya Usizo 4x4 ke bua ka double cape o ya lesa ke mane ebe wa ikgethela kgomo ngwana mme ka o fapafapana diteng di a tholagala le bana ba nang le pitso motlokwa ke utlwile hantle go o logile kgomo e gobedi ngwana mme a diteng di a tholagala ka mane ke beef master he yeno ntate Phadima o ka tla wa ithola ka mane ka Usizo Thuso Livestock mokete ke mokete ka nama motlokwa e tla ba kentse phoso hanga ka lebala batho bane batho ba pitso mane No meze taza meze ngagana ningyo begezel. Hey, kibua ka mungale. Bona hama twasa na fitla fela. Ubosonzo watlisa kama nika Usizo Thuso kamani. Atatibe hubele za khomu ya hai. Ere hasa etile di tupe lota hai. Abano ntate Phadima. Hakiba tusi lukheta khomu. Uya kamani. We bonti ito jolo ka wena. Ha fitla fela utare. Hey! Ebe o supa kgomo ya hae mono ntate Phadima di a tholala ka mono ka Usizo Thuso Livestock mokete ke mokete ka nama e nngwe motlokwa a ke re se le spring se a di memo dingata ngwana mme ha se ka manyalo ke tla ka le a gaya se ke na le tsenne di memo ho ya fitla di zembeng kwa nana lenyalo ke lenyalo ka kgomo ntate Phadima
0: mara ke batla ho jetse mmamedi hore nako ha o fellwa o tla dilata fixback kapa ha o fellwe na o tseba mamare
2: It's a registered company. Re mata hantle le melao le melawana e laolang di chelete ka hara Afrika Borwa ka mona. Bo paki ba ditaba rena le FSP number e le 46808. Ha ke fly by night.
0: Tsho ya ngenya ditabeng ka Paris. Ke le Paris ke ba.
2: Ba jo lo batla jo.
0: Bo
2: isa ka ditaba yeo ya mofuta o ka ngotsa. Ke dumeletse ile go nka ge ke sa di policy ka pa yona society ngwana mme ya khomo benefit ya mametse monana ena plan ke a must have mona ntate Phadima o kenya batho ba phelang ha robala boroko ba o qetela wa tseba ho go ya ka mane ka ho sizo thuso livestock o lo kgetha khomo mo Africa ha go betse boroko ba o qetela ntate Phadima o feletswa ka khomo man
0: ai se tlwa ile re bona ya rocks tse 8 o ta how to rocks
2: kingku ntate Phadima le baka le teng o baneng khomo a ke re batla kobo ya mofu mo nngwe na mme le kokolwenana tjwale nana se re beile masiba masweu mo a di rocks tsetsa hawa re batla be re beile le koko mono ho tsamaisa bona mo Africa wa borona a tla go bala ka khotso le khutso ntate Phadima jwala batho ha batla batlo nkela policy ena ntate Phadima plan ena ya khomo e bitswa ka gore ke le Brahman benefit a must have
0: le
2: Brahman benefit khomo ena e kgolo ena ya boleng ba 15000 rand fela motho ya le monya ka tlasa dilemo tse 64 o ipatalela premium ya 100 ranta fela ntate Phadima e re ke etse dipalopalo ke motho wa mathematics man ha o patala 100 ranta ka kgwedi o se o patetse 1200 ranta
0: ka
2: kgwedi ha o patala ka kgwedi ka mantswe bang ka selemo so patetse 1200 ranta
0: ke pele ka selemo
2: ka selemo o se o patetse 1200 ranta.
0: All right.
2: Ka le motsele shume. Khona opatetse 12000.
0: Ai, yes.
2: Ka 10 years.
0: Ka mantso man se se bulela ho rena. Ka mara slim. Ha ke claim. Na ke thola go me ya boleng
2: ba 15000 rand.
0: So fitlu.
2: O soka wengkhalla 15000.
0: Le half nya teng.
2: Ha o so fitlu fitla.
0: Ai.
2: O soka di over 10 years to reach 15000.
0: Ai.
2: Mara ha o qetile waiting period ya 6 months itse etse be hla ke ya o sebeletsa ke lusiso le mo China ha o feka lo chelete hai mulakeng
0: o tsha o feka
2: ha ya o feka lo ngwana mme
0: ha le fule hla
2: eh
0: o re khomuka pa chelete
2: khomuka pa chelete ntate Phadima ke mona twa taba ya plan ena ha tsietse hla wena o sonjwetsa fela ga mulakeng khomwa ke batle ga ngwana o tla tla le yona ne ke kopa chelete ngwana mme a go fa equals to the value of the product
0: ka bona mothakulang ha
2: ha ga tlame ya o hlaba ntate Phadima go fa 15000 rand ya how cash ntate Phadima engwe ntate Phadima ha o bua ka mothakulang le sa batlo hlabela hai o sizo thuso livestock moketiki moketika nama le en abato ha o sa batlo hlabela ha ire gona o hlabela o sizo ma etle se le stu e khathuwe le hantle ngwana ba no he and the party ma ba hlabala bone and then overnight ya labone intse le sehatsetseng la bohlano re tswa re slicer mono re etsa ntho tse hantle ba ratile ba e ananetse le ba nyalang ntate Phadima ke bone ba ntse ba etsa jwalo o mong a fitlha mulakeng ha e mane ha hona sebaka mme re tlo hlabelang teng ntlo etletse jarete man jwale re tla e hlabela mona re tsamaye le yona e se e le hantle mono le ba etsang di-tombstone ke bone ba e etsa ngwana ditšhaba di a hlaba mane di etse dintho ka ofela o mong a re mulakeng a ke re ke a nyalane kopo nketsetse le vogoso mono go munyena ya ka mona re a gona go thusa ka taba ya mofuta o ka ngwe jwa le plan ena na ya a must have ngwaneso ke a kopa wenke re buletse le bana ba dinahatsa bo aisane man re bina se fela re motho mang le mang
0: motho mang le mang
2: ha atle
0: e bana re na go swa e bo swa re ba tsitse
2: ntate padi ba bana e bo my friend di tax shop e a ke ba tshisana le gaitse ditsetsa rona ntate padi re tena re bitswa bo malume ka bakala bona ntate padi tswala ha tsietse tla ho tloetlalang ka bona ha ba tla ba tlo inkela plan ena ha tlile ka asalamo ya hai mono ga gona ho mokenya mono ntate padima le bana ba dinaha tsa bo aisane man e bo lesuthu mona ntate padima le bana ba inkela chelete ngwana me
0: ha fitla
2: e ha fitla kwa ra e kwana na o etsa mosebetsi le bo patra o Mozambique kwa nana ngwana mme ba tla ba inkela tsona di planets e tsa mofuta o ka ngo jalo le mme wa go sendale ka mautse ngwana mme ha inketse yona o ya ka chelete ka kwana a ska dula night vision le mbusibu ka ofela go bana ba motsepisitse ba sa mofa chelete a sa tshwara letho o sizwe tla mofa chelete ya hae jole go mo benefit ke mang le mang ya mametseng o tlamehile a lo inkela yona motlokwala ha o ka ba ba le leloko le sika lena le chelete ha ba fihla ba re sebeletsa kae
0: ai
2: re sebeletsa kae
0: gore o bolela digorane
2: digorane
0: tsa lapeng
2: o nane o ka reng ditla o qalafatsa a dire re sebeletsa kae
0: bo la bone
2: se
0: o ye mejwa
2: e ka go ba tsebo o bo so ba jetsa ga ke ne se ke mathisitse claim ya ho sizo thuso livestock committee ba ga mchana o sebeditse man
0: ya
2: a mchana o sebeditse man eh ai ka mona hese re tla kwala mchana gomo ha o sebeditse
0: ba ba go sebeditse
2: semeli ba ipatala 175 ranta single with dependent ke 150 ke a kopa tswetswe kweko ya maga o etlwa le sepolo ma Afrika ha re folofeleng le raga pele metsi a ipcha man re beng jwalo ka le ka bohlo le santsane le chabile ha re yeng re lo gwalla re nkele plane enana ya o sizo thuso livestock mokiti ke mokiti kanama ndate phadima ke a kopa ke di one ka sheno ke di bonyana ba khwetse bana ba sasa batla ba gola matsatsi yana le ya ngwa ngwana eso yang ka dikanto go ntse qadikaneng ka ga gotlo thegole kwa le metse ba pileng ba tembo a usile bo wa buti ba tlo thusa ka mona ha holo holo ka yona plan ena na ya gomo benefit taba iteng gomong
0: aish
2: gomo modimo wa nkwe metse
0: taba iteng
2: gomo se kopanya malala
0: ai
2: le bitlala gomo ke mologo
0: yo
2: ha le fete gomo le je motho
0: ai
2: ke ke bana
0: ngola fatse mo sesotho bana ba sekolo
2: bangole fatse
0: sesotho se
2: ai de pari mari ke hateka le bilo le matla ke a tseba bohlophisi ba hautsa tsile na la bobedi ke bo matla ke de thathala shea swana o a tsho bishop a re qala ka 6 ke
0: ka mlao ka je
2: the special one ha re tloa mona na reng ka the advocate
0: ai be ke thula mane ke ketela ka professor Sija
2: ah home affairs ka ha radio station
0: jale ke nka lefapha
2: kwena fela
0: ke nka lefapha
2: se buhudi sena le content
0: ai
2: se bana e re ke ba pale pina e be ke tlatlatseletsa ka nga a
0: ke a shota e bile ka nako
2: na kwa ntla ntle ya shota
0: ka nako
2: ndada parima ke kopa o etsa gopotso fela ka o sizo thuso funeral growth hope and healing, we exceed your expectations. Aba tuba khotso fetse. Ke tsebetso sentle tsetswang ke usizo
0: thu.
2: Sa lepato.
0: Etse tshwedi koloi.
2: Ei, o mongare, wa bona ba ba usizo ba. Yo, hey, ba tla o khallisa gore ka go ka hlokahala. Ntle ba yetsa ke. He ka panga ga ga hlokahallo. E ba etsa ntho sentla ngwaneso. Usizo thu so funeral we ensure a dignified mourning ngwaneso.
0: Okay.
2: Di cash funeral se ga di etsa ntate padima ke a tseba ona le lapa le utlileng kholo ho re tsietse se hlaile batlamele balate

0: rona o shota sekete dikete tse tharo
1: e se tlwaelegile ntho eno o fumane balla batho ba re motho yona ke yone ore gane ore patela re kenye
0: 6000 ee phadima no hidden cost ka gara o sizo thuso a re transparent rona ntho e re buang ke yona e re tlo etsang ntate phadima jale batho ga batle e banga re ke tlhaetswe ke tsietse ke batla cash funerals we are the champions of cash funerals re le bana ba o sizo thuso funeral growth hope and healing, we exceed your expectations. Ntate Phadima re na le diplane ka o fapafapana. Se ke etsang kgweletso go batho gore bana beso tsamayang le lo inkela tsona diplane tsenana. Ntate Phadima wa bana mo bophelo bo leng teng lefule teng man. Mo bophelo bo leng teng lefule teng man. O seka re bana re bua haholo tjenana re bafu ba o sane ga wa nkutlwa Ntate Phadima man. O seka re bana re bua haholo tjena re bafu ba o sane.
1: E monna na re libitlaleng ke
0: me. Ai!
1: A bina nga se sohutu.
0: Ntate famole.
1: A re libitlalona.
0: A re lona libitlaleng ke metse.
1: Ai!
0: A re motho ha a tla lefatshe monana. No mo ya libitlae mo sala moga.
1: Ah! Anna.
0: Hey!
1: A re leng ke metse
0: libitla. A re botata go mo di bo re tseba letsatsi la gona latswalo maga la o tsamaya. Ha re letsebe. Empa libitlaleng ke me.
1: Ai!
0: Ntate Phadima motho a ka tla tlhoinkela policy ena e ratwang ke setšhaba gagolo ba re ke o sizo plan Evertone me ke tswang teng ba re eo ke yanta teng molaikeng molaikeng plan o sizo plan ke entry level ya rona Ntate Phadima batho ba leshome
1: okay
0: from 0 to 64 premium ya bona ke 250 ranta fela
1: ba leshome
0: Ntate Phadima ditshebetso tseo di fumanang ke tsenana body collection e seng yena na le terms and conditions o ga o hloka halletse ho lenyana ke tla le chacha kilometer bokana maroba lamboroko ba o qetela teng ke dispatcher koloi e tetlo molala o monga ga molakeng o itshasa meno ka nka enke ha hanga ka go balla boroko ba o qetela ke le qwaqwa wena o le monana sempa ke etsa mohlala fela Ntate Phadima o sizo thuso funeral it's a member of SAFPA South African Funeral Palace Association
1: wa tsiba kana go tsohle ntse ke le ikemetse le ba ntse ke le itsekile thajana
0: ma hona le me ri karabella nteng Ntate Phadima ke tshwara o mong a boye momba o sizo ai Ntate Phadima ha nkutlwe man
1: ya ntse a lekana le wena
0: ya boye mombaka hore hey ka qwaqwa ka mono tseki kapa bolata kapa monontsa makwane
1: a ke le thusetse
0: mono ngwana mme a ke re le bona ha tsietse e hlaha ka Gauteng ka mo motho wa bona le ka Gauteng ka mo ha ba tsamaya ba ntse ba founa fela
1: ha ke ne pele ra
0: ai
1: shebe list ya
0: di ya nna ba tsiba ba tlamehile ba founa le mang
1: okay na ke ni
0: fela le nna tsamaetse ke founa la ka kwa mo ngwana mme a buye mo mbaka
1: o bua le
0: e le member ya SAFPA ke re ngwaneso etsa mosebetsi ka mo
1: thuse ka mo
0: etsa mosebetsi ka mo
1: ha o phone fela
0: a tsamaetse ke founa la ka fela mona motho aba sa tloa ka crecid a lo lata mo hi
1: god ba ya buye mo
0: ya buye mo mba motho wa di german car
1: ndate tabani a lukutseya man ntsa ra a wonder the first era ala ka dilengere ntsa
0: a tsasitse windscreen ka tapo
1: ntsa ra me a go ipapa mi se first era jole german fela o thula fela o hatella nali
0: nali tintodi ya ite body collection Ntate Phadima body storage o sizo thuso funeral ena le moshaga wa maemo a hudimo sentine ka ga vale ke bua ka wona mona epla mabitla phela ndaba mona a bona Ntate Phadima ke gotswa ke setšhaba ne ke re ke a igotsa ke a ibabatsa ba re molakeng o etsa phoso o tla babatswa ke gona ha e le moshaga wa o sizo kwa maemo a hudimo
1: ba re ke maemo a hudimo
0: ai ba re kwa maemo a hudimo Ntate Phadima ai ba re kwa maemo a hudimo wa maemo hudimo Ntate Phadima re ipabola ka bogabane gagolo o nang le fridge ya matsatsi ya gona jo a le motlhokwa e nang le backup generator
1: ya kitse ke tla fitla ka mono ke sa lebellwa ntho ke tla e sheba fela ke di-two liter
0: a kona a ke sebetse ka di-two liter bona le ha o ka ha etsahala man fashion ena ya lona ba re ke load reduction kapa load shedding le ha e ka ba ba teng ngwana mme fridge ya o sizo e dula e duma ka mehla le matsatsi grave marker

0: Mme wa ka ke gola o itlile tlhaloso re la ebe o lo kopana le lo yara tsa bana mara ha ona mo tlo loser teng mme ha o batla keletso lo wena ipatlele le kwetha la hao o ska dependa ho le kwetha la bona because kana ko nngwe motho ra ha banki tselo ya reng ya bona ya ba se ke dumelana
1: ke saena
0: ke saena o kana waya wa lo mamela hore ho tweng fela ba joetse hore meeting wa bobedi ke tla le lawyer ya ka ge qete taba ene o ba njwala ha o le mong le lawyer ya bona ei ba tla o jella
1: tafeleng
0: ba tla o jella tafeleng jwala we shebe we ka teta beno e tla o fa mathata hore o tla iphumana so o dumelane ka taba tso sa ditsebeng a ke re kutlwe ka mona fela
2: dumela ntate patsi me le ntate hlatswa ne kopa busa ntate hlatswa e hore letter of executorship wa gona ho ithola ha ile hore ntlo e kolota masakhane ke mamati sepong
0: o wa ithola
1: ke re o ima tu ithola master of the high court ke ha itsa melane le masipala
0: ha ithiji ke sekolo
1: no ha ithiji ke sekolo o tla sekolo tlo tla o thiba ho batla ho transferela mabitsong a hao
0: all right mamati wa ithola letter empa se tlo o thiba mane mo range wale ke tshintsha mabitso mara ha o batla letter karabo ke a wa ithola
1: ntle le bothata
0: ntate hlatswa ke lebile haholo man
1: ke nomoro ba ka o fumana 072 407 5875
0: ke lebile
1: re lebile.

0: re ke tshware o ba ntate se jano sa le teng jwa le fitlhela di maditaba mona pele ke tlo mokenya mona re ke tla ngone sumo hello ntate ra pela le kae
1: ra pe o bua de Andrew khanye mo lekile
0: ei o kutlwa ntate jwa hantle ntate
1: ei ke na le botata ka ID number ya ka mo
0: ei
1: ke ke ke ID number ke se be isang
0: O hlaile ka 1973. E seng 75. O na le taba tse pakang gore o hlaile ka
1: 73.
0: Alright, e re ke etse tjena he. E re ke kenye ntate Sejane. O tla dumedisa mona sa thatholwa ka taba tsa hao.
1: Okay, ntjalo.
0: O batla dilemo tsa ho di gutlele moo.
1: Eh.
0: Danki ntate. Danki. A ke le bile ere ke fenda tse jane sebak.
1: Okay, sho tswe le kho.
0: Danki. Ntate jane.
2: Go tsone ntate Phadima ke ho dumedisa, ke dumedisa le ba mamedi ho hle mo ba leng teng ka lebitso la Kriste. Ntate se re utlwile bothata ba hae ba taba ya dilemo tsa hlalosang gore di theotswe ka gore sa potlaketse modente. Ntho e tshwanetseng fela re etsagale re tlo tlhoka bopaki ba dilemo tseo tse o di hlalosang gore na o hlaile neng, gobane taba ya story e keke ya loka gohang. Mang le mang a batlang modente a ka nna a tlamana bolele go Home Affairs e theotse dilemo tsae ka dilemo tse leshome kapa leshome le metso mehlano kapa 20 years, but re tlo batla gore re tsebe bonnete ba gorena o hlaile neng. And wena ha o re o hlaile 73 empa ID kapa birth certificate re hlaile 75, o tshwanetse o bile o rona le bopaki bo tla re convince as Home Affairs gore re lokise taba tse tsa gago, bane hopola gore gore re fetole dilemo tsa go kapa re di change re tshwanetse re be le bopaki. Ntho ya molemo ke ya sebetsa gohang, re tloba le mathata ka tsela e jwalo. Jwale re tlo kopa gore e bang e le gore wa tiisa taba gore hlaya 1973, re tlo tshwanela gore o ye sekolong mo e leng wa ka kena dikolo teng, mo la ka kena dikolo teng gore na o hlaile neng. Re tshepa mohlomo mo wane batswadi ba ba ntse ba phele ba ngodisitse date eo e le gore e correct e tsamaelanang le wena, but ha e le gore fela o tlo re bolelela fela story e tlo ba le bothata gohang. Dilemo ya a re no kgona gore di ka fetola, and hangata batho ba e le goreng dilemo tsa bona di a theola ke batho ba ngata ba e ntseng fraud ka taba gore o thole gore nketswe pasa ke mamang re fela o tlo thweng ke ngwana wa mama ntho tsa bona di tsamaelane go ba o tlo etsa bonete ba gore o theola dilemo tsa ha yena gore o bona halo rae re fetela le motho na ka 15 years kapa 17 years then hore e ne ka ba mme waka. So tshwanetse re tlo fatisa le taba tseo jwalo ka ofela, but re tla kopa gore ntate a tle ofising a kopane le supervisor kapa managers go dule fatshe ka taba ya hao eo. Re utlwa le hantle le gore papa o nonkelwa ID ke mang ka tsela e jwang le gore na seka ga o tlhalosa go tlhaile 1973 re sebetse ka bopaki one re sebetsa ka bopaki mo ha re tlo sebetsa fela ka mantswe gore re bolele gore re tlhaile neng be se re fetola dilemo tsa gago.
0: Fela ntatejane le a di fumana ke a gopola hangata di-complain tse bang teng o fumana motho a saletswe ke dilemo tse tharo a emane peying a re ha e ba nropile mane motho a tsebang ke tlhaile ka selemo ga no e tsalanto ya tjena kapo ke tlhaile nengneng le di fumana dintho tse bang e le gore motho o hopola diketsahalo mme wa ka uitse ke tlile ka selemo hano etsala jena ha ke a hlala selemo seno o fumana hore e se motlile o 57 ra hantle ntle ha ke 57 ke 60 tshwantse ke be se khola pay
2: ya tsona re ithotse bongata ba tsona ntate Phadima that's why ka 2005 ho la ba le a program department of home affairs ile ya introduce ene bolela hore lokisa ditokomane
0: okay
2: so mothe mo le mong kana ko iyo wa dilemo tse le re ne di for sahetse ba tlile kwa na ba tlisa bopaki be ba fitla ba lokisetswa le mabitso le difane
0: all right
2: mahala go re tsaetswa ka tsela jwa le taba tsa teng batho ba tlisa bopaki and then ba bang ba tlatla ka bo permit bana ko ngwe date of birth mo permitting highly correct re bona gore ke Phadima Tshotetse ho thuhla ile 73 mara idea how wena e re 75 ka yona permete eo re a lokisa le yona tsentse re lokisa re ka e sebedisa permete e bontshang gore lengolo la bogale majwale ha o re tlela ka story now ka baka la obane o bolela gore o tlo ba morao ka mtente then e ba le bothathanyana tabateng so re tlotlhoka bopaki bakeng sa ntate one re tshepa gore di bodikolong le gotlhe mo ana ntsang godisa teng pele anka ID go la ba le mogolang godiswa ka date of birth e correct wa le ha tlo go hlaile 73 tshwanetse go tseba le gore ke mang a itseng go hlaile 73 bopaki bo kae ba go hlaile 73 and o nkile ID ka eng kapa birth certificate ka eng eo e ne motlhalosa gore na o hlaile neng ke ka gona re tlo tlhokang gore re be le eng mangolo a tswang bo sekolong a tlo pakang gore ka nnete o hlaile ka lemo seo se wena a tlemang go hlaile ka sona
0: o ka bontsha mantaba e ya bo gore motlhomong ya diketsahalo gore ha no etsala eng le batla bopaki bo tshwarehang
2: ya eo hangata re sebedisa ska batho bana ba baholo thola mohlomo motho ke motho wa le rute mona le motho mo ka mmona gore wa tseba motho eno mpa fela mona ID e re hlele 55 kapa 42 kapa wa utlwisele motsejwa 65 maru wa mmona motho ona o moholo and then mohlomo re ka mmatla re re ho yena tseba ke re kopa ho bona firstborn ya hao o tlo le firstborn ya hao re checke dilemo tsa firstborn ya hao ha firstborn ya hao re bona gore ai e ka firstborn ya hao dilemo tsa hae di tsamaelana le dilemo tsa hao ka tsela ya gore ka re ke ngwaneno then re ya kgona re etse motivation ge le interview ka ofele go bona halo gore hona e lampa ba fela bohlaso bo ileng ba etsahala ka nako ene ya gale ha o le batho e leng gore ba ropuwe ka dilemo kapa dilemo tse e leng goreng ha di right tsa batho ke batho ba hlaile 60 go re ya kwana morao bo 60 bo 50 40 50 but batho ba hlaile bo 60 something bo di 70 si bo 80 dilemo tsa bona hangata batho ba jwalo ha di wrong because bo pa ke bone bo se bolete ene di birth ene se di recordwa wa utlwisisa and letso le pele ngata ne se lete but batho ba ne ba bogale bona ba bang ba ne ba tswa bo di plusing so ho no estimate wa nako nngwe re kana ba ona le motse kae dilemo tse o thole gore nako nngwe a fo dilemo tse fatshe le o feta tsa last bone ya bona mari yena le mahareng kapa a le moholo so re a utlwisisa ka batho ba jwalo so batho ba jwalo ba ne ba bona bopaki ho na le interview e re etsang kwa ga le Home Affairs re batle dipasa tsa bana ba heno ka ofela then re tle re tlo ba interview le bona ka ofela re check hore na ska ho tshwere ko ena first born mari dilemo tsa hao di linyane ho last born ho tlile jwang so re batla bopaki bo la ho saka wa kena sekolo re kgona ha re re interview ka ofela le lapa especially ba ntseng ba phela le ba hlokahetseng re nka di certificate re di kopanye then re etse motivation but ntate ena ka bokgutshwanyane fela gore ha batla ho lokisa dilemo tsa hae re tshwanetse re thole bopaki ba ruhle 73 ha re tlo sebetsa ka taba ya ka puo fela ya tshwanetse re check hore na ha hlaile 73 gobane motho wa 1973 yes motho a hlaileng 73 o qadile o kena sekolo 1980 kore batho wa 1973 so re tlo checka ka dilemo tse tsa etse gore sekolong o kene ka lemo sefe wa ke hopola go na le ba bang ba ratang wetsa le botsotsi bo jwale especially ba ba ratang go bapala bo bolo ya ba rata go tla mane ya
0: botsona le lemo tsa bolo
2: ya wa tla mono a fitlhe a ba rino yena ha hla lemo se itseng o hlaile lemo se itseng ja re wa tla fela ka bohlare ra tsebana re wa tla jwa ntabadi ha re o hlaile 1990 o tlisisa mari against school 1985 wa bona so ke ntwetse ding tsetsana so re batla record ya nya sekolo re tlo mmatla record ya sekolo ene re lo verify
0: jo
2: e re tlo verify re be re khotlela sekolo seo re batla record eo principal ka patlereke e ntse tlo ithola le mathateng ha ba ntse ba ntsha mangolo e le hore ka rete clinic bo sepetlele e batla ithola ba le mathateng
0: khotsong bo ntate rangwane o sokola ho fumana grant go bana o kopanetse ID le motho a sa motsebeng ke uta rangwane o sokola ho fumana grant o kopanetse ID le motho a sa motsebeng
2: ya rangwane ha ile hore o kopanetse ho thu kopanetse ID o tlo tsana hore a gutlele kwa Home Affairs ha fitla Home Affairs batla etsa ho tloetswa ntwe bitswa hore ke online verification re etse bonnete ba hore vela ID o e kopanetse ka pa le before ka etsa online verification that I check mo system e tla re fa dintlha hore na ho etsa la eng then re etse ntwe re bitsa online verification then a behave fingerprint ya ha then re check hore snap se tla hlahela mo ka pa di results tse re tlo re tholang after online verification di tlo re fa eng ke tsona tse tla re fang way forward hore after re etse jwa re tlo etsa jwang but yena ka go tshwanela go kopa fela hore a gutlele office ya ka kopana le yena manager ka pa supervisor o tla hlalosetsa dintlha ntlo rena se tshwantseng a setse ke CV
0: tate sejane dumela le ntate Phadima ke botsa hore na passport e na le temporary ke mpho moisi ka feriena ga
2: ya temporary passporto di ile tsa fediswa gale kwa Home Affairs especially ka baka la bohlaswa ba ne boele ba etsa la America ba 911 ya ho letsa la bohlaswa bo boholo ba di passporto batho ba neng ba nkile sefofane seo tholaetse hore ha se batho ba South Africa mare ke ba tshwere di temporary passporto batho so ba fitlhile ba blower upa World Trade Center so kamrana ke tsa lo ile etsa la immediately di passporto di temporary di letsa fediswa so ha di sa etsa la di temporary passporto for security reasons so motho tsantse fela etse eng ha tseba go o tlo nka leeto ka pop plan le betu la a ka tla ho mafese ho sane di kolontse di butswe so ha re bise ha kalo re checkile statistics are no re number ya batho ha di kolo di butswe e ba hodimo e ba tlase ha dikolo dikwetswe I mean ha dikolo dikwetswe number ya rona e ba hodimo ya batho batlang di office so number rona e tlase haholo so le ho sane a ka natla le ha sa buka ka baka la hore number ya rona e tlase haholo so re ka gona hore re mothuse mara ho pula hore batho be le hore re tlo ba prioritize re tlo ba fa di number 1 ka pa re ba fe tsebetso pele e tlo ba batho bana le hore ba bukile but ke a tshwanga the office tsa rona le abo after bo 12 ha re sana batho ba bakalo so akatla then re tla mothusa a ska emela hore o batla ntwe potlakileng passport tsa rona le tsona di a potlaka hona je so ha tla tlo apply passport ke 600 rand empa re hloka hore atle le ID le bank card
0: okay
2: ho ba ne chelete ha re sa dumeletse hore re sebedise ka pa reng ke di office tsa rona
0: Dumelang le kwa FM ke kopa ho botsa extension ya lenyalo ha le no yetsa hona jwale kapa e tla ba next year ho ba ke bona heso ha ba rate mofumadi wa ka kamara mme wa ba wa bana ba ka a ke tsebi ya utlwa hala ntate jan a ke tsebi wa go ishebe ka ke mhlomong ke nna sa e baleng hantle go tla bua ka extension ya lenyalo mhlomong ke a ke bale ka tselene pa etseng le hore ya etsagala mme o hlalosa hore lape mo ha ba rate mfumadi wa hae jwa active ka extension mbulelang mhlomong he ke nna batlang a sa bale ka tselene pa etseng
2: e ka re re ka mo phone la kapa a ka phone a kapa a re fe ntlhaontlo bane
0: ya
2: ha ke utlwisise ka taba ya extension ya lenyalo
0: ya
2: extension o hlalosa ka tlhalosetso
0: ha ka re hlalosetsa fela hore ka extension le na qala ho utlwa mhlomong a e hlalosa hore ha re extension ke bone mona mona suke batla wena jwa le mona
2: ka pa ile re santsa no mo checka jwalo extension ya manyalo hona le ntwe re bitsang ntwe na bitswang registration of customary marriages a ke re batho ba tsebore manyalo ana a setso ana a o batho ba ntsha ndi go o tshwanetse a register ruwe manyalo so manyalo ana o tshwanetse a register ruwe batho ba tle kwa home affairs so selemo kapa ka mogale motsepedi ministera o fana ka number kapa o fana ka nako re manyalo ana batho ile re ngkhale ba dutsi ba le bantsetswa bo dilobola ha ba tle home affairs ho ska emelo ha emong a se a hlokahetse ba tlo a register so ban batho ba fuwe nako ho fitla di 31 tsa August e le maobane hore ba tle ba tlo register manyalo ao jwale but barata hore ba responde ka di last hours kapa last minute ebe le hona ba batlang go tla home affairs ene jwale date ya teng e kwetse maobane but hore ba le tjena ntweng ka hlaswang ke hore ha o bolele hore la date ya maobane e fitile manyalo ao a ke ka hlotse a registeriwe so hona tjena re tlo tshwanela fela re emele nako e tla bolelwang e e le hore ministera o tla e tlhalosa gore extension e nngwe e tla ba teng go fitlhaneng ne ke le ka fela gore ke rabe ha e le gore mme o ne a bua ka tabeng ya bo dilobola jalo jalo but ka gore potso ya ene sa tlhaka re tla rata gore re bue le
0: enare mo fumana re utlwe fela gore e be ka extension o bolelang re ke utlwe fela okay mohlomong o tlhalosa eng re se ke ra o tsamaela pele ngwaneso o ka e tlhalosa gore ka extension e be o bolela eng okay ntsa go letsetsa ngwaneso ne re batla gore o ha o tlo re araba ka melaetsa ro ro fa monyetla gore o bue ro fa monyetla o bue tate jana a utlwisise hantle bane le nna ka nnete ga ke a e thola ya extension
2: ya no
0: okay okay all right ne re we sala fela o ngotse mona o ngotse o re ne re batla ho lo register so ke la utlwa hore e felletse maobane go ba ne re batla ho register hore re lo nyala ra o letsetsa jona ha o tshware phone o itlhalosa hantla ha o tshware phone
2: ho lokile ke nana ke tla mo araba fela ka bo tshwanya le ka tseletse e bang e le hore a ka nna a register hape hape ka civil marriage ena e leng gore o assigniwa le dipaki a ka tla le ntate a fitlha kenyetso appointment ra mo etsetsa yona lenyalo leo lenyalo le e leng gore extension ya teng e feletse ke nako maobane ka diterwang tsa August 2026 e ne e le ya customary marriages but ho ha o bolele gore lenyalo leo ha le molaong kapa batho ha ba tshwanela gore ba ne ba tswele pele gore ba nyalane ka setso kapa ka yona lobola so ntho e re tlo e kopang fela ke gore re tlo emela gona wa letsena extension kapa proclamation kapa pronouncement e tlo etswang ke ministera kapa internal communication ya rona e tla ba teng mo e tla tlhalosang gore manyalo ao re ka qala ga tswela pele ho ngodisa but he o ntsona le kgetho o tla batla go o nyale ka customary e leng lona lenyalo la lobola le ge le registerang kwa home affairs mahala kapa o tla batla gore o kene lenyalo ne le o thweng ke la segoa le tlwaeleileng ka gore ke white wedding mtho le o fitlhang home affairs o kenyang appointment le yona e leng mahala and then ba o kenyetsa appointment and then tsatsi leo le tla dumelanang ka date gore mohlomong ke batla go nyala ka di 18 tsa November kapa ka di 7 tsa November o tlatlang le dipaki tsa gago and then le fitlhe le sign le home affairs so ha o bolele gore how to extension ena ya lobola maobane ne expire really ene expire kapa e kwetse maobane manyalo ao a keke a hlotse a register wa ntse re tlotsola pele wa nyedi because a molao so la re ka iswa khotho ntse re tla lose case but moni le tlokomediso ya hore fele hona le batho ba gata onkena manyalo ao ha qetile o sane o sa tswile o sa no kena
0: le
2: nyalo o lo signa le motho mong kae kae so ke mathata a ile gore a tingwe no le tshe o ntsitse mahadi kae kae o sa movile ono mothwilo so e ke mathata ka manyalo a jone bane ha o tseba gore lantsetswa di gomo le nyalo la celebrate wa ha megegethwa ya ya sherelwana ha itswela dintsho le ka ofele
0: o kopanya diboko
2: diboko madi a kopanya jalo jalo o tshwanetse ho letse bonnete ba hore letla home affairs le tlo registera le nyalo leo but ka hore hona jena ska khala sorry na kwa teng e fedile maobane ha re emele nako ya ding e tla tla engwe hape hape yona jwa ngapa jwa ntse tlo ba teng but ho ne ke go thaletse re batho ba se ke ba relax ha le nyalo qeta ho etsala le ntse eng tlo home affairs le fitlele ke nya appointment e leng mahala and then le khone ho le tlo saena mahala le thole mari certificate mahala
0: okay a re utlwa ka mo
3: nna ke bona ete yao apply for bookings for letsa ID ya smart card ke bona e tshintshile haholo so ne ke ba botsa ke bona e tshintshile ka pa ke ke ka bakala hore phone ke service ke bona e hanang ho mfa e hanang ho mfa ntwe ha tlo kosi e batla shoote bo dinepe e batla ke go ntse ngata ngata ke sa itsebile nna mo ke tla bua ke reng.
2: All right. Yeah, hola ba le upgrading ile ya etsahala ya system. Department of Home Affairs e ya weka yona taba eo. Mo tlo thola batho ba bang ha bene ba batla hore ba etse di bookings ba ya sokola. So department e ya weka yona taba eo. Jwale ka hona ga hlalosang hore bookings a gona le hona tjena e etsa le hore di bookings tsa rona number ya teng e be tlase haholo. But department ntse le busy ba leka hore ba upgrade system so ntho o ntate o ka etsang ke gore ba ka hlalositse hore ha dikolo di butswe ska di butswe ra tjene dikantoro tsa rona ha mela ela emelelele ha e yona le tjene so o ka itlhaisa officing engwe le engwe ya home affairs o ntse o tla thusahala la o ntse o sa buka hobane ha ona molao o bolelang hore ha o sa etsa booking bakeng sa ho etsa ID kapa passport re o khotlise re thusa motho e mo le mo a kena mpa re tlo qala pele ka batho ba entseng di bookings so number ya rona di bookings ha ntso sokola ska hlotse u iketsetsa stress tlo home affairs re tlo o thusa kapa e bang e le hore o na le mohlomo account le Capitec o dula mo locally o ka ya ko Capitec tsena tselatelang o ka ya eko Orange Farmer wa kena ka hare ha o hloki ho etsa booking ha hona le fela card ya Capitec kapa motho e o tsamang le yena kapa mfumadi kapa ngwaneno kapa ngwana hao ana le Capitec account kapa wena o na le yona o ka kena fela le yena then wa etsa ID o batlang ho etsa o ka ietsetsa ko Everton Mall kara Capitec o ka ietsetsa ka hara Val Gate kara Capitec rena le motšhini wa rona wa home affairs ka hare mo but hona fela ke for only IDs smart card but for passport o ka se kgone o ietsa passport e tlo batla hore o tle officing
0: okay
2: so ke nana ko arabile ntate e ba ile rena le card ka pa account le Capitec ke kopa o ye di banking tse di branching tse na tsela tse tse ke hlalositseng
0: Orange Farm
2: Valley Gate Everton Mall Orange Farm A2 Mall o ka kena ka mo without booking but tsena di etsetswa fela batho ba ile o reng o ile ba le green ID book pele kapa o ile a ba le smart card selahlete kapa ba tla o tshintsha sefane ntho tse jwalo ka ofela so ke batho ba ofela but bana ba qalang ba sekolo ba bo 2010 ba qalang ho ba le di ID ka ofela bona tshwantse ba tle di home affairs
0: okay
2: because it's one of the verify the document details I want to see. Oba ne tsedi ntsa tsona ha di right. So tsantse re di verify rona go officing re tse bo nete ba gore best of kit yo ke ya ngwana o tlile ndi yena.
0: Ndate tsote tsile ndate tsjan. Ke kopa o botsa na wa hlokahala hore ke ye le maradi a di le motse 16. Ke etsa appointment go lo monkela smart ID. Hore ho hlokahala eng birth certificate le eng o kena sekolo.
2: Ya re ka re hlalositse hore re tlo hloka copy tse certifying police station tsa di ID tsa batswadi le birth certificate ya ngwana eo. Then ba ka tla home at any home affairs branch. Then ngwana o tlo thusa hala. Empa jwa ka re hlalositse hore ID ya pele ha ngwana qela ho ka ID. La ka ba le 18 years but ha fela e le for the first time anga ID. Motswadi ka pa batswadi ga ba hloka gore ba bethe. Ha ona ngwana a tla tlhotseng a tlile home affairs a qala ho nka ID a qala a batla a le one eo yona re tlo mo gotlisa. Ha batswadi ba hloka hetse re tlo hloka di death certificate re kope bana babo kapa boragadi kapa bomamkhulu kapa malome e mongwe wa bona a bete but ha batswadi ba ntse ba phela re hloka batswadi ba bete
0: ka mantsa mantse ntate jane se hlalosa hore motswadi ha le teng mhlomong ka a be ma baka o sebetsa ra ngkhono tla moisa ho hanga le ha le mamele taba yeo
2: ya taba yeo ha re mamele ho handa te padi mo ba ntse ba le e ka na ba ke ngkhono wa tsotsi e le hore ho tsutse document tsa ngwana a innocent e kae kae ho bona tjena o sala motho a tshepala
0: e ho ha ho ha
2: bokweta bona bo
0: ho ho be
2: ho ho be so motimo le mo ha re mo sheba ka pa re checka i document re sebetsa le hlole re le bitsa hore ke eye of suspicion so ha re hlalose re nke document tsa ho ka bo fifi fela hore ke ntho tsa itse
0: le re se le ngodisa
2: ma dipotso o feta dipotso ntse itse nyana go check re tobotse dintho tsa rona ka ofele
0: le etse bonneng
2: bonnete ba hore ngwana ona ke ngwana wa hao ha se ngwana tshidisweng crocodile le kwana ka ba utlwileng le yena kae kae a neng a sokola bana ba bang ba qetela ba entse jwalo ho nkuwa ngwana o mo wa kae kae a tloetsiswa ID ka dintho tsa ngwana a sa di deserve ngwana ha ya ntse a le teng ngwana ayo sane ha atla ke mathata.
0: Eish.
2: So jwa re tsa bonnete ba gore o tshwanetse o tlele motswadi re ra le interviewa ka ofela.
0: Alright. Tate jane bohlokwa ba ho lekola marital status ke bofeng le hore nka kgona ho e sheba online na kapa ke ya lefapheng ke lo fola line ho tla itekola na aya botsa potsweng man bohlokwa marital status kana ko nngwe ha ile re o motho ya singile o fumana so nyadisitswe dieta ala ntho tsene a re bohlokwa ba ho lekola marital status ke bofi
2: ya hona le number re sebedisanya ya home affairs eleng 32511 so ke sms ha o rometse number eo o bo rumela letter M emirates ba re ke stand for marital status so rumela no letter eo ya M le nomoro ina ya 32511 and then itlo ya go home affairs street o kenye le di ID number tsa hao then o tla thola response ka morao e bolele hore you are divorced you are a widow or widower or you are single so etla o hlalosetsa ka tsela e jwalo kapa o ka ya ko Department of Home Affairs office ntse haufinyana le rona ke mahala o change o checka status sa hao kapa o ka founela number ya 0800 601190 then o ka checkelwa marital status sa hao ka o refe ID number ya hao then etla checkwa mara officing engwe le engwe ya Home Affairs batla o checkela le ho tloa kwa receptioning batla o checkela it's free of charge ho checkelwa marital status kapa o checka hore na maemo a hao in terms of marital status o eme ka tsela jwa hona ho hloka hore o tshwantse o dule o ntse o checka o checkele hore o checkele hore ha hona bana ba bang ba kentsweng ka tlasa hao bo sa batsi o bana le bana ba kenywang ka tlasa batswadi kapa ka tlasa motswadi batswadi ba satsebi e re jwale ho sane ha motswadi kapa batswadi ba hloka hetse ha bana tshwantse ba tsamba e ho the master of the high court ba lo claima
0: estate
2: ho hlaela bana ba bang ba ba sa then e court be tlhalosa gore kopa hore letle le bana bana wena o bore a a wena ha o batsebi then ba tlo batla gore lo batla bana bao le basatsa bao le sabatsebe but hape hape gona le trend engwe ya batswadi ba ietsang ba kwano South Africa ka baka la chelete ho registera le bana ba matswantle ka pa ba ile hore ha ba qualify hore ba thole di best certificate tsa kwa that's why nako ngo thola hore di LRB ka pa late registration of birth ding kana go telele ka baka la ho banjwa le ka hare ho di application man hona le batho ba tleng ka bonnete hona di dikweta ka moka ha ba tlong ka monyetla ba keng sa hore ba tholle batho ba bang di tokomane ka tselesa ne pagalang so tseding tsa dintho ke tsona tse ba ka mathata tse tsang hore applications tsa rona di be morao o ba tseding tsa dintho re lo batlana le roetsa verification SEO o thole ke tsena di tempo e sekolong gore ngwana ba kena teng mara o fitla mola rekoto ha iyo sekolong wa ha so ke mathata le re tholana le ona gobane bothata bo seng boetsahala na tjena boetswa ka ntle le ka hare dikerekeng ke malapeng gore hohle fela
0: tje gore ka mantso mang ntate jana ha ha o sana mo tshepala
2: ya hone tjena o sana mo le go wa tshepala ka ona ntho engwe le engwe tshwanetse o shebe ka lihlo la pelaelo re e ka nna ba o dira le
0: sekweta
2: o kana ba o dira le sekweta seo du emeng ne tsona ka pele empa ha go bolele hore re botla o treater o bona ha le jwale ka ntse re tlo hloka ntho tse itseng tsa hore o kenye metšhini ya rona re o fitise dipotsong tse itseng tse re tshwanetseng
0: ha o fitile moo
2: ebe
0: le tlabe le kgotsofetse
2: re kgotsofetse re re convinced then re tlo tswela pele ka application ha re nke ntho engwe le engwe ka hore re bona ka mahlo be se reng ka hore e right
0: a re utlwe mona
4: kgotso bo ntate a no ntate sejane ke a leboa ke a leboa man ya no ka di 13 ne ke ile 13 July ke lo etsa application ka nnete kaya mara la ha ke tswile le 18 pa fela appointment ya ke ne le ya 11 le ke le lokise le tabe na di appointment ngwana mme ke ile ka tswa ka 3 mara he da ga mitse ha ke lo e collect mane matsatsi ke a gola ebile entse kgwedi fela bona tate sejana ke a gola ke tswile mo 11:30 ntate a khona ana ntse ke monnate ntate ke monnate ngwana mme ke samme jwale ke samme karete ngwana mme ke samme karete tlhaisitse nna he ai ke a leboa Home Affairs ya ka Evatoni ka mona ao ka ntate phahla ka mono ba nna ikona ke ga halala Home Affairs halala ai ke rata le camera di ntate improvile Home Affairs ya rona ai ntate halala ai batho ba le ratu he ka mono batho ba le ratu ai bana ba ntate phahla ke a leboa ngwana mme ao phambira nga mafatsane Home Affairs
0: ao that is ya
2: no re le buile ntate ka feedback fela mara he mo ile ng reng re le ga o hata di cons ka botlo hore re tla leka hore ntse re amohela negative le positive feedback hore mo ile ng reng ho la ba negative ha wa sebeletse hantle re kgone ho bona hore na re improve ka tsela jwa o bana ko ngwe di system tsena le tsona
0: di a port
2: ka bana ko ngwe thola re ke network mara kana ko tsohle re tsa bonnete ba hore la le di le slow na go ngwe especially ha mabona ka tsama then network ya sekole ya hore re thole back la generator le teng ka nako yona mpa ra le bua hore qetello ntate o qeteletse o thusa hetse ke yona taba bohlokwa eo
0: mamedi hore khotso ntate ke kopa number SMS a ke tsebe bua ka ifing ntate
2: ya ne ke itse SMS yane mo tshwantseng a checke
0: marital
2: status ya a ka romela ho 32511 ya 32511 then a kenye di ID number tsa a ngole fela M angola ba re 71 what ke ID number ya high school ya tshwale ya M a ba re fela ID number okay. And then automatically e tla mo fa response hore marital status ya ID in ere ke ntse le lesenge le kapa jwao and o bohloko gore go ape ape batho tshwantse ba dilo ba checka go bana ho tswa di identity tsa batho ba bana ba ndi ho hle mona hona le pleke tsentse re kenang ho tsona o thole hore ba o batla di ID number ha o tsebe hore na ha o qeta ho thola le ID number tse tsa ha o tse o di mo o bona so founwa ke di company tse itse o ipotsa hore na ba nkile ka ntho tsa hao ene ka ID ya hao o tsebe ID ya hao motho a ka o tsudisa kobane ha o nyetse tswale ka rona tje o sentse a na le access ya hao mofumahadi bana ha e le rona le ditloholo because bomme kapa bontate ba ditloholo tse di ID bana bao ba ID number tse o tlo di checkang bana bao ba hlaela ka tlasa tsona so ke ntho engwe telele fela just straight so that's why batho tshwantse re etse monete ba gore re dula re tlhokometse di ID tsa rona le di ID number tsa rona that's why le moyemo ha hona motho le ka mohlaole mo a tlo bitsa ID number a bitsa ID number bana hona di kuta tse mametse hona tjena ba emetse fela gore ba utlo ho ID number hao ke o tlo bona o sano so nyetswe kapo so thwe
0: kapo wa koloto butsi
2: wa koloto ka ka butsi account so ho etsa lantho tsengata tse tsala jwa ka ke ka hlalosa le nna ho la le montse petse fitile ke ka kolo re macro kwa ke ska butsa mabitso a di company ke thola hore ho ngwe di phone tse pedi
0: so koloto
2: then ke ya koloto ke bona 120 hula nna ke ho etsa la ka e mari ho utla ntho tse di inside job rona sales person ene ke rekisetsa motho inkile account ya kae inkile ID copy ya kae jwa la re checka ka ID copy re checka le network engwe ya ga bona rona ke ID e entsweng ya fraudulent mari SEO go system that's why ona channel re ntse re le busy ka hore di ID tse tsa rona tse green tshwantse ne letle le di change batho
0: ya huwa o smart ID
2: o tshwantse o smart ID because tsona bongata ha re ke re thole di case ba di likile ba tlile le
0: ya hana smart ID
2: so ya hana smart ID ba lautse ba ntwe ntsweng ke motho ina mathata di street ya khono re rope
0: ntate Phadimale ntate Sejane ke kopa o botsa hore ke qala ho nkela ngwana ID book bank ke tlo patala na ngwana ko 16 years tabe ke qala
2: ya jwa le ka re hlalositse hore ha o longela ID ngwana bana ke mo ka ho rona ka valtrainile di banka fela hona tsentse tse sebetsang ka dintho tseo di tharo fela that's why ke hlalositse ka re ke ka valgate Everton Plaza le ko Orange Farm ene ke ya Capitec fela
0: okay
2: ina le kiosk ya Din Street but for ngwana a qalang re mohloka office yeah
0: oh sim banking
2: no hi banking
0: oh yona wa 16 years
2: a tla wa 16 years re matla office o tshwantse re lo verify ntho tsa hi re check hore na best certificate yo ha se tsetsa bokunyata tsengatangata tse teng kwa ba tshwantse re yetse re check le wena jwa ka ipitsa hore ntate wa ngwana ID yo ya yo o inkile ka tsela ne pa etsina bane bona ba bang bankile di ID ka dikgetho le ka jeans re thotse ba bang le office kwa ba tlo change di smart card ba tlo watse bonkile ID ka bokunyata o tlile mona ile re ne di elections a bona di traka di jimane a ba sa fola so ba thotse di ID le di ID tse ngata tse bolokiwe ke tsa batho ba mfuto o jwalo bankile di ID especially from 94 di ID tsa tembu ngata ba tsona ke ha di right di ID tseo 94 99 2004 2009 2019 2024 bo jwa lo jwa di ID tseo
0: ha di ene pa
2: yes hona le batho nkile di ID especially ha ba bona ho busy ho etsala kae ba tle mono ho re go batswa di ba South Africa and then ba fuwe di chelete ba itse ho etswa di ID
0: tata jana a go repetele SMS ya ne hape
2: ya kitse SMS ya teng ke 32511
0: go repete slow
2: And muthi emo le emo ke bokarabelo ba muthi emo le emo whether o nyetswe o divorced joan joan tshwanetswe tse bonnete ba hore go bana go ngwe o kana divorce o ntse dula le ntate ka pale mme ka tlhoka
0: bo sa tsebe ne
2: o bo sa tsebe joan betere ya home affairs o lo checka ha ya home affairs o lo checka hore na o ntse le divorce na kapa a mean o ntse nyetswe na o tshwantse o tsamao yemo se ka nka florai khotho ba itse ke divorce ba itse ba tla romela dintho home affairs ha isebetse ka tsela jwalo ha di sa romelwa jwale ka pele ha o ne di etsuwa dintho tsena di batla gore lona ha le qeta go thola divorce decree tsa lona le tle home affairs e mo le mo ha o tlhoke letle le babedi e mo a ka nna ikela home affairs ya Krugersdorp e mo a ya wa ya Hoedkop so a fitla ba le ra ke divorce once ha re to update the system hore o divorced automatically le motho one wa hao e sentse mo affecta o santse ba divorced so ha e tlo re divorced fela o yena wena bo hlaela o le married so automatically sentse re le divorce ka ofela sentse re update but bo hlokwa hore le dule le check ntho tsa rona hore na ntse le nyetse
0: le maemong a fe
2: ntse le le right na but ho a ke bolele hore ha o so fitla o ma fetse o bona o le divorced o bo so batla o blame a partner ya hao etsa ho etswe di investigation pele o bana go ngle na ka nna ba o innocent hai awa hasiena
0: hatse
2: be le yena jwale ka wena eh so re kopa pele tlo ho mafeze re tla ofa ke bitswa ntwana case number 1 ha re qeta ho update the system hore you are divorced re kenya le case number ya court and then ka case number yo kana ya ko khotho khotho ke na tla o jetsa street hore na ka case number ye hore ke bo mang ba ne ba le teng mo and le hore na divorce yo e fraudulent kapa e legit that's why le rona ha go tlela le divorce decree ha re fihli be se re kenya system ye a re kenya
0: la ene te fa
2: e ska re sebetsa Heidelberg re ya Heidelberg man re le patanta eo ya divorce decree re kopa hore re tsebe go batho ba divorce le nnete then o mo a ska tlotla mona o sana re home affairs mo divorce
0: system
2: so re ba le bopaki bo re be le record e bontsha gore le ga etsa verification
0: a re tle ka mo home letter
5: khotso khotso ntate pa dimele ntate ka mo ke ke botsa ona ha ke tla so so wa khone ya hore ke le tsa smart card Capitec ya Everton Mall na ka khona ho lusetsa mo ke dilo sa sole ke Capitec ya Everton Mall
2: hore ti utlwaetse mama ya jwa re ka ke le ka hlalosa ho mme hore ba so solo mo hona le home affairs a ka na le hona mo home affairs ya so solo e bile ona tshena dikolo dikwe di butswe so le ke le so solo ke ho pula beketse ka ba petse fetile ke ha batho ba kena batswa gore ha ona line ho ha mo sosolo e kalo so a ka nna ya le hona mo sosolo a kopane le ntate ntho manager ha ile hore
0: ya me wa ka lena e hle ke batla ho kena di tintse ha ska tlo ke hole sosolo ma
2: yeah
0: for driver to mall
2: yeah but leting happy if a geta hore a ka nna tla valgate Valgate man. Valgate haufi. Ha o hlokala ba Everton Mall. Aka ya Valgate ka ra Valgate.
0: Vanderbilt
2: Park. Vanderbilt Park. Go Vanderbilt Park ana mo Vanderbilt Park. A kene fela mare. A kene ka ra Valgate. Not any other capital.
0: Ka
2: ra Valgate. Then a fitla ba bolella hore o tloetsa smart card. Then ba tlo fitla ba mo Kenya. Ba tlo montsha kiosk ya teng. Ra a computer lona ke ya. Ntho of a consultant etla sentse le mo ba fike ba montsho etsa jwang so hana le khati automatically e sentse deductor chelete ding e le 150 mara ha to patala 140 so ha ba deductor ba enka e le 150 so yeah that's why ke tshunga tsela jwa mara ha qale pele so sola check maema so sola jwa man ke a tshepa dikolo di ya di butso na che
0: ntse
2: tshwana le bo Heidelberg ha re na tshaba se sekalo ha dikolo di butso ya so a ka tsamaya mo sosolo e ba nahana gore o batla o ya banking ya hae ha ke ne mo valgate then botlo fitla ba mothusa a tswe a tsamaya
0: Alright, mamedi ntse ke na le ntatesi jana re bua kwa no ka taba tsa Home Affairs di registration tsa di birth certificate hongwa ha di ID le di death ya itswe le di death mona di ntoka ofela tse etswang le fapeng lena la Home Affairs di tswa ka ofela metse ding ke utlwa o hatella haholo hore e batla ofisi go tlwe mme yana are na ka ngwana a ka tla fela kare go bana bana ba utsua motho ra nna ke tsebeng wa nna o fitlhe jwa mona lona la modumella jwang jwale ke bona ba tistel tso hore ba ske ba dumella nthengwe lengwe o ba nrena le utla taba sengata man so tu aswa ha ngwana ona o mofumane jwang jwale he ha ile wa hao etsa bonnete ba hore le ya ofising mo di se ka tlasa hao le ntata kene ka tlasa o tseba le hore ntata wa ngwana wa ngwana ona ke nyeo nyeo nyeo jwale ena ya dibankeng ke ha o kile wa ba le ID ya ho le kwa ba le ID kapa yona smart card o ka ya bankeng tse o se ka hlalositse hore banka tsa teng fela hona tjena di-branch tsa rona ke hona mane Valgate e leng Vanderbilt Park e leng Orange Farm le kwa Everton Plaza, Everton Mall. So ha ba kene fela dibankeng tseo ba nna le memorandum of understanding Home Affairs le Capitec hore di-client tsa Capitec di ka nna tsa etsa moma only for smart cards and ha se batho ba qalapa ke batho ba la ka ba le green ID book kapa ntsa na le green ID book kapa motho a na le smart card kapa se lahlileng motho a qalang jwale ka ngwana a qalang bana ba di World Cup 2010 ba qalang ba le di ID ka ofela bana ba o ka ofela re ba hloka di ofisi re tshwantse re lo verify di dokumente tsa bona ba qale ofisi ya re ba hloka ofisi
6: na ke batla ho etsetsa ngwana ke mo kopisi Home Affairs ya rona e Kroonstad ha ke sa etsa online ba re khutlisa Kroonstad rona ha re thusa hale o sa etsa online ka Kroonstad ke tswa hule hey ndate jan ke tseba hore ke molao wa lona wa hore o etsiwe online fela motho a tswang kopisi ha sa le Kroonstad ile wa khutlisa ndate jan
0: ya jwa ka hlalosa hore ho buka ho important haholo nako ngwe motho o khutliswa ka baka la ho mhlomo line ya booking e be ile hore e ngata kana go tsatsileo jwa jwa ka hlalosa ke rona le tsena ka hore dikolo di ntse di putswe di office tsa rona ha di busy hakalo ha di busy hakalo di office tsa rona so ha di se busy hakalo akatla di office tsa rona re tlo gona hore ngwana a thusa hale
6: mochako pisi o ba haufinyana sa sol ferena bona Kroonstad ke ba bona le ho lenyana
0: ya motho wa go kopisi ne ke nana hore sosolo e ne batla
6: e batla haufinyana
0: e ne batla e le haufinyana ne ka re a ka feta a ka batla ka moka sosolo wa jwa ka ke ka hlalosa ke re ha dikolo di butswe di kantoro tsa rona ha re busy ha kalo re ba busy ha holo ha dikolo di kwetswe but ka hore hono wa tsena hape hape hona

0: au bana jwale nako ke yena hleng re tshwenya fela se re tlo qeta le ntate jane re re utlwe fela melae tsentse ke yena kwano ba mamedi ba ntse ba botsa mona
1: kgotso ntate Phadini le ntate Sejane ntate Phadini man ke botsetsa mme mona mme o moso o re ke letswalla la Qwaqwa o na le ID o go inkilana le bo 1617 mme le gore mme wa hae o ile ka Lesotho a ga batliwa mona a ya ka Lesotho a ya go mme wa hae a fitlha ka Lesotho a ko bona le wa botinyana ka Lesotho.

0: Oh, dula le rona morena, dula le rona. Oh, mama bo shatana baba ba.
1: No, no kwala mashala.
0: Ah, le kwa dumela, dumela le kwa. Ho ho. Dumela, dumela ntate.
2: Ewo.
0: Kunjani baba, kunjani baba?
2: Siyaphila baba njani?
0: Siyaphila baba, siyaphila ngomusa baba, siyaphila ngomusa.
2: Baba.
0: Yebo baba.
2: Niyaphila njani baba?
0: Aha baba, siyaphila, siyaphila ngomusa baba, siyaphila ngomusa baba.
2: Hayi kuhle baba.
0: Thank you baba, thank you baba.
2: Luzimba nje baba.
0: Eya baba. Eh, o batla modimo o etsetse ntate bosung bona.
2: Ewa umthanda.
0: Eya baba. Umthandazo ufuna ukuthi uNkulunkulu ngikuthandaze ukuthi uNkulunkulu ayenzeni baba. Ayenzeni baba. uNkulunkulu ukhona namhlanje. Umoya waNkulunkulu ukhona baba.
2: Ewa baba. Angisizwe ngomoya wenkulu.
0: Ah baba, ntate ke a rapela. Ntate ke a rapela ka lebaka la morena Jesu. Modimo wa ka ntate ke yona hana jwale. Modimo wa ka moetsetse ho ya ka ditabatabelo tsa pele. Modimo wa ka ke bua ka tlolo, modimo wa tlolo, tlolo, tlolo. E kgonang ho fetola bophelo ba motho. Oh ntate, you shall testify papa. O tla founa be ke tlang ho testify in the mighty name of Jesus. Amen.
2: Amen.
0: Thank you, baba.

le fa tsho borzo mo getse mo khotswa ka le go fa tsho la tsho borzo mo getse mo khotswa tetelela go tsela mo khotswa ba fa tetelela go tsela ba ba ke nna go yempi bona mo khotswa ka ene me re tsema go kopa metsi me di waka e ke ho ke tsho ke re fela mo khotse e ba shobile mo tsoro mo go tsoga fa tsoga la shobile mo tsoma mo khotswa ka midna cruise nna no mo khotswa na ga le bitso DJ LT a re mo kitse mo khotswa ka e ke nna go yempi le o tsena ma medi waka me re tsema re kopa metsi na go golonyela mo khotswa jwale ye tsa bo ntse ba go kala penka bana mo khotswa ka ntho di lukile ma medi waka ntho di lukile Tony clean ma medi waka e be kirela meno e be kirela meno e be kirela ntho la bo mahi mo khotswa ka ha e be kirela mahi ka ba dikopanya mo khotswa ka se ka ba ka dikopanya mo medi waka o thola mona jake ke tsi di colgate fela mona mo khotswa ka ha o go wanwa mona ka ba o fa class mona no mo khotswa ka ha e khona ha o go class mona ga mahi fela ha jo di be clean mo khotswa ka ene ba thola mo khotswa ka ke tsi ba le ke bona botlhonya na a ka reng ha smart nyana nyana mo khotswa ka ba nga ta nwa thela hore wena wena he ba ga ta nwa thela a ka go gotse mo khotswa ka ga se gona ke bo bona hlemola tsoa go hlaya bona mo khadi ya rafa LT a go jela ga tsoa ga tsaka shelo mo khotswa ka ke lpa ka ne ya na mo khotse thank you mo khotse thela go zela.

0: jala tsebona mogao ke bona tsebona tsebona re fana he wena mari fana go metse ga se ga se mogotsa go mo metse ga se no a tshe mo khari ke le pakane ya mogotsa ga 0785855531 0785855531 mogotsa ba bangata ba ntshwere mane neng ho makanga mane Facebook mo mogotsi wa ka ba re hey LT wetsa run that in la ga se no la ke ga na ke la hlanla ka hlalosa le ho re le ngutila nke go re dibirele ka sezolo ke mazebo ke tle ke ha ke se buketse na mogotsa ka hola ngwane mo tla ke se buketse tji ha hola ngwane mo tle ho hanta tale a tlola wena dumela hle khotso
1: leto
0: eh
1: leto dumela uboqadile he uboqadile leto mudimo ash ke metse se hlo ke nkhono mpati sense ke le retse ke metse ho utlwa fela gona gore o sontse o qadile ka mabekere ei butle pele ba bae ke o emetse nkgono mpati ka Dakenville
0: a ke nkgono mpati ka maka Dakenville a ke a leboa nkgono mpati ka madadi ka Dakenville nna le ke bua fela mamedi wa ka a ke tsebe kile bona nthono mamedi wa ka batho bana na mokgotsi wa ka bona maona mosi monatenyana mokgotsi wa ka a e kgona me ka ke mogotsi wa ka ka nna ba fela ba feta le phelanyana felanyana jena mogotsi wa ka ga ba rate ngwathela le o tena mogotsi wa ka ga o thunto ke spring cleaning tate ga se ka ba spring day fela tsileng mo no tshwanela ka metsi ga e be le spring ka tlong ka le ka tlong ga e be spring ka sebete ka mang go tsin thotla 1970 ka sebete ka mang go tsin 1970 o tjela motho a tla sebete a hatsi bo tsala jwang and it's very important ma mmidi wa go tlina ka bo ka sebete mana it's very important to clean mo khotswa o tla go ba le spider mo ka ka bona solo spider mo gadi mo o ka bile mo ke tima mana mo khotswa go tsama ga le bota hlile so jila holo jila o bolwa tholmen ntate tholmen sa jila o holo ka malene o ra a tsa magale ba o ta ikintse tsena mo ba re yes Spiderman ri na ga tso a mo go tsa a re hleke me ri lwanti anna go tele hampe ga nna go nga tampe medu wa ka ska ba spring fela ne re tsena ka metsi ne re di bolo class mona ma medu wa ka a e be le spring ka lapeng le ka lapeng ha ne be spring re hleke ma medu wa ka bule ka kopela la pe mana le mogotsi wa ka le re tse bang gonwa ka la rata go dula ka ntle ka mana mama ha dula rata go dula ka ntle ka mana ne re nke dipitsa re nke en ka ulikole ka go duma fridge ka mana ne re thola go thola go duma dira ka mana re thole ma medu wa ka re ka ntle ka mana a dikira dihlatswa re ho hlekuwe ka tlung ga re teng thongwe go be skoon thongwe lengwe se be skoon a thank you to man a ke bile go mo ka mogotsi wa ka thank you le bile tsa thole ba thate bona mogotsi wa ka no yana tele le dikobo go bong man thole ba thate mogotsi no yana tele le mogotsi wa ka Go boko bo ba re mo nna ke o luta ba re ka angle tik ba re ka lona ya tele mo khotsi wa ka ba ke tsholomena poloku wena dumela hle khotsi le kai ba me di dumela hle dumelang
1: el tika o jalo o kala ba me lo kala papa ji mo e sa sa min ka tsile wa spider mo khadi ha ka di spider ka fela ba ga ta spider mo khadi a ntwe lo go ke tsho pele ka go palaga pheketse bidile ne tsho pele di ke go tsho pele la ngwana mso a tle e tsho spera mogadi
0: le mogadi tsa tsogela ga itse di a motho e la la tle ga ke le lonya ka pele o le tle ga ke le lo mogo a la re tle ke a manga ke nne ta ke re tlini magotsi ta lo ma spera ga sa bethe ka mona mogotsi wa ka ya hana so long ke spela sa 2016 ale si dutse ka masentse family sentse nthongolengwe ntate ka ka sebethe ya ka mo le mo hantsi ka sebethe ona le eng ha ka hlomo ka sebethe ya ha ba o tla ka tsona tsa mogotsi wa ka u lolo ga tshwa hlo wana mo hlaeng u lolo ga toge tsempe mo hlaeng mo ha o lolo mo go tsa lotu u lolo ga toge tsempe mo hlaeng ba lolo le tsisa o le lwana o tswa ke maponisa ha o so ka o lolo tswa go go o hlokala mo sebetsi ditorong le ditorong mo tlo hlokala mo sebetsi a khona ba fitse a ke re cleaning le di tedi ntho mo go tswa ga le ba ke thapelo ga di batle eng ga di batle ntho tsohle mo ga di batle ba hutle le batle bo LTR mo botlo motivate ba batle eng ha a di batla fela wena batla wena o eme ka maoto mmataka hleke mo lwanti sebetho hleke mo na mogotsi wa o itshwarela ka baka la ntho tsa ka sebetho ya hao hleke ntate hleke o hleke o hleke ntate ka sabethe ka monu house au khololo le go litong o broke house pa ndi torong ditorong ha o sebetse ha o se ka o loga o le mosebetsing ah ah ah thola le kholo fela monu no le no thola kholonyana bo bana ba di insurance bana mogotsi wa ka go koloi ya ha bo di scheme tsena mogotsi wa ka wa go thatsa nenne go bontsha go ntse bang hopola kae kae ha o tswane bana ba ithola ithola le bana ba di funeral cover ha ba o fulile o phone a go hleka mogotsi wa ka a go hleka hleka go bona ntongwe le nngwe ba monate ka lapeng ka mono mogotsi wa ka thethelela tlotse lana kezilawo ke thethelela mogotsi wa ha wena ntadi eh mo o je thethelela tlozelana wa ba bona ha ba cleana nke ge thethelela tlozelana ha ba cleane ari go re matsa matsa go tsoga fara ba ultimate cheer na lo wena mo khotswa ka hleya ke dilutsi le wena go mabetsa wona go tsa thilela sa awa kinda tembo son of god mo khotia son of the living god come on go one three zone se buke ntango go abo chiprano tagi ya tempo mo yo lo ba chile tempo lo ba shifta man upile ka man ka evatone ka kwa na mogotso ka go a se le nengile evatone ka go tsaka ka mo setsa ma hantle ka ka evatone ka mona chipte as we can one zone 3 ka mana mogotso wa ka one true zone sbk ka mana ka sbuki ka tempo yo le thola di munato ene go the o ba bula ka ho tlokolo bokilo ka go kheka kheka kheka kheka kheka mo mogotso wa ka o bula ka re tsena fa ngwe tlo ringe tlo motho na mogotso wa ka hle nna le wena re tswetse botsa ma bana mogotso wa ka le kwa fm mental policy me ketse mogotso wa ka me ketse mantle wa mogotso wa ka ke me ketse ding dual nak dual ne be ko tuko tuko no ba ko tuna mkhotsi wa dual nna le nna ke tsabelo le be ko tuko tuko no ba ko tuna mkhotsi wa ka le ka FM nna tsone pono tsiro mo ke tsi mkhotsi ha ke khutla fela ma midi wa ka re tlo nka taba tse mona ti bona ba sala mkhotsi wa ka tsile tla taba tse ngwe tse ke batla nna le wena ke re tlo bua ka tsone ga tsina la ka tshelo tlo bua ka tsone ma midi wa ka go go fela rona o di beya ka mogwale tsela le mofuta ofeng go go fela wena ma midi wa ka o di beya ka mogwale tsela le mofuta ofeng taba tsena tse ke di tshwenga tsina la ka tshelo na mkhotsi wa ka le ka FM 9.0 megahertz. Kime ke lente. Thaba lenna. Lenna ke thabele wena. Ebe thabetha bo. Ebe thabo tiba thabanga le mathabiso. Take it. Ha tshwele jalo. A kena moke. Moke moke moke moke moke moke. Ee tada. Are fela fela moke mo go tsaka tlhama ga program go tsaka fela ba galti. Ke a sena register mo go tsia. A ka mana ga program go tswa ka. But for a good morning, LT winner. We are together till last hour. Maybe we do a shaky monkey, mochi, come on, a puruko, and I'm hot here. A PLK. Maybe it's a girl about a TLK, Hotswag, a PLK. Come on, a puruko. And I'm hot, maybe it's a fellow of Gi, Ukutemba, Uyehofa. But a fellow of Utemba, Uyehofa, I'm hot here. Hey, tada, so winner. I wish you all would say, I wish you all would say, I'm mad. Ba re he kutso go batla seng kwana ka tuka mo ba re he mona ka go se wena

0: kana modimo e ye ke tshukire fela mogotsi wa ka la o se hantle mogotsi wa ka a se ke wa bua la o se hantle se ke wa bua mogotsi wa ka o se ke wa bua ntle ba ka ofe e bana ba thola ba kotse mogotsi wa ka kana go tsedi tsi very pokete mogotsi wa ka o se bitse o se bitse se bela sa mogotsi wa ka go lolela go phelo ba hao abala kana go tsedi mogotsi wa ka mangathama mmudi wa ka a hloka meno mogotsi wa ka la pele o lemeng a re LT u rena ke bi score ke rena go tsedi mmudi wa ka o se bedi se smile sa hao go lwanela bophelo ba hao go bane mogotsi wa ka mathata a mang a hloka meno e se mogotsi wa ka mathata a mang a hloka meno le ha pele o ilemetse 0785 9552 kapa se ba emetse ga maphosa mogotsi wa ka a tlotsho jalo na a re hey re fela go jela ga tsebe mogotsi wa ka all the way from Lakeside extension 2 mogotsi wa ka ke ba setsana mona mamedi wa ka tle a thank you ba setsana why no ba bule mamati mogotsi bula mamati mogotsi kene mo yo freshman fate di thuntse ga ntle ka mona mogotsi wa ka kene mo yo fresh ka lapeng ka mona mana bula mamati mana ke di first day ga mana ke ka o sutla tsuwe mogotsi ha re sa gona go ga tlhunka mona o etsalang ha o ga tobe shwele mogotsi wa ka poke ka o su ha re sa tsiba o etsala jwang go ba maga yo ha tsena mang o ga tobe banyana mona e le ha tsena o ga tobe banyana mona ha re sa tsiba o etsala jwang ha le tshetso di ka o su medi wa di hlatso re dire ke be monate mo la o sna o itseng o sna o rologe ka ba le ka phela mangatha mogotsi wa ka ke ba a mo bile ka ha ga skebe ga phela mangatha kona mogotsi wa ka mangatha kona a re phidise mara ga skebe ga phela ala mangatha mara ga skebe ga phela ntate ana ka wena la o sna le tswa mo bile ka la o sla le tho man ha o sna le finisher ge sharp o sna eng ka tuma medi wa ka ha wa tswela o be le ntse sharp o philo mo mataka mara tswela ntse di be skoone ha o lutla tswitse ke ke ba ga bona mogotsi wa ka ntse sharp ke ke ba ga bona go ntse wa bona ha o sharp o philo ke o tsiba ha o sa dihlatswa mogotsi wa ka o sa itswa ga go sa betlile ka ra go tsiba go ntse wa mathathe no mo wela ske ba le ka pele ske ba le ka mogotsi wa ka wa phela mangatha ha mogotsi wa ka mathathe ha wa ibe go foko fele ka o thata hao ha ebe ko foko fele ka wo ka poete mo sa mo wa sa me odi but hey my dj a go me tsona mo tswa ka ka sheru mo tswa go me tsona mo tswa di divorce time mo tswa a ke polone ka bana ka fanda pela e ke bona batse ba bana mo tswa ka hle ba re lt ba fela money mo tswa ka mo tloka le bitso mathamane a re he mo nna bomme ba ka manka rosh ni mogotsi wa ka ba tsaba ho kolomaka matlo hey a re etse tsi mogotsi wa ka eng khang ka mono mogotsi wa ka a go ngatse tsentwe ya mogotsi wa ka tlung ka mono mogotsi wa ka ha o sa he dad ye re le betho mo mira ka le betho go e phamise ntat phamise betho ke ba yeng o sa le shwela to be sa le shwela ka sa betho mogotsi wa ka se bile be dumela le betso go nna go patwa ba yeno no e shwile wa tla di kokonyana wa tla di buku wa tla marwana o go tsa tsa mayo re ntse le tsimo ke so go twala flash itse tsena mogotsi wa ka a khona a o go go ha o sa ukwa ha wa go le ukwa le mongko ka tuma medi wa ka o go ya khona le ntshwele tsenga tunga mona ka bakala ka uso bana ha o tsebe go ya nthwe ke ka uso ka poki eng Hey wana mama reality. Wena. Se go se le
1: Ke bua ka yona mmataka. Ke a mo rata haholo. Wa nkgotsofatsa.
0: ka nthong leng ke se o ka setsa mamedi wa ka boemong bo jwalo ke se o ka setsa na o ga itafula ntate motho go pana itafula le dibitruti kapo yalla kapo thula fela fela matla kapo wetsa jwang 0785859531 0785859531 mkhotsi wa ka a ke re bua mamedi wa ka ka tebena mamedi wa ka ana motho a ka botswe. Hey.

0: Nkubong ha o jang ka direthe mogotsi wa ka ke yena se ga sa o se se holo yena ene ene na pla ha o yena mogotsi wa ka ga le ke yena no steady zone ntate o steady zone ke yena mogotsi wa ha ntate a fitla o rekele tse pedi ka potse ka ntate hm ha fitla mo ngwana ka batlo ka taba ke nwe kalo a re he wena mo geso taba ena mogotsi ha ke tsebeng ka iphunya setso jwa mogotsi wa ka monana jwale ke ya le taba mona ke batla go jwetsa yo o ga mata ka tlhale re di bona ga mata e serious e serious ona serious note ke tshe ba ga ke tshe ona serious note ke serious na go papa di khala fit ke serious na le motho wa na le msadi ya go kwana na le monna wa go kwana ne ke jo ka setsa a ye mo a re ka chisa ka makala ka he petape like a little like tsotsi ke o mo khotsi wa ka like a bale ke khotsi hm ke nso ka setsa be mo bojwala dumela
1: khotsi khotsi khotsi mo stele
0: a joni joni
1: a wara di plate tsa mo no di lo tshwatlela mo no le hloya mo khotsi lo tshwatlela ka plate tsa mo no ke tlo mogama e ke mogamela ona di jontse tsetinya tseo ya ra ba se tsuntu o tsa na le to ne go tle mogotsi wa ka pap a njwetsa go no ga khaitse di ya ka njwetsa go no ba tla khaitse di ya ka ke mogalmele mo na go tsona ka ntotsi mo na o friend na ka pofre o ba tla o frere khaitse di ya ka a ya tswela pele ke la ka mo shapa bhlokwa mpe khanti bekeng eo e go tla sephalaphala sa mkhazini wa hae ha bona a jwetsa khazini o re ska ba nsheba no nsheba nna e leto nka moetsetsa stock fair dijo tseo di ka felela ka ditsebeng le ka dinkong le ka matlong tanki ke Johnny Walker ntate
0: tanki Johnny Walker a re felele tijate e mona nka moetsa mo referetng ntate a go kila bona koo salateanene koo jo tsa dikopane se dikopane dibitogote di eng a re e ka ba ntho nngwe ntate m amele a konfe maikutlo a mogotsi wa ka a konfe maikutlo a gago wena o kaetsa o emong bo jalo mogotsi aga mogotsi tšhomi tlapa re tsamaya e tlha konfeletse re tsamaya re toropong ka obang le wena o jalo o gadiwele mokgwa ga ba bitsa gadiwele m e nngwe le nngwe o se a foma ntho nngwe le nngwe ya kena tsamaye le mogotsi wa gao mono ore ke tsamaya le nto o jetse babi babi ao a o botse o akae jwa lethaba o tlhapile kanakana ore a tlhatso kha ke atlhane o tsenyana leetong ke tse dijong kwanana o leto ore ke mofeletse ka ditoropong kwanana thabise ngwe akae a wana go rata boelampe thabiso go rata boelampe thapelo go rata boelampe thabo wa bolela ke a tso tswala basadi ba bangwe o ke bona ntse ba re speedimang ka diphonse a iphonsa ebilane o iphonsa ebilane mogotsi wa ka go tlhapa o ntle ore m ebane o tsa molomo tsela kgana phonse ba etsa ba re molomo e ba o kata imake up wa paratsa wa dijong tate le motho ga le dicompany ke a shopo ntsa le mogotsi wa ka mo jete tsa teng go tswa tsa jweng ka letsogo ela teng ba lebitsa le walt wa teng kgotsi wa ka ba ke gona gaeman o tlwaetse lehileng ngetse lehe moo o se ka le botswisa o le botswise ke tse le tlwaetseng ga e kwonana gathe bo yang teng mogotsi wa ka wa mabakeng a sega se ntate ba o botse batla well done or well what what ntate hei ba o botse ntho tse jalo ntate mantswe a thata mogotsi wa ka o le bongwe lefogo sane e kananyananyana ba e bonangkege m o tlwaetse morragathawane wa fokoso e kalana lape maneneng ya le etsang mmogo ore lekane lelapa m fela o isele fokosong tsane tse kananyananyana ntate tse dinyananyanaya tsanene ntate a fitla ore ka a tshose mala a tshose mala mogotsi bono ntate o lebale khabetšhe ya mme ga e kwana o lebale khabetšhe ya mme ga e kwa le bale a e kwana le bale le tetane monna o fa stress a e kwa ga o fitlha mogotsi wa go phagata ba tsenono a re nna ke tsebene e le nka iphunya bjang seso taba e nana le ntse le taba engwe ke batla go jwetsa mona o re tšhotšhomi a re ora fela tšhomi o b bitse o bitse mogotsi o bitse mona o bitse ka a go 6 ntho e batlang ke tama mo go tsa ntoga yebo yo ho mona to phila e re phelela ntse le pina bila e ho mona to phila ntso wena mogotsi ka wena ga ba batla go kabanya ba batla go kabanya wena mogotsi yak wena mataka ntse wa ntaka mataka ola nixe le ka gagwa ola ntse ta rawane wena ntaka we o sa mo ke swanke tu ba sala wena go rata o rwena ha o tsone le nyenyo le ba tla go tabanya o pula avanza a go tshomio mela hle ke batla go jwetsa ntho itse a tshe mo tlile ga taba tsene no a ga mamela ke batla go le serious no a ktsi serious no ja ktsi a go a ya ktsi a ntse le maziboko a ntse le dibirele a ntse le maziboko ntate ba maziboko ba tsontswa ga bo a re nna le motho wa gago a mmitse ka lebitso ebilane a mmitse ka lebitso ra ukwana le ntse ke ipotsa ka oetsa jwang empa ka shon tsena ke re ko o jwetse o na le motho wa ra ukwana ka nako o le ntse o mo kgotsa nako na ka go fela gore o wena a mata sojolana he ba o tshwere gantle man a chomi so jaola ba tshwere hantle nna tsa eh ya chomi jo thotse the one are ke thotse the one ka tsa ke thotse the one nakwena ka ofela a ho thotse the one ntse yona mogothatsa ka tshe the one hi the one ke the one wa hao e wa ga elti ke ba ka ba le babedi ya khona a go re ke bona mletsa ka ba le ho khotsa ka hle 0785851520 go bona mogotsi wa come on wala fela LT ya ka ga di plate tseno mogotsi wa ka ka montsha mokola ga LT hey hey a re nke ntwe ka etsa ka mona mogotsi wa ka nka ga di plate ka montsha mokola mogotsi wa ka hey a ke tabo ka mona tle tabo na po ka mona ga zo 10 ya a take it so ah tabo mona dula fatse mogotsi a re hey LT mona nka montsha di ntho mogotsi wa ka nka montsha mokola hey nka mo raya ntate a re hey nka mo raya a nka mo thunya ntho tse kotsi mogotsi wa ka ba ka nthiba le e le ntho nngwe monono ntate a re ba ka nthiba hey hey ka ba thiba nthibang a re ka ba thiba nthibang a nke se mamele ditori thabo a re la ka ba tla mogotsi wa ka ba re ba re hey hey thabo thabo thabo a re hey a re hey ke na moya nna a ka nka hana noje jiza a ka nka ga di plate mogotsi wa ka nka ntsha motho moko a ke tse bona hore mogotsi wa ka 0785851 ka poka tswa le thabo lweni ke tlo lena go se dule fatse ntato ka yena o ka dula fatshe a ka thaba mona go mogotsi ba se go tseba gona dula fatshe mogotsi ba nna le moya o tla kwa ya ke la ntwela ke la moya nna a ka moya kwa go tsejile go hema ha ke na moya nna ntwela ntwela suka sita tshotsana ma video ga di etsa hala tsena mogotsi kana go tsedi mogotsi wa ka ga tumetse ba gotsi wa rona pela rona holo ba tsa ba kuntela pala bona mogotsi wa ka ha holo tshongwe le ngwe tsela ka malapeng ya rona ga ba jwetse monna ha u biswa mo jwetse msadi ha u biswa mo jwetse ba gotsi ba ha ke ka ho o ba fantwe 18 le ho le thabo ka lapeng o ntse o tsa ba gotsi ba ha mogotsi wa ha o ntse mo yo ntse mo yo ntse mo jwetse kana go tseng it's a good thing ho go be le best friend but best friend ena mogotsi waka ha se ka ba best ntongwe leng ho ntse tsene tselo tsetsetseng re o ask ka ba ditsiba ka wena hm bana ha ka ditsiba

0: le go fa ntho polo se lo megetse mogotsa ga ke megetse mantie mogotsa ga ke be lutsi ntie mona ma bidia ka hle dwa lenna lena ke dilebe le go tshoga tho mogotsa thaba lenna thebelo le ba thaba ngwala bo mathabiso mogotsa ka le mathapelo wena
1: nkulu ya
0: ara nge ntse mo tlo mo gona ntwe ma ntwe ma tsana go tswa ka le fela nguwe ya mandla ara fela nguwe ya mandla ara na ke fa tso mo di mo mogotsa ka ara le tla ba shapa le go di mo ntate fa ntho ngwe le mo yetlwa mo di ke ba sheba tshe ke a tsama a gana go lwana ke lana na success na gana le batho.

0: O tla ntswela mogotsi wa ka o tla lebala gore wa ntseba after that mogotsi wa ke lata mo ga ditaba ke lata chairperson he ke lata chairperson ambassador and you don't know the ambassador ke lata chairperson ya ditaba mogotsi wa ka are as for yena mogotsi wa ka only God knows what I will do na mogotsi wa ka can't promise he'll leave mogotsi wa ka but to tell the tale hey are hey that's why when I'm with you ka fela ha tswela pele ga fela that's why when I'm in a relationship mogotsi wa ka a ke na nako ya tshomi e bile a ke batle mogotsi a etsang ka ga motho wa ka ke mogotsi wa hae and I'm very secretive ho relationship thank you basetsana come on ke basa a fela ke basetsana king come on ka lakeside extension 2 hey le le le tiba na mogotsi wa ka batho ba bangata mogotsi wa ka e leng tebe re bolang maholo holo bona e ba sa le nonong he o nka motho ngwana mogotsi wa ka ha ke ta mononong ha o ke nka mono tsa magato o tsa ka rani o batla mogotsi motho wa hao jwale ah mogotsi wa yo se le mogotsi wa motho wa hao ka onkela ntate ka onkela ka onkela wena dimela
1: LT
0: eh
1: ai LT wena o mametse ke tlo mamela ntlo de la sawa
0: tagi mano ra kamana ka fana geng wena dimela hle
2: LT wa tsake inne
0: eh
2: yo e ka ba shock engwe hang ka utlwa tabatse jwalo mokgotswa ka a tsule le nna lo ngakela dijo a njetsa ka motho e ke motshepa nge ke reng ke motshepa ene e be loge jwale o yentse ntho e jwalo ho my best friend yo I know as aking nka sollo ke matla fela mara be ksa dijo tso ha ebe a re so ka reje ha ebe se rejile ke go yena wa tsa ke eng ha ntho o e buang o re ke kgole a go fonele motho o buang ka yena o re khale le ratana wa mogata motho a ka ibile o tlo nyala a go mo fonele o etse ke batla bonnete
0: ha ke yena ba re be
2: a mo fonele ke utlwe ene a ise ke utlwe le volume a e phamise ke kgone ho utlwa ha ba arabana
0: a re baby se le
2: ke bona ke qeda ha ke kopana le yena motho wa ka o ke tla mo botsa ha hana ke tlo go tsa ke nka na ko yana o fonela ne ke na le yena ibile o ntsitse ka tsebete a re re ye di jong a lo njo sa taba se jwalo wa sa nkatswa le gatong le o le jwalo nkatswa ha re le batho re tshwantse re ithute hore dinthotse re le matsang re ithute hore re be strong for tsona because kana ko engwe motho o mongitla ha anjwetsa ntho e jwalo le mogotswa ka ke tlo wa ke pelo ene a ke wa o so fedile ke shwele ho etsa nthotse ngata batho ha o kopana le ntho e jwalo motho a tlo jwetsa taba tse bohloko tse jwalo o mongwawa o sofedile ka wena o kila bona ntsho o mong o boya heka tlung o lo kopana le motho wa gago mohlomong o etsa masalesane le yena motho wa gago o thung o tlo nyala motho o mokotsi wa gago o tlo tswa o mong motho phaphama motho a tlhokaetse betheng motho a ka ba phaphama ke tlhokaetse betheng ke ditaba tse tlabe ke di utlwile ka motswalle ona wa ka o ba bang ba tshwara ke depression o ntsa gatana le motho ona mare mogotsi wa e a mo jwetsitse o tlo tshwara ke depression a tshwara ke di-stress kore o kila bone o tlo kula o tshwara ke di-high blood ka baka la ngwana wa mme o moa o tshwanetse be o itswela fela gobane o tla bo ipotsa gore seo sa se kgotsofaleng go wena a ba ratane le motswale wa gago fo nako e telela ba motsepse le monyala se se sa ditholeng go wena ke di feng o tlo ipotsapotso se ngata a re ithuteng go ba strong o seka molwantsha seka molwantsha qeta go jetsa taba tseo bane o ka mo lematsa wa ya tronkong seka molwantsha ga gona le ngwana motho a re ithuteng go ba strong motlholo mo modimo o tlabe a sa abelwa yena o kile a bone o tlo tholwa ke motho o mongwe ya right tswao yena ba phile life eo ya bona bane le yena o ntse a tlo mo qaka o ntse a tlo ratana le motho o mongwe le yena se etsaetseng wena se tla etsala go motswale o wa gao pele ha o nketse motho wa o nna ke sho jalo fela ke Polina ka fana beile
0: a thank you Polina ka boka fana beile ke lebile hle wana Polina ka boka fana beile ke le bohle a re entate ya khona a nna ntate ke utse le bo radio presenter bona ka bolebala bo radio presenter bo nka bolebala a nka bolebala ntate eh a nka bolebala ye taganta ye wena go le tsintsi tla tsawa ga tsaba o tla hona tsintsi tla tsaba o ga tsaba o tla plug
1: jo leto ai ibima ibima kuri etlaba o teletse hotella wa ba bona ba gotse leto ba gotse ha ke ba batle le mohlatso ya bafu ba gotse ba kotse wa tseba mo keteng mona ke a bata ba gotse leto bana ba rona ha re ba jetsa go hela nyeo tswa ba gotse aba ke wena mama o khopo ha o gate batho ha o gate batho jo ba tla o bitsa ka stena go o tsamaye jole ka nta ke ngkhono mpati ka da ke mbiri nthwena gale ba e qadile

ga ke tsebigetse jwang go bana ngwana ha yo mo mateng hana jwa le tsena mogotsi waka hm a ngwana ha yo mo mateng hana jwa le tsenana because of nna gore pelo ya ka e bohloko a ngwana ha yo mo mateng a ngwana o mo mateng because of nna dipelo hobane because of nna go go pelo ya ka e bohloko mana hai o mo mati because of ausunan a re ltp lo ka e bohloko a re kopa le njwetse ke tla be ke le gong e fike singe ke singe ke singeletsa a buti mosebetsi a re ka be ke le wrong e fike singeletsa a buti mosebetsi go ba le mo a sebetsang temo go tswaka o kene ka bakalaka o kentswe ke monna wa last born ya Jesu

We do have a kids. Jwale botata ba ka go bogwe fela mogotsi wa ka. Ke bona I'm pregnant ka ngwana wa rona wa bone. Abuti o dutile mo tse 8. Ka ofela tse robedi ka ofela a sa sebetse. Go sebetsa nna. Ke mo file tshelete o etsa code 14. No wa sebetsa. Sale motho a sebetsa o tshintshile haholo. Last year mona la go lantsepiste ho nyana. Kale mme wa hai. Ubizi mwa hai ubizi. O tsene pakeng tsa rona. O go batletse a buti mosadi ya monyane. Nna ke mongolo. Nna ke tsebe, re fela ha ke tsebe ke etse jwang. O bana ngwana hai o mo Martin no hana jwa le tsena re bua. Go bana nna. Ke se fela pelwana. A re go pelwa ka e bohloko. Go ro pelwa ka e bohloko e tawe. Go re e rotha mali e tawile. Kopa le njwetseng. Ke tlabe ke le ro. Mwana go nore kopa le njwetseng. Ke tlabe ke le ro. E fike senyetse a buti mosebetsi. Go bana le mo ma sebetsang teng. Le mo ma sebetsang teng mo mogotsi wa ka. O tsene ka bakalaka. O tsentswe ke monna. Wallace Bonia Hisu 078-585-9531 078-585-9531 Ke me go tsentie. A go go fela mogotsi wa ke go go fela bona o reng ka mantswana a gaitse na ke nana. Go go fela bona ke letswa ke di fiwa na mogotsi.

ke fa tlo bona tsone mo yetse mo go tswaga tshe mme dimo go tsopela ke tlhogana le ya bo be dimo na mo go tswaga tshe ke me ke tsuntse mo go tswaga tshe le ngolo nna le mo na mo go tswaga re bona mla jamana ga mo go tswaga tshe ba rafela ele ngwana wa rona LT hantse ngwana abutuo mo sebetsing hantse abutuo no mo go tswa ka mo sebetsing a motlohelle a ye thakentsa hae mme wa hae o tla bona hore motho ke nthwe jwang a go sile mmenunung wena mamidi wa ka re fela hey ke motho wa moholo hey mo tla ba tsetsa thata mo khotsi wa ka hm a re hey batswedi ba rona ba boga hm mo wa batla ngwana wa hai a eteng ke teng malosukula

re ke bona metse ka mana tlhamo go tswa ba fela LT nna ke re a motlohelle a tsamaye se mo tsamae steng se tla moja se mo qete lentsela modimo le seo o se jalang lentsela modimo ne re seo o se jalang o tla se kotula le pele dina le baji what goes around comes around bona mo go tswa ka motlohelle ngwaneso e motlohelle ngwaneso yo a yo ba betire o tla ba lukisa ba be ba hopole wena le boholo ba hao at least wena o na le kelello le lerato a re at least wena o na le kelello le lerato ha o tshwane le mme o nono ha o tshwane le ntle la botie nono le mme e nono seriti sa hao se tlapile ha re bona metsa mahle wa mafusi wa mogotsi wa hle mafutse fela re LT mo senyeletse o sna le chalet ya kere jwale ha o sale letho ho ena empa antsa o etsetsa bana ba bangata hakana mo senyeletse ka bana hle bana mo re ka bana hle mo mo letse mo fela ba LT mo senyeletse hey we ya papa man hai wa re fela LT wa papa butuno no ha o sia mo senyeletse mo sebetsing re bona metse ba re fela ha o si mo tlohelle ha o si fela ka le leng la matsatsi o tla o hopola ba dimo wa tlo sebetsa ka yena mogotsi wa ka le mme wa hai eno no mogotsi wa ka o tla lla sa mmokotsane mogotsi wa ka Bai mme mudaka re ke bona ntse wa re fela LT ngwana bo rona ha senyelletse o senye ba sulwa falele mosadi a monyane o ba mo batlang a re o senye mosebetsene nong ba sulwa falele le mosadi eo a monyane e ba mo batlang helele aite ba se dite tona mogotsi wa ka kana go nka motho ma medu wa ka re rometsa motho ka thi nkile nuo ha e futhu mana tla o lolo ka thi nkile nuo mogotsi wa ka e re nga e futhu mana yo lolome wena re ke bona mme tsa ma tsheba go tswa ka ba re fela mo jele o sentse ka o matlela mosebetsi ha sale wa motlogela netso ka be sale motho le tsene netso mogotsi wa ka batho ga ba batle go upgrade mo maphelong my advice mo ko re fela mo senyeletse mmerekong o ska ba thola ngwana rona o upgrade motho wa rena ke bona nkare wa ipolaya it's either ke fitlhe motho a itse go tlhapa ga sa itse ke tswa gagwe tseo because ke tsa ke a ha sa itse ke tsa gagwe tsenono because once wa ruta tshwene mapalamo ga yone ke nagana yena batla ke tlotse mothemontle Maggie ai kwana tloka nqena go miwetse Maggie mko bana ya tlanka mo mothemontle go miwetse Mama di ngola gona le tsamajola ga tsega tshelo go tswa ga fela ngola gona le re fela o bona mogotswa ka a o se dule mo tse 42 okay ka monantsa marato le abuted le mo tse 30 mme bana le bana ba bararo jwale bogatsa gore a o se o bona kare o meleng ka ngwana wa bona wa bone a re fela o dutsile a o se le abuti dile mo tse 80 abuti a sa sebetse ho sebetsa yena fela jwale a o se ke o bona hala o file abuti chelete ya go a etse code 14 mme ha jwale abutu wa sebetsa e se le motho a tshintshileng haholo last year December abutu na tshepisitse ho nyala ausi jwale mme wa hai o tsene dipakeng tsa bona o re o batletse abuti mosadi ya monyane eno na o moholo ausi a tsebe a etse jwang ho bana ho baneneng ho bana hai o mo ya lulang teng ha tsebe etse jwang mwana hai o mo a butima dulang teng o mo a dulang teng a re fela ke tabile pelo ya ka bohloko kopa le njwetse ke tlabe ke le wrong e fike senyeletsa abuti mosebetsi gobane le mo a sebetsang teng o kene ka baka laka o kentswe ke monna wa lasbone ya heso 0785859531 mogotsa ke king ke maletsa bana ka manhle mogotsa go bona hle Jeff ka manga ba tone ko lebile hle bana Jeff ka manga ba tone bana ma midi wa ka kelebo wa kelebo wa